tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala, tsona di statistics o a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba bakreste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloa ka three fitlhela ka four. Ke tsona di-statistics. Ke ona mahla

0: Mona kibuya ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sametsi ka kapa makaka tele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ga tsosa difefe
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yo re kwa o kae ka mohopola mohlankare mosotho thapelo bulane.

ngwana madiba wena ereng ga o tlapa madiba o ya nyolowe gobane ga o ka theoa o ka e tsalame ka le mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa gang kopane ya mathunya re ke teke leboe jalo mokana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phethimeloo yona e ntseng e tswa jalo dinkong tsa ka yena ya ntseng ang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godimampa ya ka ya lebitla ka ena a tlanke boli ya mogau e leng yona e sopa a tla e foke ge ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisang e na tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maoto ga re o basebeletsi botlhe kaofela ba gantatai ka kotlolo ke lebo jwale yona ntate moruti yao nkileng a monnate o tlwa go renya tsane tsa bobotshelela go nywelela go renya tsa boborobong a fitla kopana le wena ka mmino o monnate mmino wa difena

aka ke tapelo e mwana wa habulane ke mshimano wa ka mono ka kwalinga hasuri ke botlenga tla sale balala le tlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke kwalinga Highlanders stadium hantle tla sa thaba le pantsula thaba yese pono mpeng ha bo matswalo ho tenga ke buisanga bjalo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suudi suudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa lihlo le ntshotsho le boetele pele ba mogana taelo matsoso hai le morena kgobane theko ke morena wa thaba motlo tlaeletsie la borraro ke le bofela rona basotho ka wona kgotso pula nala ke mantaha mantaha kwala mashume amabedi kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke sa ketetse pedi mashume amabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse hantle odima matsatsi a magolo a mabedi ka motso o le mong ke bopaki ba go itsheletse fela matsatsi ane a legolo mashume a tsheletseng a ka metso e mene a tinyane beke yona ke ya mashume a mararo ka metso e meraro ke bopaki ba go itsheletse fela dibeketsane tse mashume a mabedi a e kgona tse mashume tse leshome le nang le motso o robileng a monno o le mong e le selemo sena se ka sa kodume a se diketsa mone ntse re diketsa tse dingwana teng a tinyane thuto yona ke ya sekete magolo a robong a mashome a robedi ka motso o le mong 1981 e sale ke fihlile hantatai ke sebeletsa PCF ena non le monna a telebitsitsweng fela selemela morning drive show e mo E4 ona ke wa bana ba kgwa

beke ena snatla sa lohodimo o tlo o qalele rona le nnane o lena snatla sa lohodimo ete ke re tse re tlanga ho di bua ka maleme a rona ete ke betse haisang ete skebetse heletsang a snatla sa lohodimo wi le ware mo batho ba nye ha men dipelo ke tle ke fane ka matshidiso wana ra bo sa feeling alpha lo me ka qalo le qetello ke ena radio ya PC FM ntate itise ditshepetsa yona bo ka medi ba yona bo etse ka hore le ka hore wana snatla sa lohodimo muifo bana ba khwale ke ona di submarine bana ba hanta tai ba khurumetse jolo ka goho e ala maditsuenyana tsa yona ga go patena tso hletla sa lebitso le mmatla la morena wa rona Jesu Kriste ena a ileng a shwa a re hatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng ha o dumela ngwaneso ere amen.

0: baho morena
1: ba baho morena wa nne
0: masale
1: popolang ba ditamong jo lo ka ha ka le tlamirwe di bona e tswele lona le sa re ka baho morena
0: ba baho morena masale ka mono ka molomo wa mme
1: amena ka tola
0: rena mo duma matsiriso le ka nyalo go tswa ba balele ba ntwe a haunda
1: ka tsana le na bo jo ka tola.

0: bahao morena morena ke o leboga ka bophelo go fihlela mona o ntse o nsireleditse go emobe bahao morena ntate le hloka a le eme a ntate molopita ke ba hao morena
1: ke ba hao morena ba go di
0: ne mamope
1: le di ne o sa o tile di ne tsa ba se tlile ke ba hao morena
0: ke ba hao morena me mamope ra mabitsa wa le ka o
1: amen tate
0: morena mo di mo matsiriso la khanya la khotswa ba balele ba ntlo ya mme wa ka
1: yana le jalo
0: amen ngwane re ba hao morena morena bapa le nna ka dinako tsohle kwatsaneng a le kwatsaneng re ba hao morena
2: ba hao morena ngwaneso
0: ngwaneso
2: ketelo marabe sofia morena le matsenga ha ya sa hlolong ke letho ne mo tsona ga tsai
0: amen mme wa ba hao morena ke tlaboka le bitso la hao ka mehla modimo wa ka wena khosi ba hao morena ngwana ditsela ale berea ba hao morena
3: ba hao morena
0: mechi
3: o ho mudi o ka sekela thata ka tsela o tsaka sekela thata ri tsaka ka o mputse me o ngagala
0: ke ba hao morena mme tshitsa
3: ka mena ga tolas
0: e ne le wena ke re mola
3: ga tolas
0: thank you mmeso ke ba hao morena
3: ke ba hao morena
0: morena a masisi
3: morena ke thuswa ka pele ha letswela hao le matla le matlafatsa go ka ne ka ntle go wena hao motho a ka nthusa le o matlafatsa o se tsabela sa ka le khobosiana ka kamisa ke ba hao morena
0: ke ba hao morena morena masisi
3: ka pontsho ngwane
0: amen nne Jehova ke poloko ya ka le moloki wa ka ke ba hao morena mamzo a le peka ntate molodintsi ba hao morena
4: ba hao morena ngwane
0: sibuno
4: ya di tsitsi tsitsi sa maka na ya phaneng o phumela mo ke tinga ya batla o shi
0: ba hao morena sibuno
4: ka isa ba

0: Sabaha Umren.
1: Sabaha Umren, re tsa pele mo shanga Jehova.
0: Re na tibel.
1: Ke tinta le tsolo ke bitsa go ena o go mong ga di mamela thapile ka sekele me hole ka sa ka sa ba nkutlo o go morena. Re ba ha o morena.
0: Sabaha Umren, re na tibel.
1: A ke bitsa le re pla tsa tsa tsa pele mo shanga mo na ke go tsa ka tsa pla go mo hutsa tsa sa mahu amen.
0: Amen, re na wa.
1: Yesu ke morena.
0: Wa di pe.
1: Hallelujah.
2: Baninga ba nthusa ba tsamaile wena morena tlola le gonna Austeli a le go bitswana nka etsa tshohle ka Kriste ya mphammatla re ba ha o morena Austeli hata a le magalane.
3: Wa muhle kuseni. Wa muhle ntambama. UJehova ngakuqhubu. Izwi lakho limitshalo. Ufanele isibongo. Sizokudumisa. Ufanele uthumo.
2: Ba ha o morena. E feeling amo ke tsamayanga go lahle ya ba bangata empa nna ya ntsa maisanga ke Jesu ke mongatse re ba ha o morena kwatsaneng ale kwatsaneng.

mohawona ntate go bitsa go wena ra masedi a mo. Go le tswalo ntate ke memetsa le go dimolla gao. Morena ya tsiba mathata le maimaru. Morena ya jeri ntso hletse re kileng ra imelwa ka tsone.

0: tasati mana yore fumana ngabuki nyayatsi nulo haolo ke mashume amabedi ke mana ke leshume le metso e mehlano
1: ithamala
0: hao mabitso a bona a skibinga fumana a ngodirwe bukenya ya bophelo bantu dielwa

ipone arratlao ya phela memaro risanga mokati ya phela nkhono matshepo aba bapala nkhono manka amen memantatua ramalefane ka qetella bjalo ka ntate le hloka a wisile hata e seng a ntate le hloka ele le tsiketjane ke batlane le kgaitsedi ya ka mo e leng ngwana teng.

0: morena aba ke ba le letsike tsane la hao ha tsola pele ka pala bobedi
1: ha tsola pele
0: empa go ene no tla sama sale mo
1: nnete ha wa le bana
0: a ikona metsi dipepi ka mpa ba ke le bukeng go ngwetse fela pepi na puisi nna ke go ene no tla sama sale mo ba ha o morena a ke re ba ha o morena e bua ke morena masisi e be ha bua o mona ya ba
1: thabisa nna ke
0: e
1: papa no ta tsama sale ke mema go busa a hala mo go tsela ba mo bitsa mwana
0: ngo o a ihle ke eno ana pepi nna
1: he pepi metsi di
0: pepi nna ke puisi nna ke
1: metsi lo go tiri nna e
0: pepi nna puisi nna ke pepi nna ke ile ke le buile ka pelo mfela ke buile ka pelo ya ba ha ke buile jalo e ka ka fetega di tsebisontse a ka retsang he nna ke re ke feteng ke di tsebisontse a ka retsang mafelo a vike yona ena mabatwana ile a kopana a mang ho monate
2: ile wa thabisa ngwaneso
0: ho monate
2: ke thabo fela
0: Ganeso.
2: Ke go pensa tsivisa. Kalego.
0: Mme.
2: Ba tla ha tsama le la kopana. Ka mana ka la tenke ha morena, mabane ka sunta. Ba di den tenke morena tsadi. Ga gadi ha tsamae. Ne le smagomo. Ne matumelo ga makabatane. Ne makamelo mahapi. Ne mamupe ga mabitsa. Ne mamupe khumara. Mema khotsa khwele mema makulwane mo tsamere mema nale di rama bitsa nkhona mae ba magago ke fa hla ha tsamae a se di nyo khwele maleti ka fokoti a se tsepitse go mare a botse mo rama bitsa a se bona la rama bitsa a se nale di rama bitsa a se mo re bo henshane a botse re tsepile shane a botse sona fa tsa motsetsi ba itlale dei le ba nkhono ma tshepo moleke me makamelo magheli me magheli silas me ma mothimo kholo tsile ga ba le ba etseng tate ne mankele di tsetsi ne se bulela malesele me ma papa le le bajwa me ke se tso mahat ne melo si a thanyane u bile mana tsa tate ka nnete ne re keteka di best ke tsala tswa ba baby ba ile mahlaka di tsirele ka di forza June ile nne makolo le mo famegele nne mamo pera ma di tsaba le ka hotse o mona a tntate
0: e bile o ya thabisa hle nne so
2: a o hlasa bona tshatse ke tsana wa itse ba
0: e ya au me
2: e ka le wa ntate
0: thank you hle nna ke thewa ka mono ka hatsamai ke thewa jwalo ka mono ka bafukeng ere ke mathe ke lebe ka mane ka bere a o monate
1: dino wa thabi
0: o monate
1: ke thabo se
0: morena wa
1: e nka te be ka ela ko pan ho se sinya mare pane ba le teng mala ka ka ga no na le teng ho fanga na sahla le hlagwa ho ne chija ne ma di mpo a mwane o kutile sa mari morena na ledi ba leng ba fana ka ditlaleo tse ngwana ditsela le mme matheko o ne a ntse a tla a thola pantšha ka tseleng kotulo o tanki kwana ga ba le baeti monetso fela ga ba le mme nema na ke nema na makaelo maitsa le nema ntatu ya gana le fane ha ngwana nna ga la ga di tshohla ka nnete nnete bana ba tile ba ba tlotla ba bona bo hlaswa batho ba kwa di a thege qadile ka bona a fumana piso di o mile metsalase
0: o bana ba ba tlo bona bo hlaswa
1: Pepinya
0: barabeso ba batle ba kwading. Pepinya barabeso ba batle ba kwading a empa he hantle ha le sebeditse bana beso be re ya mo. Lo gona ha bo gona ga tla inye ka menwana ka kwading ka mo. Lo gona ha bo gona ga tla ke re inye ka menwana ka kwading ka mo. Ge a leboa ha e le mono le sebeditse he mafelo a veke yona ke tsona he ditlaleo tse neng re di tshwere. Ka kwano ke mantaha mantaha kona o entsweng a bua lo ke morena wa di mapc fm ya le go tlala gasola hantatai go thewa hantle a vane lesotho hotel and casino ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba gwale ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba gwale.

0: ngwananne
1: mogalaka
0: jemabitse
1: abitse nna
0: ke kala gante ka modio ra thaba le pastor a thaba e seponotseng ke maela mabodibodi ke ge ndate tosana o sentse wane o simoleboeng ke ge memfo magema okema mama thaba kodisana ke ge nda ngwana na le mosanyana ke ke aka male ka bogokgwaneng ka male e namantho a tua ekeke ge se a dela ka male ka boswa fa ka male se a bata kempete wa ka dimotlhege ja society ana le ja society sa ditana a mabodibodi ke a ikokobetsa ka ngwana nne
1: kokobela moikokobetsi
0: amen.

0: aga di tsemetse tsenyena ele shumele metso e meraro re tadi me ha monate hore nya yana rona ya bohlano tsa mafelo a veke uno lo ho kae o na le bomang o etsa eng ke di finger tse ileng tsa o gopa ke di finger tse ileng tsa o thabisa ke di finger tse ileng a tsa o tsamaela ha monate ka boitlhonepho empa he taba ha ile teng re loketse ho ibua ka matla uno lo ka o na le bomang o etsa mafelong a veke Omana.
1: Yeah, have you seen this?
0: Omana.
1: Get out of here.
0: Anish.
1: I'm a fella big.
0: Hey.
1: I can't take a lap of shadow. It's a repeat. It's a lap of my eleven. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. I'm not rich. Asele maga khashana le khono manka pula o sina e ga ka khono fa tsonda le tshukolo ga leba anna o sa go wetsa motho surprise a go fisha re re re ga mo le ze hela a pele re tsama hela o go ka o le ba di ba go mo tsheke a ga ke le funa thama ga ga mo ke yang ke kwa a mo si ona ma tsau ba ola ga ikela tsike ka ntle ga iphihlela teng ga fumana go sina ba tsara go tsana smart watch ka a itlela ka tsonga hlekitsa ga dula fatse tla sa sefate a hana re ihwaele a tsira etsa a tlhogwa a fitla se fikeng ha ke a a go ga ke tete sa kwale me so ga le o ka e potela la pemoya a re tshatse ga ja o re di sukuri sa ja se fike le khala botira modisana ke a mo paka a re kana gwe a re sa tla fuma re kolo ke nna ke le betse se pija ha e fuma na hate di khumela ana tete mo dimo ga ntula re go tlisa go bona ba le ha re ya re go sokotse ka fumana ntate ya ile go kwela bo foko fela ga bo mme le ke ya sila ke mwana tsena tate ba fuke magwa a tse ba re be a sifike a go emetse mo hatsa ha e le funga mo ka tsabe fela a re isa a ba go a le tlhogi mo go ma ja ga ta u jele dimele se bana ba khwale go ja lo maneso
0: a di mele nkhoma jigata
1: ya ne to go ga o ntse ya hantle a khwahla tsona re khatla re ga khwahla pisitse
0: o le tie le khwahla pisitse
1: eh go khwahla pisitse
0: go bete
1: amene neso
0: o monat
2: ile ga thabisa ngwane
0: o monat
2: ke thabo se
0: maneso
2: tsama tsala beke
0: Ei.
2: Ah, la bahlano tsari mama le tsime ke o monate wa motloteng. Ke ile nyang thelse ha ke a hopola ho nona di papa.
0: Ei.
2: Ke wa tsena sa ile pa ka mana ntse tsore. A la hla 20 rand a phasa go tsata tsana ka ke khutla mana fela. Ke tla go jile e tla se le 40 rand.
0: Ile manyi wa tshonjwa.
2: Se ba batso.
0: Oh.
2: Se se se tsine ga la ke wa mmona.
0: Ei, se ba batso.
2: Ehe. A nda drug e tele he bang ka thaba ho ke tsena taka tsa mora be thabo
0: ne mamupi
2: amen
0: ono lo ho ka yona le bo mangwetsang mafelong a veke ke di fentse ileng tsa o thabisa ke di fentse ileng tsa o hopa o mona
3: ke re yo wa ka bisa ye re ngwana nne
0: morena wa
3: ke ra ba tsara le ke na la ntate a ba sa me ja ka ba mona a tika ka ka di tsara ka e ka e ka nne ti a ba mona a di mo po dela bo di bo ntate ha ka ba ka ba hantle wa tse
0: molato
3: ke se ka me mona mantsinyane mona ntate ku kwa motho ngo go tela bo tsi ka bo wane mo a ntse ga o re a ke di bana ba ke go mona ba ke ga ye sa ke ke go mana ke motho a monna ga batho a mo ke se tshelete ba mo ke se telefono mo ke na ta bua he ma jwa lo ka le ka a nwe a go ga se se mo la le jwa lo ka le ka Ha o tira le maka ka ga ja o khale ma ga le go khale mela le ba tangwe

ibile o ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotsi ba fela hore a ba ga le bona ona plastic ba ho nka ba ga ba itjwetsitse go ke mathata sonje mathata sonje le ona ona plastic fela ba ga ba nka sohle se ka pela bo ba ga ba qadile ba sebentsiwa ye kan ba ga ba qadile ba sebentsiwa ya le kutle ba nkabola ba botsa go na lona shell phone tsa lona le selebeile ofe go ba gona ke selebeile ye kore ke shebile ke na bolo ena mona le setshwantsho mona ke na ke shebile ditshepe magabe o qeta ka sithibathibane sithibathibane bile se hlaba ka hlofa tshe ka poqetile ka divendor a qeta ka sithibathibane aba sa mathile tshidiso a le ka mogao ka mane a go agaya ditshepe a bitla e thiba I get out to a mo, I get out to a moon fella moon, a below a papa di fedid. Wabona in enzele tutu. Empa hey, se kwa se mata ke sona se jili. Why kokomela wetabe, kore, weja wila e zafe, kore, tutu. Ibi la enzele sona, karbana. Basotu. O mona tivile ya thabisa o bona ate ruri ya ruri ke thabo fela me le tle skibe la monka hanyane ke la ka jetsa motho e mong yane ke le pela ha e ke ditshepe o tlo skibe wa monka hanyane ke nne to ba petse bolo gajana ke nne to sa ba petse gajana empa o sekebe wa monka hanyane goba o tla tloa o le matsa motho e mong a dumelelana le nnare ka nnete ena ga o ka motloela etlhile o tla o le matsa ge tla re ke dipitsi a dimathidi ga o sa le go kae mo o huang teng matlho a sa shebile mane go lanla pele mane godi ena e tla Shabana kwa hawe nepaetseng ante metsotso ke yane e masho e le shumele nang le motso o robileng a monno o le monga le sekoto re qata one ya mokokotlo hore nya rona ya bohlano a thinyana ya go kopetsa o tsane tsa mohope wa lefatshe bonnete ne le hane difela letsatsing la maobane ne le hane difika pheletsong letsatsing la maobane Metsa fika pheletsong hore nya tsane tsa boleshumele metsi e mmedimane gobane hono se o ile bua lena go ntsane tsa ma offer na go ntsane tsa bo di extra time de a tshibana e be ke ne ka hare ntate go re be ke ne ka hare Argentina go re e ke ne ka hare Espanol go re e yetsetsa tsuke tsuke go re e yetsetsa mo ferefere a bana ba ipuleletse bafana ba ba bona bafana ba bantu ba Spain a bala batlwa ba ipuleletse bala batlwa ba ipuleletse fela gore ha ga ka ga itulela ho servera fela mona wa bona ha ga ka ga etsa go re destroy servera e Messi a se tlhopa sena sa Argentina ge se qetilese Mme o la bona ga ba la ba dulantse ba mo distroy fela ba distroy bolo tsena fela a o tloa mo lo to bona wena hele ya ba Argentina e qeteletse bila e kora not Argentina Spain se qeteletse bila se kora jwalo ntla ya sona ya pele na go nga yane ya di extra time mane ya ba engwe Spain ya ba ke noto Argentina ya ba ho fedile ke le hlonolo ya ba mohope bo ile ka mane ka Spain ono wa le fats e ke bona na
Lesotho Meteorological Services Thotamodi. Na teng na be na di office di se di butsi jolo ka ha ile mmanta a tjena ga tsa mafelonga a viki a malelele. Bona fela go na di office di se di butsi. Me a ke she bile ke a bona hore bonnete ha di so bulwi. Di office ha di so bulwi. Ere ke tlhake fete ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona godima PC FM ya lekgotla la kgaso la gantatae go theowa gantle Avane Lesotho Hotel and Casino. Ke tlo iphumela ke ikentse jang ga o na le letho leo nka ba ka iphumela ke ikentse lona ke o re fela ke ye ka tsela le mokgwa mofuta ona ona oje o monnate ibile o ya thabisa o monnate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotsi ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya.

0: Dario, I'm not.
1: Kibi le wa tabi sangwanani.
0: I'm not.
1: Kita bosewa.
0: Mentute.
1: Kita nelewe.
0: Awa butine.
1: Wanami.
0: Watseba watseba.
1: Wanisu wani.
0: Kasibi. Kamo kobo phela bona bolenga monate ka tenya eke ke be re sashi. E phela waya wa. Age tsa tsena ke ntsa ntwa ka ntongwe. A tseba ke mbla waka. A e hlwena ka e buima stereng. Hello, abana ya kopana le mmetsho ona wa Argentina le Spain. Rena ka e buima stereng. Ike ke be re sa tswega ya mosebetsi. E tla o tabo. Agena Blue Monday kwano hanta tai. Ho tsebe go na ha isa le tso wa le tatsi na maobane ho senga wa maobane. Aga so khale. Are you home or not?
2: Nesu! Ai, wafana. Wafana.
0: Wajawalu.
2: Ai, penyene kahana se. Atolaka.
0: Atolaka. A ke tsatsela ke sentse ke nka tsegeng ka nna ke tsebeng go tswa ke lebe gantle tlasa thaba le pantsola gantle kasi ya ditleba ga bomatswalo ga seori ke motsenye go tenga ke busang a bjalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seori seori ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso.

re tlo siya jwalo le yena hlale for wa ham tuts ke le tebele o hla hantla sifikeng sepolo Jesu. Aile nna le wena go kopanetsa tsinla ho sane nakong a ye tshwanang.

0: tire ha ho le tsena etle re bule ka thapelo le bishop mlapo ndade mruti
1: ha ke u dimedise ngwane so ho sengona ho tle ke u dimedise ka lebitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke u dimedise le batho botle hohle re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng ho sengona ke kgatlhile hore re ye testamenteng ya kgale bukeng ya dipesalme kgaolo yona ke ya 68 go tloa ka temana ya bone re bala testamenteng ya kgale bukeng ya dipesalme pesalme ya 68 go tloa ka temana ya bone binelang modimo le roke le bitso la ona batallatsang ya kaletseng le felleng tsela Jehova ke le bitso la hae itumeleng pela hae ntata di khutsana moemedi wa bahlolohadi ke modimo moahong o halalelang wa ona morena le ntsula hao ke khanya ya maoto a rona o sengona baratuwa ba ka mabakateng a mangata ka o fapana ga ona ho mang le mang a ka phamisa molomo wa hae ya ba o binela modimo ya ba o roka lebitso la ona go latela ka moo Jehova modimo a ileng a ema Jehova modimo a ileng a namola Jehova modimo a ileng a tlisa phodiso Jehova modimo a ileng a tlisa pholo Jehova modimo a entseng tse ngata ga o tadima leeto la gao le wena pina e ka tswa go wena gore o binele Jehova o phamise lebitso la gae gobane Jehova o teng maemong otlhe bakeng sa botlhe ka nako tsotlhe mme ka gona ke re ngwaneso go seng gona ngwaneso a re mo lebohe a re mo binele a re etse ditlatse go seng gona go gotlhe mme jwale etadime oba Jehova modimo o teng maemong otlhe maemong otlhe bakeng sa rona botlhe jwale go seng gona ngwaneso re qete letsatsi lena re ntse re leboga fela ka tseo Jehova a di entseng le ka tseo Jehova e leng gona a tlo di etsa bophelong ba rona fele a re nke letsatsi lena go mo leboga go mo binela le go phamisa bogolo ba gae mme ngwaneso a re ke re ikatametse go Jehova modimo ka thapelo a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalela ntate ya mosa ya mahau wena ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be teng ka go sa feleng Jehova modimo re tla go wena go sengona go gotlhe re tla ka thabo re tla ka ditlatse re tla ka tsotlhe goba Jehova modimo wa rona o re ratile Jehova modimo o ile wa re tshepisa mme ditshepiso tsa gago ke tsa nnete Jehova modimo o eme segeong maemong otlhe ntate ya maatla otlhe Jehova modimo o santsane o re tsositse o sa re romile o sa re file tsotlhe ntate ya maatla otlhe Jehova modimo re a leboa ntate e ba o rona ka mehla le rona re be go wena ntate ya mosa ya mahao re a o leboa natla sa goloka re ka busetsa ngwena oba melemo ya gago yotlhe e o rona ke wena fela mo meya ya rona e ka fumanang phomolo ntate ya maatla otlhe Jehova re a o leboa kena le rona sika le rona phunyeletsa le rona ka gare go letsatsi lena le tlotsweng ke wena ntate re a o leboa re a kokobela mme o phame wena re beya kereke ka lefatshe lotlhe ntate ya maatla otlhe tlhonolofatsa boloka sireletsa ntate ya maatla otlhe le rona bahlanka go ikopela maatla bohlale kelello le ditlhomo tsotlhe Jehova modimo go etelela mohlape wa gao pele ntate ya maatla otlhe Jehova modimo re beha motlotleitlhogo ya naga ya Lesotho motlhonolofatse yena le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe kare go naga ya Lesotho ntate ya mosa ya mahau re a leboa botlhe ba potapotileng motlotleitshebetsong bahlonolofatse ba boloke o ba sireletseng ntate ya maatla otlhe Jehova modimo wa rona ba bo kamedi ba sena sea le moya mo mamedi le bohle ba ke le manane nga bona le ba o lengwa ba tla kena Jehova ba hlonolo fatse re ka le bala jwang tate mtutse mo hlonolo fatse mo bolokeo mo sireletse ka mehla le matsatsi ka Christ morena amen
0: amen tate mrutire
1: re a leboa ngwane so morena a o hlonolo fatse.

ileng tsa tuma ka go thuketsa dihalala mme mo nothi e menya megalo e e tsetswang gore e thege le batšha mesebetsi mabatoeng motho o ne go gopola gore taba tseno ga di etswa di tla etswa ka mo o bulegileng ka mokgwa o nang le ponaletso ka mokgwa o senang ditsuka ka tshebediso e mpe ofisi kapa ya bobodi ka gotlhegotlhe ka mokgwa o e bang motlho momiso ka kgona ka teng empa re tsheeditse jwale ka le leng la matsatsi mphato wa rona yo re ne re mo tsheeditse ga re bitsa re bile re gopola gore ba bangwe ba rona go motlho mojelo thego tlo shedisana taba tsa maano le engkao fela ebe jale re fumana re di fuwa le thathamo le o theng diparty di tla fuwa jena mona moo golo hiwa bana bana kapa batšhabana ba tlotla sebetsa tabeng tsena tsa project tsena tsa go yanena dihalagala ee diparty di tla fuwa jena ka ga le batowa mo ABC na le mokgethwa di tlang ka 35 DC tlang ka 13 mo e bang DC na le mokgethwa DC tlang ka 35 ABC tlang ka 13 PF di tlang ka 2 Mac tlang ka 4 ke le tsena tse dintle le seleng ka 11 ka ofela jalo bo BNP yone dintle 4 jalo jalo jale ba bang ba gona ka makala mpa jalo go na le tlose ka manene ka tumelano yano ya coalition e buang ka go qoba tshebediso e mpe ya maatla tshebediso e mpe ya go ba le maatla kapa ya go fuwa office abuse of office gore a ka nnete ke tla sebetsa e tlwaka mokgwa o transparent e le gore re create mesebetsi bakeng sa batšha specifically ka go tlolwang tate go na le temana mona e buang ka bona gore ke 3.1 dia te e buang jana mme ke ipeko batle ke tlotse e reng paying special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities jolo. Empa jale ntate immediately ka mora gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo a ka rokalo phokotso ke nnete ba e bare ba fokoditse matona a mararo ntate re tla gopola gore dipusong ya 4x4 go ra ba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e tlile ya topa gore lekgotla la matona le bonagala le leruo haholo mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore tseo tse e jangang lekgotla le matona di tle di lebiswa gore di le o tshehetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba o fumana gore ga ona tsietso tabeng tsa temo ga ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ga olo nakong yeneo leceme la mesebetsi le lekanakana bele ebile go tlue gagolo-golo ke taba tsena tsa covid leng kao fela ke tla ke supiang date gore go tla leso la dpl mona ga le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le ditsitsitse gagolo kapa le tlakile gagolo ga o ka sheba temana le somele metsweng medi ya molao wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size gona re kentse ka go molao wa motheo kapa ke entse constitutionalize e le gore e tlabe boitlamo borereng re itlama ka bona gore re tla bopheta mme temana ena le somele metsweng medi ya molao wa motheo wa dpl ntate e re go sebetsa ka thata go fitlhela go imolola dikgapa tsa basotho ka go fokotsa nane la matona le batlatsi botlho wa bongata bona bo isang masome a mane isa go bonyane lesome le metso tsheletseng go kenyetswa tona go le motlatsi wa gae ke temana e tlhang ka morago ka go molao wa motheo wa dpl e le go taba ena cabinet size yeo abc le dc e ne bua ka yona e fitlha e re qi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa dpl.

Kela wa motutsi mo mamedi dumela. Le tona la tikologo le meruta ba mofosi le re le sotho le katle ha o hlaisa diphoofolo tse lekaneng tse bileng di matlafetseng bakeng sa nama ha fela magulo a ka laolwa ka nepo. Sena e bile karolo ya molaetsa wa lona ketikelong ya matšhaba ya magulo le dihwai tsa diphoofolo e bileng bothabothe. Mofosi o itse magulo a tshireleditsweng a bile a laolwa ka nepo a kenye letsogo ka kotlologo tlhagisong ya diphoofolo tsa boleng. Letona Mofosi le ipiletsa ke gona go mafapha otlhe go bapala karolo ya ona ntlafatsong le paballong ya magulo go pharalela le naga ka ga tshireletso ya tikologo e kenye letsogo ka kotlologo moruong wa naga. Ka go leeleng moparamente wa motete Tebogo Motšwapela go kgotheleditse dihwai tsa diphoofolo go nka monyetla ka matsholo a tshwarwang gafetsa a taolo ya magulo e le go matlafatsa tlhagiso ya tsona. Ofisiri ya magulo seterekeng monghadi Gauta Ramatutu ena o tshwaetse botlhokwa ba dihwai tsa diphoofolo go matlafatseng moruo wa naga e ka setana le go phedisa malapa le metse ya tsona. Ketikelo eo ya letsatsi la matšhaba ya magulo le dihwai tsa diphoofolo e ne e kopantse boemedi ba mmuso baetapele ba metse le dihwai go boela ba tshohla mekgwa ya go matlafatsa tlhagiso le kanetso ya dijo. Ofisiri ya boipaballo mebileng monghadi Setsoto Putswa o re Lesotho le lokela go ntlafatsa melao ya lona mebileng e le go susumetsa bakganni go ikobela melao ya tsela. Sena Putswa o se buile puisanong le PCFM mabapi le morero wa Aforika Borwa wa go tla kenya tshebetsong tsamaiso ya ARTO e tlilo bega bakganni molato ga ba ka tlola melao ya tsela gafetsa. Tlasa mokgwa ona wa ARTO, Lefapha la Aforika Borwa la ditsela le tla fanyega dikgwedi a tse tharo laksense ya moqhubi ya ka fuwang go fitlhela dintlha tse 15 tsa go tlola melao ya tsela. Melaksense e ka tlhakolwa mokganni a ya qala diteko fatshe ga fela a pheta ditlolo tsa molao tse tshwanang makgetlo a mararo gape. Putswa o itse bogolo ba bakganni ba kwano gae ba se ba tlwaetse go tlola le go se tlhomphe melao ya tsela go ba seng ba sa tshabe le mapolesa a sephetephete, mme sena se fana ka setshwantsho sa bakganni bo botlhaswa. A re go kengwa tshebetsong ga lekgotla la tsela Iveco go ile ga fokotsa segatlha sa dikotsi ka ga bakganni ba ne ba dula ba lesedi. La ga o le jalo monghadi Putswa o re bothata bo bogolo bo melaong e e sa ntlafatsweng go kenya tshebetsong mehato e bima e tla kgotheletsa bakganni bo ikobelang melao. Go phetetse ka gore bophatlhelatshi bo bapala karolo ya bohlokwa go buella diphetogo ka ga tabatabelo e le gore Lesotho le balwe gare dinaga tseo bokganni ba tsona bo tlhomphang melao ya tsela ebile botlhe ba nka boikarabelo. Orchards Park e bile le tlhodisano sa dikoloi tse hulang ka mabidi a mane 4x4 hafoso berea mafelong a sa tswa feta beke. Dipapading tsena dikoloi di ne di hulana di tsamaiswa seretseng le go di hlwesa moepa e le go bona maatla a tsona a go fitlha ka godimo ga ka go leeleng seo se ne se natefisetsa babuhi. Motlhophisi wa tlhodisano ena monghadi Paseka Raboshabane o itse ke lekgetlo la bobedi dipapadi tsena di tshwarwa, mme lekgetlo la pele tonakgolo e ile ya kenela mojao oo ka sepalangwang sa yona e le go tshegetsa papadi. O bontshitse ga papadi ena e reretswe go itshorisa ga ka go leeleng banka karolo ba atlega go phedisa malapa a bona ka ga go na le letho leo ba le fumanang. Monghadi Raboshabane o phethetse ka o leboa PCFM ka tshegetso ya yona le gore tabatabelo ya gae ke go bona tlhodisano ena e gola ebile e na le botshegetsi. Go tsa matšhaba
Komiti ya Paramente ya Afrika Borwa shabaneng letlale ho ya nyewe ya mo President Cyril Ramaphosa ya nyewe ya boshodu plasing ya hae ya phalaphala e lebeletswe ho kopana ka laboraro lena ha entse yemetse ka hlolo e le gotlele phameng la Western Cape mabapi le kopo ya Ramaphosa ya hore tshebetso ya yona e emiswe. Kopong ya hae Ramaphosa o kopile hore komiti e emise tshebetso ka le reng tse ding tsa dintlha tsa tlaleho eo tse bontshang ha a lokela ho arabela ditaba tsa nyewe ya hae di sena motheo. Ho sa le jwalo, ka mora ho mamela kopo ya Ramaphosa e potlakileng, qeto ke hore ditaba tsa yona di tla tswela pele hape ka lwetse. Ha re di phethela. Ho tlalehilwe motjheso o matla Tunisia mafelong a beke moo direkoto di bontshang motjheso o eso bonwe tlileng mo naheng eo. Ho ya ka ditlaleho tsa mafelo a beke, motjheso o qadile ho nyoloha ho tloha ka labohlano ka ho tshwana, Algeria le yona e tlalehile diketsahalo tsa mollo wa hlaha tse 147 bekeng e fetileng tse amahangwang le motjheso o matla. Mme lefapha la bolepi la naha eo le hakantse ha dibaka tse ngata di tla tswela pele ho aparelwa ke motjheso o sa tlwaelehang. Ho feta mona, hona bekeng e fetileng mmuso wa Uganda o phatlaladitse ha naha e tobane le motjheso o fetang o tlwaelehileng o itseng o tlilo ama tlhahiso ya dijo le bophelo ba setjhaba. Ho sa le jwalo, ditlaleho tsa Europa ho tswa dinaheng tse hlano di re ke batho ba ballwang ho dikete tse 10 ba seng ba hlokahetse ho tloha kontinente e tlaleha motjheso o matla dibekeng tsa ho feta. Mohamedi, ditaba di fella mona mamela tsa senyesemane metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.

0: Mamedi ke tse ke u buletse he o ka tlaisa maikutlo a hao he mo mamedi go di madi taba tsena tseo he ke u fileng tsona ho seng hona empa le a le jwalo fela he mo mamedi ha ga ditaba tseleng jwale tseo ge hleng re tota ge kena ka matla ho tsona ke ditaba tsena tse amanang le di party tsa dipolitiki ka go na ha ya Lesotho ka mona mo mo mamedi re tlo bua ka political party financing in Lesotho me he mo mamedi jwale ge sheba dintlha tse batlang di le mmalwa haholo tabeng ena ya phano ya dithuso wa dikhampani tse thusang diparty tsa dipolitiki he mo mamedi ka hore di etse mesebetsi ya tsona ya letsatsi le letsatsi mohlomong he mo mamedi le ditaba tse leng tseo re tla ke re shebe dingodilweng tse ka rentsane tsa bo United Nations Convention Against Corruption ke shebe ditaba tsa African Union Convention ditumelano tsona tsena tsa ho thibela le hona ho twantsha corruption kapa hona bobodu le bomenemene ke shebe ditaba tse ka rentsane tsa International Institute for Democracy eleng IDM ka mo etse bahalang ka teng jwale mo mamedi re tlotla ke shebe ditaba tsena tsa mokgwa wa ho kgetha ke shebe dintlha tse batlang di le mmalwa tsa ditshietso tsa diparty hore na na ho bobebe ho lo ho kae hore party jwale ha eba e ne e tsheditswe ke company e nngwe e itseng ka mora dikgwedi di se kae ebe o ka bona company eo e jwalo he mo mamedi se fuwe tendera ho Sothwe o etsa tendera e itseng mohlomong ya ho supply ka thepa e itseng ya diofisi tsa mmuso kapa ditsela ke tse ding tsa ditaba tseo he mo mamedi ka jeno he ge tlo tla re tibisa kepi na ha o sena di-company ha o sena ditshietso tse hlileng di tibileng tseo diparty di di fumana na di ka tseba hore di phele mo mamedi ditaba tsena re tlotla re di lekola mme re bua le ditsebi tabeng tsena hore na jwale taba e e hlaloswa jwang ke tse ding tsa ditaba tseo re tla ke re tlotla re di shema dithuso tsena he mo mamedi ha di hlahe fela di-companing tsa lehae moo ho ka ho thweng company ena he ke ya ka hae ka kwano gona Lesotho mona go na le di-company tse ding tse o ka tlwang wa fumana go ke se hlaha matšhabeng kapa mekgatlo ya matšhaba jwalo ka moo e ka ya thusang ka teng mohlomong e thusa di-company kapa e thusa di-party tsa dipolitiki gore di tle di etse mosebetsi wa tsona wa letsatsi le tšhabang le le dikelang gore na ga ona tshusumetso e nngwe e itseng ya ha jwale ha batho ba se ba winne dikgetho ba se ba le ka gare go mmuso jwale ba se ba busa jwale gore go ka bonagala jwale maatla a tlile a le tlasa tsona tshusumetso yona eo ya bao e bang ebile ba tsheetse nakong ena eo o tla fumana gore ga ngata diparty di na le mesebetsi e mengata e karenyane ya go campaigna go tsamaya jwale e le di-logistics tse thusang party gore e gole e anele le naga ya Lesotho mohlomong ga ebe re bua ka mabato ana a 80 ka o fela ka go naga ya Lesotho ka mona e ba jwale party e swatsa thewa kapa party shantsane e le teng fela ga e sana tshepo e tlileng e tileng ya gore lebatowa le leng le le leng go a na 80 e fela e tlile ntse e le teng e sebetsa jwale e tla tseba gore e tsamaye e tsose go na le di-campaign tse mona tse o tla fumana gore ke tseo go tsoswa moya le wa dikgetho fela go tsoswa moya le wa gore batho ba nne ba ikgopole gore na party ya bona na e tsamaya jwang go na le diboka go na le di-campaign go na le mesebetsi ena ka o fela he mamedi go na le dipapatso go na le taba ena ya branding mo jwale gore go tle go bonagale party ena ya dipolitiki e bonagala kapa visibility ya yona ka gare go naga mabatoeng a 80 ka o fela ga yona ditaba tsena ka o fela ga tsona le ga o tshwarwa diboka gore e tlebe diboka tse atlegileng go tla bontse o sebediswa tšhelete jale mo mamedi ditaba tsena re tla ke re tlotla re teba gagolwanyane ka tsona ke nngwe ya dithopiki tse matlhage mo mamedi tseo re tlatla re teba ka tsona ga re gotla thekiso mona ena e amanang le taba ya go funda di-political parties gore jwale go ka bonagala jwale tshusumetso ka nako tse dinye ba teng na e ka ba teng kapa e ka sebe teng jwale le teng ga di le sio ditlamorago e ka ba dife ditabeng tse jwale mo mamedi ge e sheba ntlheng ya moruo wa naga gore na boemong bo e bang jwale o tsheeditse tebelelo ya gao wena o le company tebelelo ya gao o le motsheetsi e ba efe ga motho a keta go wina dikgetho na go botlhokwa he mo mamedi gore batho ba fandang diparty ba tsebagale kore setšhaba bakgethi le ba latelang party e jalo ya dipolotiki ba tsebe gore na gantlentle motlhodi wa go tsheetsa party ke o tswang go kae na ditaba tseo go botlhokwa go hemo mamedi di tle di tse bagale for transparency le accountability na e bang jale o sa tlhoke gore hemo mamedi di ka tsebega lebaka na e ka ba lefe gore go tle go pato gore na ke bo mang ba tsheetse taba eo ka bo yona ga e susumetse ditaba tsona tsetse go buang ka tsona tsa corruption sewesoweso le ditaba tse dingwe tseo o ka wa nnang wa tlhokomela gore jale go sona le maatla a mangata a senyegenyege a motsheetsi a o tla fumana gore diqeto e nngwe le nngwe eo e bang ya etswa e tla etswa go ipapisise le gore na motsheetsi wa gona nakong ya campaign o ne a reng o ne a lakaditseng kapa o lakatsang le ga jwale hemo mamedi ke tse dingwe tsa ditaba tseo he re tla ke re tlotla re di lekola ditaba tsena ga re gotla thekisong mona tsena tse amanang le diparty mo mamedi ke ne ke re fela ke etse ka letsa eno o tlo utlwa gore na mo o re yang gona teng na ke go kae tabeng ena ya tsheetso ya diparty tsa dipolotiki na taba e ga se yona yeo e leng sesosa sa tlhokagalo ya mosebetsi ka go naga na ga se sona sesosa sa taba tsa bobodu le bomenemene mo buang ka ditsheetso tsa diparty na tsona ditaba tsona tseo ga se sesosa sa dikabang tse o tla fumana go jale go na le batlhelema se batlhele ba matha ka kotlolo le batsheetsi e leng ka dinako tse dingwe taba e o tla fumana gore e arola party ka legare party tsena tseo re buang ka tsona ke tsona tseo o tla bona gore di isa batho paramenteng mane ba 80 ba winne mabatowa le bana ba banhe mo mamedi ba tla fitlha ba se ba kena jwale tla sa kgekgethane go ya emela setšhaba e leng se tla fitlha se kwala 120 yane ya ditulo tsa paramente ka legotleng la setšhaba mme ditaba tsena he momamedi ga re di bua tsena gobane rere le ga re di bua e kare di shebagala di le gole fela o tla fumana gore he momamedi ga re se re di tlisa gaufinyane o tla tlhokomela gore ke tse dingwe tsa ditaba tseo jwa le he momamedi di nang le kamagano kapa nyalano e tlileng e le teng ya tshusumetso ya dikgiro tsa sweso e re ke re tlotla re bua le ditsebi hemo mamedi ge ke re tlotla re utlwa ditaba tsena empa le ga o le jwalo fela hemo mamedi e re ke re tlo rekisa pele ka mokgathe jesu re tlatla re kena go tsona ditaba tsena ga jwale mo mamedi nako ke ya sente bale e re ga go le tsena fela hemo mamedi ke tlale dipapatle le jwale re gatele pele ka ditaba tsa rona
1: o titimile o qetile sebaka o saletswe ke mokgaka wa tlholo re ntse selekane ho ema le wena le ha o so thuse ha re ye hai mutaung le pele le phirimi re tla be re tsetse moka dipapatlele diparola thota ke funeral plan ya basotho ba phelang le o sebetsa Afrika Borwa ha lefu le le teng re fana ka koloi e latang mofu gohle ka hare ho Afrika Borwa moshara casket le tshebeletso ya lepato bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602225 le ka mohala wa rona o sa lefellweng ha o activate le roaming ho +26680003800 Sintebale Gap Funeral Services Decent and dignified funerals to all.
2: Ke bana le fule ke tswang ho lona be gift ding. Ha ke se bone le fule ka le tshalo. Jole ke bone fela gore koloi ya sente ba le gene ya re tshwedi tshigela. Mme mma di bakisho. A go mpompontse hore na ke tsa maele jwang ha ke ya sente ba.
3: Wa bana ha o thaba ka lengwa pale o tle ka nqe. O tsamatsa maye o tle ka nqene hape hape. Ha ka o shela pelinyana mane. Maleri ke yana wa bona. Jole bo watla hape hape o ntsonyolwa o theose pelinyana mane plastic ntse fokae. O so ntse o fihlana teng. O ske ba feta mo a newe maleri. O tle ka nqe.
1: O botloka o fumana ditaba ka mehlodi e nepaetseng. Ke ka ho rona ba sente ba le Gap Funeral Services. Re na le call center yeo ka buisanang le rona mahala. Dihorentse 20 a metso e minetsa letsatsi ho 800-3800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
0: Mamedi, se ntse ke na le mahloni ka kwano ka kgasong. Ho jwang fela ho seng.
4: Monate, ho jang?
0: Ke bona o tla o hata kwe kwe tsenena. O iketlile wa bona hala o tla sa gatello ya.
4: Le tla ka palama tsa o seng, le tla ka palama tsa o seng. Ka seng he ka jeno.
0: A re ke o dumedise o go refe gore na ka mona ka ha bo sente ba lena o go tshwaretseng ho seng ho nang.
4: ke le bahang ngwaneso mo mamedi sentse go dumedisa hohle hohle mo o mametseng sana sa le moya o le hona teng ke manta ha ke letsatsi la pele la beke me re ya kopana he se go tlaneng sana sa rona sa sente ba le gap funeral services highly manta ha tena ke qale pele hle ka gore ke lebohe mosotho e monle e monya tshetsang sentebale e ka ba o tshetsa ka o ba setho kwano sentebale o tshetsa ka o mamela lenane o le na mmanta ha o monle o mong o tshetsa hlele ka go nno bue ka sentebale ha ontse o tsa mama sina gogemmo wa tseba o motho a bohlokwa mmetsetso ya hao e ya bona hala e bile re ya leboha ke lebohe hape basebeletsi bohle ba sentebale gap funeral services ho qala ka bane ba tsa mayang ka hare ho metse ba o rekisetsa ba o hlalosetsa ka dihlaiswa tsa rona tsa lepato tse fapaneng le bane hle mosotho wa iso ba e manlwena o ya fhla motsotsong wa o qetela mane mo tlabeng o phomotsa borokong ba ho qetela masapo a monka wena kapa a moratuwa wa hao batho ba o ka nnete ga mototlo ga holo mme re a leboga ka tshetso ya bona ho bane le gatlo la botselela jwale na kwa dile motsetsi letseng ka tatellano diphuputso tsa PMR Africa di boetse di sibollutse le gona ho utulla hape gore sentebale ke kgwebo ya mantla ha o tlua ditabeng tsena tsa dikgwebo tse fanang ka ditshebeletso tsa lepato hobane ngobane PMR Africa e etsa diphuputso nakong ya selemo selemo se seng le se seng dikgwebong tse fapakaneng hlwahlong ena e ka borwa go Africa mme ha ba sheba ka hare ho naha ya Lesotho ba sheba kgwebo e fanang ka ditshebeletso tsa lepato ge boetse hape selemong sa botshelela diphuputso tsena di sibolola gore sentebale gap funeral services ke mampudi ge mokgatlhelong o ka hodimodimo wa Diamond ka setaong re ke PMR Africa Diamond Award PMR Africa Diamond Award mokgatlhelong ono wa Diamond ke rona ba sentebale ga o yena ebile e re sentebale se bapala karolo e kgolo go matlafatsa le go hodisa moruo wa naha ya Lesotho mme tsena kaofela di etsala jolo ka mekgatlhelo ene o seng ke e buile ya batho batshehetsi ba sentebale le ka sita le basebeletsi bao re ikotlang sefuba gagolo ka bona ba sentebale gap funeral services mme ka nnete re a leboga mosotho ge tla tswela pele gore re tshware gona mono moo re tshwereng gona teng e le gore le dilemo tse e tlang ge bentse re itsamaela ka yona gao ena ya PMR Africa boemong ba Diamond PMR Africa Award Diamond ka nnete re leboile gagolo mosotho wa heso ka tshetso ena ya hao ha ke fete he ke kena ka mane ka qatsha snack ha gabo melele ha e ba o no so ka o tseba tseba he gore mo a gong ono wa rona wa mmoshaga ditshebeletso di sentse di fumane ha tsohle tse akaretsang tsa sentebale mme ho hle mo re nan le mo a ho wa mmoshara mo so twice ke mo ga fana ka ditshebeletso ka ofela ha tsona e le gore ka puo ya setang re di mmoshaga tsa rona ke di one stop facility ha o fitla ka mono ka qatsha snack matshela habedi mo a hong ono wa rona o motsha wa mmoshaga o fumana ditshebeletso tsohle tse akaretsang tsa sentebale go tloa ka go nka botho go etsa dipatala ha o le fase ya bosa hao kapa o etsa claim ya hao dintho tsohle tsa mana le sentebale kapa ditshebeletso tsohle tsa o re fanang ka tsona o tla tseba hore o di fumane ka mono ka matshela habedi qatsha snack mme o hopole hore ditshebeletso tsa mmashara di fumaneha dihora tse 20 a metso e menetsa letsatsi go na le motho a ileng a re na ka mane ka bedcoteng ka qatsha snack ofisi e ntse e le teng kapa e sebe jwale ditaba di se di le matshela gabedi fela karabo ke chair kapa ke ofisi e ntse le teng ofisi e ntse le teng ka mono ka bedco room number 4 ka hara toropo ya qatsha snack e le gore ha e ba haufinyane le ofisi e jwalo kapa haufinyane le bedco ka hara toropo ya qatsha snack o tla fumana ditshebeletso mono bedco ka room number 4 empa ha e ba motho ya phela matshela habedi mane mono qatsha snack o se o ka fumana ditshebeletso tsa rona ka mo monoka matshela habedi e ba motho yo mongwa mpotsa mafelong a nabe ke mokete o kae re batla o bona mokete ka mono rona melele tla fitla mokete ge tla phatlalatsa ga nako e jwalo e fitlha he mosotho wa eso gore o tlo keteka le rona empa he ditshebeletso tlona sentse di fumane yatlhe tse e tlhompheileng tse e nang le seriti ka mono ka matshela habedi ke mmoshaga wa rona wa borobedi one ge boetse gape re na le mmoshaga ka mohalosuku ntlogolo ya rona thabana moreneng Tabana Morena. Mileng wa Tabana Morena. Re boetse mosotho wa eso re na le mmoshara ka mono ka Morija. Mona Morija ke se baka sa othung ke nokenya lerato ke nokenya lerato mono ha o hlama seru mosha ga ka mono ka morija o ka letso hone le letona pelatsela ya letswana ha o thewa ka mkamane ka boka uta o ka letso hone le letsiadi ge fetege kena ka mona ka sekamaneng sekamane mona ha o feta sebaka sa ba itlami o tsamaka ka go loena mohlomong ka ba o hlala le hlakogeng la sebaka sana sana ledi ba sebaka sa ba itlami ke seno mona le tsone le letona o nyolo wa hanya ne fela o nka dikgato di sekae e be ka letsone le letshiadi hantle o tla fumana mmoshaga wa sente ba le ka mono ka sekamane ha o hlaha fuso o tla ba ka letsogong le letona o shebile ka tseleng e kgolo ya letswana o kekebe wa lahlea ge kana ka mane ka tiwai Hauli boemelong ba makoloi mo go thwinke bankeng ka mono ka habo diodi matshwao a teng a tla o tataisa o bolo re qi mashageng wa gona ka mono ka tiatiane gena le mashaga hape mo sothwaiso ka mane ka botshabothe ka pamoeding wa le ribe le botshabothe e leng ha shipesedi ha o hlaha ka kagolo eno ya le ribe ka pa ya hlotse mashaga o shebile ka tseleng e kgolo ya letswana o ka letsohong le letona empa ha o thewa ka botshabothe o tla ba ka letsohong la hao le letshiadi o ntse o shebile ka tseleng eno ya letswana ga boetse gena le mashaga hape ka mane ka thabatseka tlasa FTC Kamono ka thabatseka tlasa FTC moshaga wa rona wa fumaneha sebakeng seno se jwalo ka kagetso ya dimoshaga tsa rona di robedi e le go se ritsa letse faela ka setereke sa mogotlong sa qutting e ka sita le semonkong ke ditereke tsa tharo fela tseo re sokang re ba le dimoshaga go tsona mme he mo sothwaiso ke be ke ipiletse ho wena setho sa sentebale hore mo re sokang re ba le dimoshaga hle ha mofu a le teng o re letsetse o re tsebise o re bolelle hore mofuteng sebakeng seo leng ho sona e sekebe ya ga ha o bula monyako ya ba o bona moshaga wa haramathe ya ba o nka mofu ya jwalo mo isa sebakeng seno se jwalo ge tsebise mo sothwaiso ka setho sa rona teng e ka ba ke mophidisiwa ka ba ke monga setlaiswa se jwalo sa lepato ge tsebise hore o na le mofu sebakeng seno se jwalo mo re sokang re ba le dimoshaga o re tsebise wetse bonnete ba go re tsebisa ha o iketsetse qato eno he mo sothwaiso khata o tataisa gona gatswa ka lefeng ho mane vela ha o iketseitse qetweno e o bakela tabatse se monate re bakela bodutu rona le wena setho sa Sentebale Gap Funeral Services jwale tsa bonete ba go hem o bua le gona wa re bolella ko go sobile le bobebe ho buisana le gona bane o ka bua le gona ka megwa emeng a tsa ifapaneng ka o di motso hle o ka buisana le gona mahala nomogeng ya gona e sa lefellweng e fanang ka ditshebeletso di hora tse 20 a metso mine tsa letsatsi nomogeng ya gona ke 800003800 800003800 Taba ya nngwe ya bohlokwa mo sothwaiso pele re kena ka gato gopo ya maseru he ye o lokelang ho ela hloko ko hore wena setho sa sentebale nako yeo o patalang kapa o etsang dipatala tsa hao kapa nako yeo o lefang seabo sa hao o sebedisa mekgwa ena ya marangrang. E seng ha o solo lefella mane ofising o sebedisa mokgwa wa marangrang ho etsa dipatala tsa hao ha eba nako nyeo o etsang patala hona le motlatwe ngola kapa kenya reference tjemile monye wele nsetho sentebale wa tseba hore na ha re bua ka reference na re bua ka eng le wena o tla ngong ka botho ba hao go seng ha letsatsi lena la ka jeno o tla tloa mono ofising tsa rona kapa o tla thuswa jwa lotla ga wa gwana le motho ya ntseng a o sebeletsa o tla betse ba hantle ebile o tlusetsa gona reference ke eng jwale ha eba ha o etsa dipatala tsa hao hona le motho in Kenya kapa ngola reference hle mo sotho a itse ke ipiletsa tswetswe ho seng hona hakajeno etsa bonnete ba hore o ngola reference e ne pa hetseng hle mo mamedi etsa bonnete ba hore o ngola reference yeo e le nyona ha eba o so sa bone bopaki ba hao ba tifiso ba pejana mohlomong ka paga city ya hao a ko lo sheba kontrakeng ya hao mane reference ya hao e teng mono o netefatse hore o ngola reference ene pa hetseng reference e etsa motho mo lemong a kgethologe ka ga sente ba le ka mona e le reference ya ka le ha o ka ba le mmale hlonolo ga mathe emong yeo e leng setho sente ba le di reference tsa rona di a fapana jwale tla ha ke ha o etsa patala ya hao ebe patala ya hao e ya tseba ho re bua ka mmale hlonolo ra mathe 1 kapa mmale hlonolo ra mathe 2 netefatsa momamedi netefatsa wena setho sa sentebale ho o ngwana kapa hona ho kenya reference e ne pahetseng ha o etsa dipatala ha holo holo ka paka kotloho wena o sebedisang marandrang e ka ba marandrang mo sebedisang pesa ya hao kapa eco cash kapa patala ka siphe kapa o sebedisa banka go etsa dipatala tsa hao etsa bonnete ba reference eno ke yona ene pahetseng ya hao ha o so sa bone hantle bitsa bana go ba o thuse mo no ba o shebele reference kapa o bitsa le mahaisane mono e kopa motswalle kapa kopa motho e mong kapa o re letsetse e nomogong ya rona e sa lefellweng o kope tataiso ha e ba o so sa bone hantle reference ya hao e bohlokwa ha holo taba eno he mo so tshwaetso ya hore o ngwala reference e ne pa itseng ha o etsa dipatala tsa hao kapa ha o etsa ditifiso tsa seabo sa hao ha re feta yeno he mo mamedi re kene ka mona ka hara toropo ya Maseru ha bo dinamunu ha e ba ono sa tsebe re serena le ofisi ka hara city sa mabenkele sa Pioneer ho tjwala motho tswa eso re sereleteng ka mona ka Pioneer Mall ofisi ya rona ya fumaneha e bulwa matsatsi a tsheletseng a beke e lo ga ha o le ka mono ka city sa mabenkele sa Pioneer o ntswetse mabaka ha wa mangata a fapakaneng ka o fapana ha ona o se o tseba hore ha o sa tla ka tshwenyeha ha o sa tla touta hore jwale o habeleditse hore o lo fihla ofising ya Sentebale o soka kena ka mono fela ka ga Pioneer Mall ka ba ho sentse le ka ga Pioneer Mall wa kena ka ofising ya rona ya Sentebale Gap Funeral Services ya ba ofumana ditshebeletso tsa rona tsohle tsohle tsohle tsohle tse akaretsang wa tseba phapanye bileng ileng kgolo ka ofisi ena ya rona ke hore papisong le di ofisi ka tsa rona ka ofela tse kwalwang ka hora ya bohlano mantsibuya yona e kwalwa ka hora ya botshelela mantsibuya ho jwalo mo setho yeso e buila ho tloa ka hora borobong seng ho ya fihla hore nya botshelela mantsibuya ha ile mmanta ho isa la bohlano bekeng a tsimo kebelo teng re buila ka hora ya borobong seng ho ya fihla hore nya boraro thapama hona le motho ya reng ena o ya sitseng sa mabenkele house na sepetipeti ka patshubuhlalano e matla o rata gore a etse mabaka ha ibo ka moqebelo jwalo e mongwe ke tla qala kirekeng ka patshebeletsong ya lepato pele jwalo e botla kena ka mono a gona o fihla ka hora ya pele ka ya bobedi ka pa yona ya bobedi a fitile ka metsotso e mashume a mararo tseba hore office ntse e butswa ya rona ka mono e tla bentse butsi ho ya fihla gore nya boraro thapama setlere tlere tlile ho hle mo mosotho a leng hona teng he mosotho wa heso re a fumaneha ka mono ka Pioneer Mall etsa bonnete ba hore nna le motho ke tsebang go ya mmoleng tsatsile tshabang le dikelang e mong ya ditshebeletsong e mong o ja dijo ka mono tsa hoseng tsa motsheare ka batsa mantsibuya e mong ya lwetsa mabaka a fapakaneng o tla ya dibankeng a ya mabenkeleng a diaparo kapa mabenkeleng a grocery ka o fapakana sekebe wa hlotse o touta eng kapa eng le hona hore o ntse o ipotsa dipotso tse senang dikarabo mono kena ka mono ka ofising ya Sentebale o tla thuswa ka ditshebeletso tsohle tse akaretsang tsa Sentebale Gap Funeral Services ke re ho tloha ka ho nka botho ho etsa dipatala ho etsa claim ya hao ofising eno ya rona e Pioneer Mall re a fumana ya masotho yeso ya bulwa ka hora ya borobong e tla kwala ka hora ya botshelela ha moqebelo teng e le ho tloha ka hora ya borobong ho ya fihla horeng ya boraro thapama e re ke mengeletse maritsa ka ho fa hore re a fumane ha ka marandrang ho www.sentebalefunerals.co.ls ke na mono o ithute ka rona o tsebe ka Sentebale re boetse hape re teng ka marandrang a Facebook ho Sentebale Gap Funeral Services Official ha sa official le wefete mochokotso wefete mohalotso nomoro ya rona ya WhatsApp ke 5666025 mamedi re tla kopana hape beking e tlang sense ke re hoena hashtag decent and dignified funerals to all hashtag ditshebeletso tsa lepato tse hlomphehileng ka ditefello tse tlase ho mosotho e mong le e mong e ba lebeke e ntle e hlonolofetseng
0: ke le bule haholo hlone se re he mamedi ha se a re otlile ka lentswe le phefala se bohudi he re tle re fetele mona re dikelele mona
5: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
6: PCFM, your pulse, our beat.
7: Ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
8: Natefelwa ke ditheko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona. Reka di sofa tsa 2-piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799, mme o boloke 2,000. Kapa o ka boloka 1,200 ha o reka sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic bottom freezer fela ka 499. Potlakela lebenkeleng hona jwale ha fela thepa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho fihla ka la 12 Phupu 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
9: Lesotho. Bakeng sa merero ya kaho e meholo le e menyane, rekang Afrisam All Purpose 42.5 cement ya maemo a hodimo le ipehe monyetleng wa ho hapa divouchara tsa kaho tsa boleng ba 5,000 maluti e le nngwe. Dipalete tsa Afrisam All Purpose cement, di-generator, divoucher tsa grocery, ditofo tsa parafini, dikopo tsa Basotho kapa airtime. Rekang kajeno, le kenele tlhodisano hore le be bahlodi. Afrisam, the A1 choice for Lesotho. Ho na le dipehelo.
10: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
6: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mamedirere hatela pele ka ditaba tsa rona he jwalo ka ha ke hlalositse he mo mamedire tlo tla ge te ba ka ditaba he mo mamedi ha ge ya mo ngkhatlelong ona wa ho qetela wa lenane le nan la thahamiso ho seng hona mamedi jwalo ka ha ke hlalositse ke la hlakaisa ka le tshege he mo mamedi jwalo ke ba talatse ke phagala tshe taba ena jwalo ge ka botibo ka yona yena yo re buang ka yona he mo mamedi se hlohong sena sa rona sa ho qetela metsotso ga jwale metlhano re faraletse gora ya bo robedi momamedi dijarate tsa mega ya dipolotiki ke tsene tsa ditaba tseo ya momamedi batho ba ipotsang dipotso di gana go fela ke bo mang ba tsheetsa mega ya dipolotiki ka ditšhelete mme na basotho ba na le tokelo ya gore ba tsebe ka tsona ditšhelete tseng jalo ka ga re tlhalosa gona ke bo mang ba tsheetsang ya momamedi diparty tsena tsa dipolotiki ka ditšhelete mega ya dipolotiki e tlhoka tšhelete gore e kgone go kenelela dikgethong motlhomong go tlhophisa matsholo go gatisa dipampitshana tsena tseo ya momamedi di tla thusa nakong ya campaign go hira basebetsi go etsa diphuputso tsa maikutlo a setšhaba go etela dibaka tse fapakaneng tsa naga le go buisana le bakgethi ka kotlologo empa potso e ntse le yona eno ya momamedi ya gore na tšhelete e ke ya go kae e tswa go kae na e tswa dithong tsa mega momamedi ka mokgwa o mo wa gore go ngwediswe gore bonyane kgwedi le kgwedi kapa selemo le selemo ka moo ge tla tshela ka teng go bontsha gore ke ntse ke na le botho e fela e le yona na kapa tšhe na e tswa go dikgwebo tsa legae kapa tse ka ntle go na na e tswa go batho ba go ileng ba nang le tšhelete kapa go na le megatlo kapa batho ba tswang ka ntle go naga ya momamedi ba tsheetsang mega ya dipolotiki ka le kunutu mme ge momamedi bafani bao ba lebeletse gore batle ba une molemo ofe ka moga dikgetho motlho mongwe ga e be jwale batho ba se ba winne dikgetho na menegelo e ka ama diqeto motlho mong tsa mmuso na e ka ama dikonteraka tsa setšhaba na tšhelete e ka reka tshusumetso ya dipolotiki kapa na ke karolo e tlwaelegileng ya momamedi ya democracy moo mega e tlhokang ditšhelete jwale gore e kutisane le tlhokwa ka toka jwale ge momamedi re tla ke re tlotla re sheba ditlalego tsa selemo le selemo le go jwale ge ke re buisane jalo le batho ba tsebang ge gagolo wa re shebile ditabeng tsena sa moruo ditšhelete tsa dipolotiki di bolela mefuta yotlhe tšhelete kapa tshegetso ya moga kapa mega ya dipolotiki kapa bakgethwa ba amegang kapa e sebedišwang ya momamedi nakong ya mosebetsi ya bona sena se kenyeletsa tefo ya ditho tsa mega menegelo ya batho ba kapa megatlhelo mekete ya go bokelela ditšhelete dithuso tse tswang mmusong dikadimo dimpho disebediswa tsa matsholo papatso ya megala dipalangwang jwalo jwalo democracy e nngwe ya momamedi e tlhoka mega ya dipolotiki jwalo ka nageng ya lesotho ka mona moo go sebetsang dipolotiki ka mega le diparty tsa dipolotiki ka ga gona ka mona empa democracy boetse gape momamedi e tlhoka gore e tle itshireletse kgatlhanong le bobodu le bomenemene bobodu le bomenemene mona bo ka etswang ya momamedi tlasa dipatilweng kapa tse patilweng ke mega ya dipolotiki jwale ka gore ga ke re tlaleheng ditšhelete tsa setšhaba ya momamedi ke tse dintsi tsa ditaba mme ge megatlo e latelang ge momamedi ya matšhaba re ka supa fela United Nation e le mokgatlho ona wa matšhaba a kopaneng ba na le tumelano yeo ge momamedi ya ona e kgatlhanong le bobodu bo kgothaletsang dinaga motlho mongwe go thega mega e tlakileng mega e sebedisang ditaba tsa yona pepeneneng mabapi le ditšhelete tsa matsholo a dikgetho ka mo go United Nation ge momamedi e buang ka teng e re go lokela gore ditaba tsena di etsagale pepeneneng moo mang le mang a ka bonang empa mokgatlho wa international idea ge momamedi ka mokhutshwanyane o kgathaletsa gore mega ya dipolotiki e senole bafani ba bagolo gagolo ba ditšhelete e boloke direkote gantle tse nepagetseng tsa ditšhelete le go tlaisa ditlalego tse tlhatlhobilweng ke batlhatlhobi ba ikemetseng mo na re bua ka di-auditor di-auditora tsena di tlhatlhobe mega ka tsela e tleng e tlakileng e nang le ponaletso mo o sa sebetswang gantle go tle go sebediswe mokgwa wane wa forensic audit mme dinaga tse ka reng United Kingdom Canada le Aforika Borwa di kentse melaong e laolang ge momamedi le gona go senola menegelo e megolo ya dipolotiki le ga melao eo ya tsona e fapana mo na le mane sepheo ke gore setšhaba se tsebe gore na ge momamedi ba batla go etelela naga ba shebile go kae bao e bang ba iketa mme le go batla go etelela naga pele ba mohlomong ba bang ba ka tshehetsa fela gobane ba batla go busa ba ipatile tlasa dicompany tlasa ditshehetso fela jale o fumane gore ke bona ba dihulang thau ba sokang ba lebisa kwana le kwana gobaneng taba ye hemomamedi e le botlhokwa ga re ye ke re etse motlhala fela hemomamedi boemong bo o e bang company he e fana ka dimilione tsa maloti mogeng wa dipolotiki pele go dikgetho mme dikgwedi tse seng kae ga morago yona company eo e be e fitlha e gapa dikonteraka tsa mmuso tsa dimilione tse magolo na ebile le bogoni ke yona potso ya pele he momamedi na ebile le tshoganyetso mo go ka gathenye ebile ka tshoganyetso fela gore e be e winne tendera e jalo kapa na menegelo ye e na le maatla a go ama diqeto tse dingwe tsa mmuso ga go sepepeneneng gore setšhaba se tle se tsebe he momamedi gore na se ntseng se etsagalwa ke sefeng mme ditsebi he momamedi di supa taba ena boemong ba puso e ntle gore ditaba tsena tsa ditšhelete di lokela gore di etswe pepeneneng mo mang le mang a tsebang le motho a tle a tsebe gore a iketsetse qeto ya gore na oa kgetha kapa ga a kgethe o batla go ya ka leotong lefeng ka letsogong le letona kapa go le letsheya dina ditsebi tsa dipolotiki di dumela gore democracy e maatlafatsa dikgetho di bile gape he momamedi di tlhophisitswe di lokile ebile di le pepeneneng ditsebi gape tsona tsa moruo tsona di re ga e ba menegelo ya dipolotiki e sa tsejwe dikgwebo di ka lebelela gore he melemo ya kgwebo ka lebaka lona leno la menegelo jale e lebelele gore monegelo ono o boele o fetoge kgwebo ka letlhakoreng le leng ke ditsebi tsa ditaba tsena tsa mokuo ditsebi tsa puso tsona di bua ka taba ena ya gore bafani bona ba loketse gore ba tsebagale go fokotsa maatla ao setšhaba e bang se ka tlhoka tshepo go megatlo kapa mega e meng e itseng ga ditaba tsena di se pepeneneng jale momamedi ka tsona ditaba tsena fela e re re gatele pele ka gore ge ke re buisane kelo fela le setsebi ditabeng tsona tsena tsa moruo re buisana kelo fela le ntate majaka thata mokwena he momamedi gore ge ke re buisane le yena o santse a le teng kwano mogaleng ntate mokwena e re ke o amogela ntate go seng go na lenaneng la rona la thagameso kwano PCFM
1: ntate le bamamedi go motseo
0: ga re ke re kena ditabeng tsena ntate jalo ka ga ke se ke entse ka letsa tsena ka gore ge ke re tlhalose ntate mokwena gona ke gobaneng ga ditšhelete di le botlhokwa ga kana-kana motlhomong tshebetsong ya mega ya dipolotiki le matsholo jale re shebile tabeng ya moruo jale retle-retle ka tsona tabeng tseno tsa gore na jale pono ya moruo ga re shebile taba ya bafani re shebile le gore jale party le yona e lokela gore e phele na ditaba tseno tshusumetso ya tsona ke efe empa ga re ke re tlale mona moo re ka ra buang ka gore na gobaneng ga ditšhelete di le botlhokwa gagologolo tshebetsong ya mega ya dipolotiki le matsholo a dikgetho
1: a ntate politiki ke ntho e tsa gore

ke PCFM 92.8 sa 104.3 megahertz ke razana re fela ya han hana ta ba he ho tla le ka re ho re nya le shumela motso o le mong mo re tlo fumana dihlotsa ditaba tsa hora ya le shumela motso o le mong mamedi ne go tla tsentse di etsa hala tsentse di hlahella jwalo na lwena me re fetele ka hona ka teng re tlo bala dihlotsa ditaba tsa hora ya le shumela motso o le mong ke tebello jane.

0: Keto Moholo wa Vintage Affair. Kala 29 August 2026. Mane Bawa. Dinkahol Gizata. Tatebe.
1: PCFM. Your pulse, our beat.
2: Kamano tu akwadi mutamu. Batho ba ba mamenwane hala batho le masetsa tsela yo ene tsene kwa kwa dimba esong ah butle nhle tsedi ntadi ntho ha re no buim ha seluna ntati a tata ho bua mo ha re mongana mongana mosasa ona sebetsa mo mongana mosasa ke motho wa kae jwale ke batla hore ho lona se tshaba sa eso di tsaba tsa lona tsa bohlokwa ke utlwa ka re ke di thithile ba eso mme ke le kopa hore hela butle letse ba gale hona ba tshela mona ke tla me ho bona ho ke le sebeletsa ho sebetsi ya no phethale ka ma ke tla butle mpe ho butle mpe skanye tsa ntjena ha ga bile ke lona thaka yeso e tsitsanyane e le bona halang le ntswela matla kana kana ke ba lo gifi nne bile ke batla ho tata benyo na yeo ya lona ditlamo
3: le shimene metse robedi la metse tsum ma medi re fara tse hora ina ya le shimene metse medi taba e kholo e hlileng hlalla mona ke hore ho bona hala jwale bana ba hla metse ngemeng e le bona ba hirwang jwale bona e leng beng ba khomo bana ba mamenwaneng semphetinyane ba re ha ba hlaye
4: company tabene le yetsa nyana le le batsha inkisa tabenye tsa etse moqebelo e ke bona ng ho go gwale le batla go ikhannela ditlolong tsa mola ha ibo sona le pitso etsa lang ka ga motswa ka ke satsebe tabe yung ruta hore ho duma nthwentle ne le batla ya tsela go sona le batho ba nka mmonyetla go etsa tabatsa bona tsa kolo tsa mola ha go go kana ke mapile mpitso ka ga motse ka mola mmintse ke batla na le motho iyo e tlabe mo hlala o baba go go ke teng ka ga motse ka mola ha ona motho a tla ditaola ha ona dipitso tsa tla tla dietswa ka ga motse ka mona ke sa tsebe go ke na ene le ya mpitso iyo re eme le lona ha letse ka tsela re eme le lona na go etelele e lo ba neng re bona go tsela ke tlhoko ya go neng ka ofela empa ha be se letsa dipitso tsa ke sa tsebe na ke tsang go bua kang ka ga motse ya nguta taba yena go ho sontso na le makulwana a sa ntse na le megago ya bona mme le tla senya taba tsentle tse re meng le lona o dumatso tsa hore re hloka ntsela empa ka la letsa ka tsela le letsang ka a se taba re tla imamela ye ho ha ka tsela mo futa ofe ka pa ofe mme motho a ho le ditseng pitso yeo ya moqebelo ntse ke mo hloka le se pa pitso seo ntse ke ba hloka ba iketsetse molemo pele ke tsomana le bona ba tlo tla ba itlalela ka ofising ka motho ba iketsetse molemo o jwalo gore ba tle ba tlo tla ba itlalela ka ofising pele ke iphumanela gona ke boma mme a nka ba ka iphumanela ha ona ba monate ha ona ho ba monate ke tla bona ga na se tshaba se tla ema le lona yolo ka bane ba ne ge me le bona ha ne ba tseka tsela ka bana ba ntse ba etsa dipitso ka ga motse ke satse ba iketsetse mo le mo ga ba tle ka pela ofisi pele ke iphumanela gona ke boma ha nka ka iphumanela ke le jwetsa ne da hona ba monate me a se ntwe ke batla ya ho ga tsete la ga shabana tsela mo na ga sa shabane ka lihlole hane a se ntwe ke batlang ya ho go kweng ya ka re dira re tana ntsele le chaba se ke se gatang ka tsela ge tile le ba chaba mo na ke ba chaba o ke le motlotlo ka bona empa le etsa jela mphoto

0: la mphoqo asentwene ke lebeletsotswa ho lona ho ha asentwene ke lebeletse
1: le ha lo jalo mamedi o tla hlokomela hore karolo ena e nngwe e ile ya qetella jwale e iketsetsa dipitso ka ntle ho morena mme ke ka hona utlwa morena makwanyane matsoso a bua ka thata le setjhaba sena sa hae hore jwale se bonahetse se iketsetsa borata ka ho etsa dipitso a le siyo mabapi le yona taba ena eo ba llang ka yona.
0: Ha ke na ho utlwana le boitshwaro bona bo tjena ka tsela e kgethehileng. Ne ke nahana hore le tlabe le thabile le kgotsofetse hore bonyane morena wa rona ha se motho ya moholo, kelello ha etse kgona ho nahana jwalo ka kelello tsa rona tsa batho ba batjha. Empa le etsa tjena ka nnete. Lamphoqo. Lamphoqo.
1: Mamedi ke metsumashoma mabedi a metsumedi he re furaletse hora ena ya leshome le metsumedi. Utlwile ditaba tsena ka moo jwale baahi ba di beileng ka teng, utlwile lehlakore la mokgethwa wa puso ya dibaka hona sebakeng sona sena, mme utlwile puo ya morena ditabeng tsena, mme morena o kene nakong eo jwale ho neng ho se ho bonahala setjhaba se sa laolehe, mme mokgethwa wa puso ya dibaka a se a sena monyetla hore jwale a ka bua. O ile a qetella a ngala sona setjhaba seo, empa ha morao a boela a kgutla ho tla setekela ditaba tsena, mme a ba kopa hore setjhaba sena se mo lokolle, o tla sebetsa ditaba tsena jwale ka ha a hlile a ba tshepisitse hore le tsela tsena tseo ba ntse ba bua ka tsona kapa tsela ena eo ba buang ka yona e santsane e le karolo fela ya yona, ka ha o na le ditsela tse ding hape tse tla di lokiswa tseo setjhaba sena se tlang ho sebetsa ho sona. Empa setjhaba le sona se re a ka nnete re ile ra tseka tokiso ya tsela. Na ho nepahetse hore jwale ebe ha ho se ho lokiswa tsela ebe ha re yo re le setjhaba sa mamenwaneng semphetinyane mona ke mo taba ya bona e leng hona teng. Ba boetse ba bontsha hore ba ile ba hlaha ka makgotleng, mme metse ena e meng e ne e le siyo nakong eo jwale ho neng ho tsekwa. Empa jwale ha kgomo e se e le teng jwale bohle ba se ba ja, mme ba ja leforeng, ba siya beng ba sebaka kapa bona bana ba ileng ba itseka. Momamedi o tla hopola hore ba ile ba besa dithaere ka hare ho tsela e le tabeng eo kapa e leng taba eo ba ileng ba qoswa jwale ka tshitiso ya sephethephethe tsela ye ikarabellang ho motho e mong le mong, mme ditaba tsena di ile tsa ba ama ba fetela ka mane ka lekgotleng la masterata. Momamedi wa ditseba ditaba tseo, jwale ke mona moo ba bontshang hore a tjhe ka nnete ha ka kgotsofatswa ke yona taba ena hore jwale nakong ena eo jwale re tlamehang hore ebe re a sebetsa ka mora boitseko ha re sa hlahella. Empa he mokgethwa wa bona puso ya dibaka ke eno o ditekile ditaba tsena hore ba se ke ba makala, hobane le batho bana ba ha matjhabatjhaba le bona ba tla nne ba hlahelle tshebetsong ya tokiso ena ya semphethenyane. Ke tsona ditaba tseno momamedi, ha ke se bona ha re fane ka maikutlo ana kaofela. Ebe wena o le momamedi o utlwa ka boahlodi ba hao ke ba bofe ditabeng tse, nomoro ke 2121-9956 kapa 599-56 kona moka kenang teng re ke utlwa gona maikutlo a gao ke a feng. 2121-9956 o imameletse go file tsona ditaba tsena, o ikutlwetse gona baahi ba di beile jwang mokgethwa wa puso ya dibaka ya ikarabelelang tsona ditabeng tsena kapa ntlafatsong ena ya tokiso ya tsela, le ena o di beile ka tsela e feng, mme maikutlo e se ka ba a hao le momamedi o le mokena dipakeng ditabeng tsena gore na wena o utlwisisa eka ho na le moo jwale re ka reng ho na le a fositseng thifa moo dipakeng tsa baahi le mokgethwa wa puso ya dibaka. Utlwa ka wena maikutlo ao ke a feng ditabeng tsena mamedi, hona o bona e ka mohlomong ditaba tse di tshwerwe ka tsela e feng, maikutlo e ka ba hao momamedi. 2121 99956 kapa 59956. O ka botsa wa lahlela molaetsa he nomorong yane ya 62009956. 62009956 kona mo ka lahlelang molaetsa ona teng he re ke rutlo gona o reng ka ditaba tsena mo mamedi re utlwe maikutlo a hao. Metso ma shwa mamedi a metso tsheletseng re foraletse hora ena ya leshume le metso emedi. La o le jalo mamedi wa PCFM re potele ka mona fela re rekise re a gutla.
2: PCFM e utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhakgolo di satla thea tsebe.
3: PCFM, your pulse, our beat.
1: Momamedi wa rona wa pele ke enwa a kore re tle re mamele re utlwe rona ena o diteka jwa mamedi wa PCFM. Nomoro ke yone eno ya 2121-9956 ke o ai o gotlile bale ere re tle re motlwele he. Nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 ke hona mo he o ka kenang hona teng re tle re utlwe rona maikutlo a gao ke a feng pele re feta taba ena momamedi. Ke ditaba tse ntseng di etsagala kapa tse e leng tsa etsagala ka jeno. Mo vale baahi ba neng ba hlile ba re ba seboko ka taba ena ya kgiro gore go bonala kgiro yona ka nnete le ga e le mona tukiso ya tsela e ntse e tswela pele fela go ya ka bona ba re kgiro ga e ya tlhaka ba re kgiro ga e ya tlhaka momamedi ke ka moo he ba bontshang ka teng ba boetse ba re ba kgothaletsa gore mokgethwa wa pusa dibaka sebakeng sena e leng monghadi sechache a gutlele morao go ya tlhatlhoba ditaba tsa kgiro mme a tsamaya le setšhaba sena sa mamenwaneng semphetenyane ke ka moo ba bontshang ka teng mme ba bontsha gore ke bona beng ba kgomo jwale ba tshwanetse gore ba jele foreng gobane ba ile ba itseka nakong eo bothata bo leng boteng jwale ba bona jwale ba se ba sa tlhahe la e le mona tsela e lokiswa mme ba kopa gore go ke go engwe hanyane ka tukiso ena ya tsela ke ka moo ba bontshang ka teng momamedi re tla utlwa gore na e be headtaba tsena di tla felela jwang la o le jalo monghadi sechache o bontshitse gore gore go emiswe tsela jale go qalwe morago e tla ba tieiso mme le sona setšhaba sena se tla be se itshitelwa ka tsela eno mme o ntse a sa dumelane le ketwe ena gore e be go ka emiswa tshebetso ka baka la ditaba tsena le go ja beng ba tsela bona ba bontsha gore a ka nnete re lakatsa go ke go engwe jwale go ke go tlotla go tlhatlhojwa tshebetso ena. Mamedi e re ke boele ke rekise re tlotla re fetela ka mogatlhelong wa bobedi wa lenano la rona lalo jwale ke tle ke tsena fela PCFM dumela. Kgotsa mme
4: a ke re tsela ke ya gona ka
1: nnete e yam
4: ke gona wa tlamehile go
1: o ba ai ba mamenwane oh
4: ya ba
1: o gauile mo mamedi la o le jwa le fela he o ditekile gore a ka netetsela ke ya baahi ba mamenwaneng jwale ba dumelwe ba lokise tsela ke maikutlo a gae wena o reng jabentse mo mamedi e re la o le jwa le ke rekise ke tle ke tsena fela ke nako ya gore ke tle ke rekise kwa.
5: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godimo maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Marathon High School. Dihlopha tsohle di a mema. Tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le pubu monokwane. Re sa siye morao moedi wa rona wa letsatsi. Disebo Mothepu ha MC e tla ba badela. Hala la basadi re apara live ke kgabise pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumaneha PCFM le Shai Shai ka 60 Maluti. E tlaba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equal cash ele 28146. Bonne pitike! O seke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM. Ka tsietso ya Mojusa Transport and Toss. Hi he have a satie.
6: Ditaba Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
1: Mo mamedi wa PCFM re hatela pele mme ke tle ke bontse gore ha jwale re tlotla re buisana jwalo le monghadi Motsopi Modise ena ke mohwebi ebile ke mo consultant ditabeng tsena tsa kgwebo mme re tlotla re sheba jwalo ditaba tse amanang jwalo le matsete mo mamedi gore na matsete a nepahetseng bakeng sa ntshetsopele ya setšhaba ke a feng. Me re tle go tlo rena ha re bua ka letsete teng re bua ka eng mongadi Modise o a moetsa kwa no PCFM ho tsonda tikile buile ha go
7: tangi nabe
1: ha re ke re utlo rena ntate ha re bua ka letsete ha na re bua ka
7: ntate ha re bua ka letsete re bua ka tshelete eo re tshelang re lebelletse go tla fumana se seng ka morao re re tshele. Mme re na le matsete a mefutanyana e mengata. Go na le letsete la nako e telele. Ga re bua ka letsete la nako e telele, re ka bua ka letsete la go feta selemo kapo lemo tse tharo. Re na le matsete a nako tse kgutshwanyane a ka tlase lemo tse tharo ntate. Yes, ntate wa ka.
1: Ho ya ho bona hale ho ena le matsete a o jwale o tla fumanwa batho ba kgothaletswa hore ba kene go ona ntle le matsete a fanwang jwalo ke dibanka. Kotsi ya ho hohelwa ka matsete a hlahang hohle a o jwale beng ba ona ba sa tsebeng ke efe?
7: Kotsi dingata ntate makutle matsete ana a hlahang ka thoko fela ho sa tsebagaleng beng ba yona ke gore na ga o se o na le bothata o ya kae gobane wena ebile o ka ba molli o tla bo sa tsebe le gore na tsete le na le gore o kene go lona le tswa kae le ya kae jale ga o se o bonagala go na le bothata bo teng o tla le o reng jale kotsi ke gore ha o kena matsetana o sa tsebeng ke gore na o tlollela kae mme o tla fumana hangata ho feta hanyane dibanka tse kgolo di bile di ntse di etsa boipiletso ka kotsi ya matsetana a sa tsebagaleng hore batho ba elellwe hore ba seka nna ba kena matsete a sa tsebisagaleng hobane jwale le yona banka e tla sitwa ho tshireletsa hobane e lahla neo fa gore o be hlokolosi ka ditaba tseo.
1: Jwale mohlomong ha re sheba jwale ka ho bontshitseng ntate kotsi ena e o bontshang o hlileng o e tobang mona e ka ama ditaba tsa moruo ka tsela efeng ha setšhaba se jwalo se bonala jwale ho ba le kgoeleho ya tšhelete matsohong a sona?
7: E kotsi haholo. Mohlomong re shebe haholo hore na batho ba fumane ba kene jwang mono. O tla fumana ga hangata ho feta hanyane matsete ana a hlang e ka a hlamatsega. Batho ba ya ka maikutlo gore o so ya ka tshutshumetso fela ya ho hohelwa. Mme ha re sheba taba ya moruo ke hore tjhelete o tlweng hangata ho feta hanyane ke tjhelete e ne reretswe ditaba tse ding tse itseng. E ka ba e ne le tjhelete e reretsweng kgwebo, e ka ba ke tjhelete e tlo patala di-salary, e ka ba ke tshelete to patala bana sekolong jwalo fela hangata ho feta hanyane o tla fumana gore tshelete e jwalo e gegetswe mabaka a mang a hodisa moruo mme wena wa enka o so ya gela mane ho bana o hoheleile ka nkana jwale e ama moruo hampe haholo ntate. Yes na
1: ho bonolo ha kae ho bona matshwao a matsete a sa nepahalang fela a hla eka ke matsete a molemong wa setjhaba
7: a tsela ho bonolo ha holo ho bonolo ha holo ke pele ke bua ka matshwao ano ke batla ke ge shebe gore na hangata ho feta hanyane ndate makuti batho ba qetella ba kena matseteng a jwalo ho baneng hobane o tla fumana hore a se hore batho ba kena matseteng ana hobane ba sa tsebe matshwao ba kena hobane bana le tshutshumetso e itseng mme hangata ho feta hanyane yona tshutshumetso eo e batho ba kenang ho yona o tla fumana hore ha ba umme ha wa bolella le ntate ka letseteleng kapa ha ba ntate ha wa bolella le mme ka tseteleng ho bolela hore ka mahlo o no sontso e bone hore nthwena ha ya nepahala mme ke tla etsa mohlala ka batho ba yang ka shopong ba logeka ebe hona le motho e mong a hlang ka morao re nka o ntshetsa nthwena ka dipalo. Ha ka bua ka hore na re ka re motho eo o tla mo bona jwang go tlo ja bana hangata o fetang yana o tla fumana hore yena motho ena go ntshetsa ka ntho ka dipato o mo fa tshelete ka ta wa nyamela ha o fihla maponese mmane jwa le sele bothata ba hore na o no go etsa tselo o tla fumana hore matshwao a bona hala ebile le batho ba tsetelang ba sentse ba tseba hore ba etsa phoso bana ntho ena ke ntho e re bitsang is too good to be true go go fumana re e fana ka hore e tla o tlisetsa phaello ya bo 100%, 200%, ha hona dintho tse jwalo matseteng. Matsete bonyane ha o so thwe, letsete le hodimo ka selemo le ka o fa 15%, 15% ka selemo. Mme ha letsete se le re, ha o kata o kena mokgwedi e tlang o tlo fumana 100%, atjhe e tswang ka, e le ha motho eo a entse eng. Mme batho ba kenang matseteng ana, abe sentse ba tseba ke mogona ba sa jotseng balekane le ba bona jwale ntle re bona e le bothata bo boholoholo ke e discipline ya tšhelete mokgwa wa boitshwaro ya tšhelete gore motho wa ba sa a ba lehala o batla phaello e potlakileng ka pele mme le motho ya nene a fanang ka phaello ebile le ene wa o jotsa gore ga o sa etse ntho ena ebile o tlo tlolwa jale o batla go kenyeletsa letswalo le gore jale o etse ntho ena ka pele 100% o tlo eng kake motho eo yena o etsa eng e tlo o fa 100% ya phaello go bolela gore ga kala ntho ena o bona e ka e fana ka phaello e ngata o tsebe gore bothata bo teng mme ke ya hatiseletsa nnete makutlo gore boholo ba batho ba tsetelang ba tseba mme ntho re e sebeletsang ke gore na wena motho a tsetelang ko gobaneng jwale o ba le tshutshumetso ena eo batlang gore o kene o fumane lekeno le potlakileng hanghang batho ba ntse ba sebetsa wena o se batla gore ka letsatsi fela o bo se ona le phaello ya legolo kao fela ke maitshwaro a botsetedi bo fosahetseng bo sa nepagalang date makutle beo le beng ba teng gangata go fetanyane ba tseba le ga ntse ba fumana gore ba eletswe ga ba mamele dikeletso tseno gobane batho bane ba gadisang dintho tseno ba o jwetsa gore e tsa ka pele gobane mmuso ga o ka tseba ntho ena ba tla e kwala mme tlile ba tla e kwala mmuso batho bana bona ba tseba ba batla gore ba je ka pele mme le motho e mong a kenang o kenang tsa tseba o batla gore fela e tleng ga ba bang ba jua bonyane ena a tla ba sa a jela ka bomadimo a mo fumana gore ena motho yo a keneng ga sa go wa ntsha go se bile o thwe tlatseleletse o ntshitse 6,000 ga o tlameya go ntsha go tho o kenyeletse 3,000 ga e yo matseteng taba tse jalo ga gona moo e reng ga o tsetetse o lokolole tšhelete ka tšhelete jwale o tla fumana gore batho jwale ga a sa kene ditabeng tseno jwale o sa phenike o sa tshwile a kere motho yo jwale o qetelela a bile a jua le o feta kere jwale ga o bolele le o bolela le ka tlhong ga o bolele gore o entse ntho re tlo bona fela o se o wela fatshe mona ga o thwe ntho yaneng ya mene
1: re ka qoba jwang tate gore jwale re qetelele re le setšhaba re kene ka gare go matsete a ke nnetoe a mme fela ke lakatsa gore o ko o tebe go yona re ka qoba jwang tate taba tse tsa hore bjale ebe re hohelwa ka ke matsete ya a hlahang ya ao re sa tsebeng beng ba bona.
7: Wa tseba taba e kgolo ntate Makutle ke ho tseba tshebediso ya tjhelete. Ha o tshwere tjhelete le tjhelete fela ya ka tlung fela ha o lo reka grocery thepa ya ka tlung. Ha o tloha hae o tlameha o ngole hore ha ke tloha mona ke lo reka 1 le 2 le 3 le 4 o rale ditaba tsa ditjhelete tsa hao o sa ntsane o le hae. Hobane ha o ka ngola ka hlohong fela hore ke batla ho lo reka groza, o tla fumana o kgutla o sa reka dintho tse tshwanelang hore ebe o di rekile. Mme moralo ke ntho ya pele. Jwale ditjhelete tsa hao o le motho o tlameha o di ralo hore tjhelete tsa ka ke a sebetsa kgwedi ya fela ke tsetela bokana kana kwana ke tsetela. E se ka re none ha e feta mona e hlotsa o bo so tsamaya le tso. Ke taba ya boitshwaro le discipline tsa tjhelete. Ke yona ntho e kgolokgolo ya mantlha enono. O se ka rata muno wa ka pele. Tjhelete ya sebeletswa ga tsebang kaofela. Mme dintho tse hlahang tete Makutle ha hona motho a tla tloha ka tlung a tswe a ye ho wena a fihle a o nunuse tjhelete a re keng go ka o ja lefa o tlhoe lefatsheng a tlohang fela a itlotsa gore ke ya ho Basotho ke batla ho lo phedisa Basotho wa monate ka keng sa ha o utlwa motho a sa na le molemo o moholo ho wena o ipotse pele gore hantle ntho eo susumetsang keng tjhelete ya o hlola. Hore o itlose kwa o itlise ho nna hantle nna ape o ntsebelletse kae o tseba o mpatla ke ntho e kgetheileng ka nna hangata o feta hanyane o tlameha o tsebe motho a tlang jwalo o na le kutlwisiso ya go na le ntho o sa e tsebeng.
1: Ke a kgola mona re ka re fela hangata ke lebile ha go ntate
7: hangata go feta hanyane
1: re re fela hangata
7: eke
1: ka Sesotho ee danke
7: ka Sesotho re tle re hangata ntate
1: ke a leboha mongaka.
7: Eya. Mme ke re ho Basotho ba go na le batho ba eletsang ka ditaba tsa ditjhelete. Wa tseba o kampa wa patala ntate Makutle. Wa kampa patala motho a fihlang a re ke etsa consultancy ka ditaba tsa di-investment. Aba wa o charge 100 rand, 200, 500 rand bokaya ka o chargeang ka yona. A o charge jwale a tlo o eletsa. Go sena le hore jwale o tlo qetella o lo jua ka ditaba tseo sa di tsebeng. Ee, ntate.
1: Mamri wa PCFM, ha ke tsebe na o ka ba le thahasello tabeng tsena. Kapa wa ba le maikutlo tabeng tsena. Ha eba o na le maikutlo, nomoro ke 2121-9956 kapa 59956. Ke le ka re tle re lebisetse ditsebi tsa ditjhelete. Haholo ha o bonala jwale bothata bo le teng ka hare ho naha mamedi, mme mosebetsi wa rona re le sealemoya ko ho fana ka boeletsi le thuto. Haholo nakong ena eo ho bonalang batho ba lahlehelwa ke ditjhelete. Ntate Modise, ke badile kae kae moo jwale motho a tsetetseng tjhelete e kalo ka 1,900 kaofela. Yona nthweng ena e sa tsebeng. O so ka nahana hore na ditlamorao ke difeng. Ebe ho etsahalang ka motho enwa ditabeng tsa kelello boinahanong ba hae ha jwale. E re ntate taba e?
7: Taba ena e sentse e tlisa qholotso e nngwe e ntjha. Re buile ka qholotso ya pele ya hore o tlameha o tsebe ha o sa tsebe. Mme o batle ditsebi tsa ditaba tsa matsete. Ha o so sa etsa jwalo, o so tsetetse. Jwale ebile o so o jowe, re tlameha ho utlwisisa hore taba ena e tlo ama maikutlong. Ntho ya pele ya motho a sa jowe ke ho amohela hore se ke le ka hara ntho, se ke re le ka hara bothata. E le hore motho a jwalo a bue hore taba ya ka ke ena ke jowe. Mme jwale re tsebe ho bona hore na o hloka mohlabolli, o hloka re etse jwang. E le hore kere motho ha sa a entse ntho a tle phatlalatsa jwale a itlhalose hore ke se ke entse taba e jwale a tseba ho fumana thuso ya ka pele hobane jwale ha o sa bue re tlo bona fela o so wela fatshe. Jwale re ditaba tsena motho a di entse a tsebe hore a se kgatlhalo di se ditaba tse etsagalang empa ha se ditaba tse re di kgothaletsang ha e se di etsahetse potlakela thusong ga tseba batho hangata house of fokotse ke tshaba hore go le o tshwere ke sfuwa fela gona bontate bile ge tshaba le ho ya ngakeng fela ke re hela bontate house ona le bothata potlakela thuso ile ho go jwele ge tle ge qobe bothata bo bombo ka hlahang bo fetang bo e yanda
1: mamedi wa PCFM ere ke tle ke hatele pele tabeng tsena empa he re a diphethela go bana bele ge tlotla re fetela ditabeng tseding hapetse go tshagetseng tsona mohlomo boipiletso go sechaba boemong bona mo jwa re tla hlokomela monghadi modise hore batho ba ntse ba tswela pele ka bakala mohlomong tshutshumetso eno ya gore jwale ditšhelete ha eyo ba ntse ba hohelwa ke ditaba tsa mfutona o ka re ntate re phethela
7: ha re phethela ntate makhutle rere basotho moruo o wele gana jwale tjena ha re tsebeng gore ditaba tsa matsete le ditaba tsa kgwebo ka kakaretso ke ditaba tse sebeletswang ebile ke ditaba tse nang le ditsebi ha ditaba di hlaya ha re atameleng ditsebi diofisi tsa teng di butswe re botseng ditaba re se ka ra inkelang ditaba fela di feta mona re bona ditaba di-social media mona re se re kena mono marangrang go bohlokwa gore jwale matsatsing ana re se re na le ditaba tsena tse ngata tsa bo di-AI tsa boding bophelo bo ntse bo gatela pele go bohlokwa gore o tsebe go na o sebetsana leng ka nako e feng atamela ditsebi di o thuse di o tataise
1: mongadi modise re lebile gagolo go buisana le wena ntate le kamoso
7: ke lebile gagolo ntate makhutle ke leboe le mamamadi ba gago
1: ke a leboa ntate
7: thank you ntate
1: Mamedi wa PCFM monghadi modise ke business consultant ka Senyesimane ke mohwebi ebile ke setsebi ditabeng tsena tsa ditšhelete PCFM tumela PC mohlomo mphoso e teng mo mamedi ga ke tsebe ona ebe go etsala jwang gore ebe ga re utlwane ga e ba re utlwane o ka kena nomorong ye nngwe gape ke 2121 9956 kapa 59956 ne ke re fela ke tle ke utlwe maikutlo a gao ditabeng tsena gore na wena utlwe bang da e le mona ge se ge molokolotse empa he ga e ba o le teng ke tla molata mo e bang motlhomong dipotso di teng mo mamedi 2121 9956 kapa 59956 ke utlwa e ka motlhomong ne ge sa utlwane le wena o ka gutla mo mamedi re tle go utlwe gona o ka reng ka ditaba tsena 2121 9956 kapa 59956 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang gona teng he mamedi wa PCFM ke a bona gore o ne o le ka o kena mono empa he ke tlhokomela gore ga re ka ra utlwane le ga o le jwa re mamedi e re re gatele pele mme ga o le tsena fela ke potela ka ntlena fela ke a gutla
8: ditaba Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgatlhatsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
1: O mabedi ke metsotso e le shome fela re habile horeng ena ya pele mehe re ne go fa monyetla hore o tlokene go tloa ka ditaba tsane tsa semphetinyana go fitlhela mona mo re feletseng gona teng ke tle go tlona maikutlo a go ke a fe mo mamedi re boetse ga buisana jalo le mo consultant ka monitoring tsa kgwebo kapa business a business consultant ebile le boithuto ba hae dithutong e re laolo jalo mo mamedi ke tle ke boele ke potele ka nkene ke a gotla
5: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godu maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Marathon High School dihlopha tsohle di a mengwa tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko Dibini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane. Re sa si morao meti wa rona wa letsatsi. Di seba mothepu. Ha MC e tla ba badela. Hala la ba sadie. Re apara live ke ga thabise pitiki ka mebala ya rona ditekete di a fumane ha BCFM le shai shai ka 60 maluti etla ba 80 maluti menyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash ele 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tso hla u dikisetsa ke PCFM ka tsietso ya mo

0: effort and toss. Hi, he have a Saturday.
1: Mohamedi e robo metsotso re habile ho rengena ya pele mme ke tle ke bontse hore mkhahlong ona wa o qetela re buisana jwalo le mmusi wa streke sa mogotlo mo jwale streke mahlo a neng a shebile ka ona ka mono ka mogotlong mo motlotlei le tsiye la boraro a neng a ketika jwalo dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e meraro re tlotla re sheba jwalo tshebetso ka bokhutshwanyane fela le mmusi wa streke sa mogotlong re na ba sebeditse jwang. Yena ke monghadi kepa keqe. Monghadi keqe wa motsukano PCFM.
2: A me mo di ka nete ja le bua tsenda te go so ndumedisitse lo nga moela le le nna ke mpe ke admit me tsha ke tsitse go se mo ile ke ra mo ya teng tate ke go ga di community ya nna ka jeng.
1: Ke le bula ho lo ntate re le ke go tlo gona e be le le setoreke le sebeditse jwang mamedi ke wa gaoa ke tsena e betaba e na e bakwa keng e re ke tle ke boele ke e setšhena fela e le gore ke tsebogokana le yena kwano ka pelenyana fela ka potlako jwale ka ga a se a dumedisitse moamedi ntsha wa metse PC FM mme ka mone ka mogotlong gore fumana jwalo ka 101.1 e ya ntate keqe empa la o le jwalo re boetse re gotlhile ntate ke re o fela re utlwa gona le sebeditse jwang mafelong a na beke
2: a ka nnete ka mekgaselene mmedi ya mosebetsi wana wa ntate wa rona ka nnete o sebeditswe gantle ka ba fela we gantle ena re mamele fatsimane setšhabeng re be re mamele ka ofisi ya ntate wa rona e leng ya kamane ka a cabinet ke ke ke ha pe ha pe ha le itse go na ile ba bone ka go tite uno wa ntato wa bona go tshwere hantle go latela dipelo le tsa maiso ya ona empa ha o mametse fatse motho o santane e le letsatsi lena la bobedi tshiti ka nete go ka tsaba se bona na se khotso fetse ke go ba mmone makho makho ba kiti ke le yena a khotso fetse ke tsela tse ile tsa go tshisa empa ka ba mana mo leng moholo wa teng ka nna bona le batlane ba tsitsi be bese ba tlo bontsha diphoso le amoela ke wa go hea ga go sasa laba mona le bone ka nele tshwekang le ena nane sa e tshwekantse le lokise mona go feta tsotlhe ka nnete ke setšhaba nna bolokodimo le mo le teng ba thabie ba kgotsofetse ke tsela eo fana mokete wa ntate wa rona o ne o tshwere ka teng gore ke molelakaletse matlhonono le o kete ka le ena le o tlofisa lebatsi tsena na tlhao ya gae ee
1: ha re shebile mokgwa wa lona ka mone ka mogotlong wa o keteka a go re fe hanyane gore na le ikgetha kang ga le keteka mekete
2: ga tseba neketsanese ga ona ntho tse ikgetha e ka ba gona ga re bua ka menyako ele dipina tsang di binwa ka tsela tse sa tshwanetereke ka go fapane e ka ba megibo megobelo tla fumana ntse tho ka mona ka mogotlong se na le setlhokwa le sekganadi na re tshe mo nyi ka ba go tla bona puntse tse ka mpeno feta mona o tla tlokomela nna ke na le taba tsa o bo wa di tsana ba go tsa fetse ka ge lo go thori a le ka ge le nyana go tsana a le teng ka go bona ka nnete ba etsa papadi ya bona le motšiko wa bona o bile o le teng go tsana le tsona di tsene ka mokgwa wa setlokwa ba le ba ya kgolo ka nnete go na ke fisa le kwa tlo la ga ba sotho ka di 17 empa he ke kgona e nngwe eo o tla fumana batho bana ba tlile ka bongata golo ke ena ya ona gana mogotlong keng e tsebala kang ditaba tse karang bo o thabana ntlenyana ke utlwile ke ukwa ditsiletsile tse o thune di tshabe go tlwelela ka bokatsane ka mane ga o bita boletsemmale o fumana gape ke ditsiletsile tsa batho fela go ema go ikutlwa dipoto e le gore batho bogolo lane go tlile moketeng tsa bantho ena ya gore ba sile a ke batlo utlwa sepakapaka sena sa mogotlong ke tlhabolole o kgone go bona ka nnete ke tse dimperekeng taba tseno motho e ka ka lekala la bo gone la tourism di diela tlhoko agolo e bona bona le etsa ke wanko ntafatsa taba tsena ka mona ga golo o fitlhe ya thabana ntseng ya bane go nke ya nako e telele go na le mo o siang koloi tsamaya nako tele ka mongwe e le gore ga ka rabetla tsela ya mono ke go bolelela e ka nna ba ke nngwe ya mogotla o ka kwalelang teng mone gore sebe le mokgwa wa bona jala o fitlha mone o ka gopola we o ka disuu tsena tse seng tse di di teng monanana tsenyang o kena fela mono o patala tšhelete kona di tollgate tse ding le gore tollgate e ne e le mobu e tlabe e bontsha gore letsatsi letsatsi ka nna magetsa masome a dikete e le go tlabe e ne bolela gona ka kgwedi ke tlabe ke ntsetse ka letsatsi ka letsatsi ka le go ditšhelete e ngate ka bokelelwang ke mmuso o bona gona ka ntse ke tsetsa dintlafa tsa mokutlhaoseng mo gata mongwe na ga o na gotele ikgethang ana mono ga ga moya o mogolo ono le mogatsela o mongata ono go bena ge gotele ikgethang fela e ba mongwe o tla ela le bogatlha o di bogata tsona ntho tse kareng tseno ba tlhaneng yang tsa o tse odimodimo kwa ee
1: ke tlhokometse he gore ditaba tsa kgwebo le tsona ka nako eno di bonala e ka di ya ntlafala go latela ditlaleo tseo re di utlwileng gore a tshe ka nnete bagwebi ba banyane ba re ka nnete ba ile ba imonwa menwana kgetlong le nala nna go fela go le jalo
2: datatsa go jalo ka megatlhelo yotlhe ke ka gore ba bangwe go rekwa dithepa tsa bona ba sa fua mosebetsi ke mmuso empanele ka tseetswa e dinao ba ntse ba kgweba bua letsatsi fela motho a oketsogele ke rekisitse yone e sekane ke fue mosebetsi ke mmuso go nna mone go dile batho ba bangata ba rekwa dintho tse itseng mme mafika fela katiba tsene ke dikeditsa tsa mofuta wa teng di fedile go o ne di se di bona ka gane ga mo distokang lo gao nkabe ebile ke ekeditse stoko fela diapole tsene ke dikeditsa kore di fedile ke kala go bona ntho e tena ko wa ukwa gore e mong le e mongwe a na eme kgweneng ya gae kgwebo e tsamaye di a nnete mmogo le bana bane bodite ka nnete a dipeelo tse itseng fepa-fepang batho ba bakana le wena fepa batlhompe e mongwe ka nnete ke ka letsogo le baatadia la fupuwa kale bagwebiti bano ba bonela go na lentse ka ba e buang e seka ba boeletso fela gore ba ba tshwara taba tsa bona mane ba tle ba ele tlhoko ba patela ka nako bane e nngwe e tsang nyamisa batho ke yone e mone ya gore batho ba fue mosebetsi e batlodi ya go patala motho a patale ka moka nako a sa bile a sa seona ba nnana e salete mogalong wa ka tireteng go tlhoka le mobedi a nna tsebo go ya dipolane tsa ka lotseseng
1: boipiletso fela re phethela ditaba tsa rona go setšhaba sa mogotlong se re mametseng gona jale
2: a tsoba ka nnete mo go ka bang go tlhaile diprofesseno go re ditsebe ka nako re tsele ditsisa go sasa obane go sasa ena motho ya ka bone ka lemo tse nine tsena dikole di aufi ke go tsela tsela nna ke go wang ke le le tso go se tsene ka nnete se ke nna ka le phaka pa ke ka e ka ba ke tsata go botsa dikeke ka pele se dilo mo ke to watla ene go mona ntse le ntse ke di etsa tsa tlhabo go se ke go ipitsa ka nako ipiletswe ka ba go ka nnete se go bona tsela ka ditshwanelo le go batla tshwara mo tikino o tsatsa mang ha ka nnete ha ke ba go ke le go nea ga tsala go tsama go dilo mo tsona a di bile teng ba nang go bona e ka ditla lukisa bang le bona mo tlhomba le ditlhopo botongwanyana ya taba mo na soge e ke ka re competition eng a ke batla go nta tswa mo ya ke pitelo hantle ha e ba ngone re ka ba le batha ka poga sebetsa hantle ba se bena ngile ka sebetsa hantle ka ba tsebo e ntla ka tawe tsa mong ha ba ngile ka ba le batha re se bena e bile bone ba se ka ba wena mo le kongwe jwa lo wa le batha ke se bo o tsena ka le tsena ka e tsena ka ngwe ka nnete ga ba sufa ke di ke hantle e le yana fela morana wa rona a mongolo wa re sutu mona mongana ha ena ke se mo mo tsama hantle go ba ne ka yena fela ha go tswele ding batho ba thabile o seletsa ditaba hantle ke hana ha o tswela a busa hantle go re mona pe le so ke ka ba boitse ba go
1: mari wa PCFM yo ke monghadi ke paketse ke na musi wa streke sa mogotlong tate re le buile ho lo buisana le wena
2: go mo ntate
1: ga le bua ntate mamiri wa PCFM ho bile monate o ba le wena ka jeno ha re kopane hosane go sielwa matsong a Funky L. Lebitso la ka ke Tladi Makutle, ha e be kgotso.
3: Tlhokomediso ho bamamedi ba sealemoya. Re le sealemoya sa PCFM. Re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipeelo tsa dilaksense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipeelo tsena ke tse e latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete. Ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore. Ho fana ka mahlakore kaofela tabeng ya bohloko. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le ho sengwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa meruso. Le ho sireletsa bana ka ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena. Moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso le kgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso, Broadcasting Dispute Resolution Panel. Office ya lekgotla lena e fumane ya Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka o sebedisa methati e latelang. Ho ngolla ka po ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabantsa gaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021, kapa o romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa o kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
0: PCFM, lidimwetsi tsang khone go du maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Maratona High School di tlhopha tsohle di a mema toho o tlona tefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko di bini tsa letsatsi ke tlhopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi Saba Motepu, ha MC, itla baba jela. Hala, laba sadye. Re apara live, re khabise pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di afumane ha PCFM le shai shai, ka 60 maluti. Itla ba 80 maluti mwenyako. Legend code one pesa, ke 49622. Ha equa cash, ele 28146. Bonne pitiki! Oseke wa sala. Tena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!

Dihlogo tsa ditaba tsa hora ya boraro di balwa ke dinomonala na mo mamedi dumela. Lesotho le amohetse ka jeno boemedi ba dinaha tse 15 tseo e leng ditho lekgotleng la matjhaba la poloko ya ditaba tsa dinaha tikolong e botjhabela le borwa ho Afrika. Tonakgolo Ntsukwane Matekane o tla etella pele moifo wa bahwebi ba Lesotho ho ya Nigeria, moo ba ileng ho fumana menyetla ya kgwebisano le matsete naheng eo. Mongodi e moholo wa lekala la dikgokahanyo, Mahlale le Boqapi o re mmuso o lokela ho sebedisa sethala sa marangrang ho bokella nalane molemong wa ho phethahatsa maano a mmuso a ipapisitseng le dingodilweng tsa ditaba tsa nnete. Mokgethwa wa Stadium Area Mampo Jabane o ipiletsa ho setjhaba sa habo ho hlahisa mawala a ka thusang ho tshireletsa batjha le bana kgahlanong le ditlolo tsa molao tse bonahalang di jele setsi. Mopresidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o re mmuso wa habo o ikemiseditse ho netefatsa hore metse yohle e fumana ditshebeletso tsa mantlha tse kenyeletsang metsi e le ho tlotla moetapele wa mehleng wa naha eo Nelson Mandela. Re phethela ka tse reng dihlopha tsa dilwani tse amahangwang le marabele a Al-Qaeda Mali di tlalehwa di hlasetse le ho bolaya masole a feta 50 le ho kwetela a mang ka leboya ho naha eo mafelong a sa tswa feta a beke. Fumana ditaba ka botlalo metsotsong ya 15 ka mora hora ya bosupa.

moti ba upulusi waka upulusi waka ke khale ki fuputa ke hloka tata iso ang pitla la morena ang kuka ang bontsa tira ke ya le buha

0: شو انا بتصور مفعل خيلي بلورين يعني يا ابونا ما برا بيس يا فم هي غزو ما فيلون غبي كي ما ميدي اي ما بوم بوم لا بتنا غاكو بالو هنا خيبوني هاي ونو تيرن كي نيز جي مان كي واتس ات
1: اولريد
0: واتس ات
1: اس جي كي
0: او
1: ام
0: ايتو ميغان
1: اي وانا اوتلو كان تو تي ترند كان
0: هي ناكي ما جيت ما بومزا هازا كو توغلي يا هوت ان توكي انرجي لي باتو باتو بالوانا لي هالي جالا يباتا But because I was not interested.
1: The pyramid scam.
0: Yeah, I just passed.
1: Yeah. You are yeah, bonyana o nalo batho ba tse di tseng letho, go bohloko ba batho ba leng hore e fihlile ba ka nete fihlile ba tsa ntse bohloko.
0: So there's a lady who was eating 80k.
1: What's that trend apparently? Maranga mon. Ha ke tsena ke
0: nne. 80 motho mo ise le tswala ka poo.
1: I don't know DJ Bots, but that's a lot of money. Nike re butsile ha ka ba ke 900 le ka ba ke 600 chalete ke chalete wa bona. O ntso lebeletse ho hong. Wa ke re wa bona. Yeah. Ka nnete e utlwisitse batho bohloko a holo.
0: Yo.
1: Ka nnete ke engwa dintho tse utlwisitseng batho ba. Ene re ge phephimba ba ratuwa.
0: Askising
1: ka nnete.
0: Mara lala khalemela lona man.
1: Ke ene se bakene. Wa tsaha ho khalemela motho a sa akene.
0: Wa khalemetse le ke.
1: Mme ha e se ng khalemela se ke kene ke gare. A ke go bona mme ke lebeletse ke lebeletse.
0: A ba botsa ba khopa ka. O sa le tla ba bitse le motho a
1: skopa. Wa bona butsi. Wa bona. Jele mme batho ba e lunga ga tsa ha ke rate batho ba tsaya batho ba banka ditsetsi. Ha ke hani guys, ha ke hani ne. Batho ba etsa dipotse. Fela batho ba ke ba hlaba rena ba sothe le sebe le download the chalet like imagine ba gana re download the chalet
0: how
1: aso
0: ka jang
1: yeah akere no bapalo
0: oh
1: no bapalo ka re yona to earn money
0: hey ba fetu
1: yeah that's sad hey
0: no guys ma ba tsala go pa man
1: that's
0: wa sa ba tsala ma ba mo ile go tsona ba tsala le bana le my kutlo jwa ho ba tla fitla ba je ba thofela ba tsama ba ba le
1: eh yeah ibile o ntsona le tseding happy ho ntsona le tsetlatla
0: So you just close about to chill.
1: Hey,
0: when you tell about identity, bagay. Guys,
1: naki na lui po tao naki.
0: Hey, kuri. How mo disa rekia mango mane? Rekia mata mutuela la Africa bwa. Okay.
1: Ah, rare mo tibi bubuti.
0: Okay.
1: Hey. Hey, wabana na kira kira.
0: Eh?
1: Eko wabana na kubenza.
0: Malas.
1: Yeah.
0: Oh, I just
1: Yeah, thank you. I can't hear the show. Exactly.
0: Mamma zana le batswantse bana le
1: ke
0: tseng pheka kana kana mfiti.
1: Ya, butsi bohloko a tseba nthona ke o bulela bohloko. A tseba bona le wo batho ba motse ba ka di meditchelete ba le DJ. Ba ka di meditchelete motho o santse a calculate le gore ka mora kgwedi ke tabe ke gotlisa.
0: Ha no she mo di guys.
1: A ka nete you guys are so mean.
0: A
1: ke ba tsebe na ke bo mang.
0: Mara nna ke rena mamomza. Lona letsa kgwebo le setumo o satse ba le identity ya lona. O bana ke go ka batho ba batho ba batleng. La ba ke batho ba tla ng China ka taba ba batla.
1: Push.
0: E but bemba kgwebo ke bo mang.
1: Ha ba tsebe.
0: How? Le se tumo le go ya manya feng?
1: Ke SGK. Na tata ga
0: itse. Ke bo mang?
1: A ga ba tsebe DJ.
0: Mamela, PCFM ha tsebala ke ya mang le mang.
1: Sure.
0: Ha ke?
1: Yeah.
0: Link of it. So why is that SGK na ke mang? Hey,
1: ke wa ho pela cha ntse go ba rela ga hola galmelo ha ntse statement ke banka e kgolo a ke. Ke mang? Central Bank. Tse batla me ya neng ba ke ba rekena go kwa no PCFM ba ke ba tlo ruta batho ka nthotse. Ya jolo ka ba la bantsa statement. Ba ke ba tlo rekena go PCFM mona ba tle ba tlo ruta basotho ba go rute. Go da nthotse na di sebetsa joang ke ding ha ile hanne. A ke go ba bona.
2: Sa go tswa mbotsi le mabombom.
0: Costa.
2: Na ke mo nat. Ya ne. go tse matla a se tlhole na re tshola maobara ba thene le game mo nat ma bombuna e bona shebeletse je
1: ke go na na go tshela
2: ke baba ka e jo ha wa di ken empire khang khang ke bophelo guys a ke re latse ba ke lagata ke costa ka mana ka mapote 95.6 la mo nat
1: a o se a tsa ke dilo go bala ka nnete ke go betse o sentse ke jetsa butsi o re ke kwatetse le gore ke shebeletse World Cup ba ntse le la ntlhokisa boroko nako e telele ke go betse ka 3 and ho sengwe le thata gore ke tsoe
0: purple
1: no how rare ke bua ka
0: got a purple
1: ai bo come on
0: cause that a purple
1: no we're not talking about SGK ke bua ka taba
0: yeah okay mamile ntse re bua le mabombo mo mona le ba ba se mo hore metleng ene re leng ho yona mabomza metleng ya rona re tsong ho yona o no ke ke wa tsebisa motswadi wa hao kharebe hao ka bo hlanka
1: lona
0: e
1: tshele
0: bo go e taba bo shay ka bo mosomo taba go motswadi ka o sasa ka ke fela metleng re se re fumana ba tswadi banga ka go lotse ba di kharebe le ba hlanka ba ba bana ba bona ba go tloka o ye mongwe wa batswadi ba kareng ka nnete nna
1: ga
0: ke na bothata
1: ngwana ka le mo di 15 ya le mo di 16
0: 17
1: ya ga ke batla ga re bua ka le mo di 18 ya laka tshela ka ba le mo di 18 ya odimo bana batswadi ntse ba utlwa go ntse le ngwana o fihlile
0: ke tlatse ba motho wa hae
1: ebile ke tlatse ba motho wa hae fela re tle re ka le mona go tloa le mo di 16 wa bona 16 17 18 upwards ya
0: nna ke a tlhoka go mamela go nabe o re tshe ka nnete a ke mo ntse ke le mo wa batswadi ba old school ka se dumele hore mwana ka ntse bise boyfriend ka bo girlfriend
1: maba ka ha o ke a seng mo mohlomong o tla bo re wena ha o batlela ha ka ba o tsebisa yona
0: ma ikutlo ka mabombo a ta tsumetsa ma ikutlo ba thunda ka nne
1: no ma ikutlo ha o ke a seng butse o tla ba motswadi bile sa kholo sentse le motswadi go ba bang ba bana go ba hodisa laiso bana ba hao hantle bana ba ba usiwa ha o ke bana ba usiwa ha o ke bana ba hao like uncle boots how do you feel hard to kasa tla re uncle asare
0: can I have
1: a girlfriend at the age of 16
0: I'm
1: going to choose a girlfriend I see
0: I still have a girlfriend I still have a girlfriend I still have a girlfriend I still have a girlfriend I still have a girlfriend I still have a girlfriend I still have a girlfriend I still have a girlfriend
1: I bet I
0: bet
1: motho wena o go bona le boikarabelo ke ha le dilo motse kae
0: 25
1: yo
0: apart
1: hey what asa tsofetse
0: yes
1: ah butsa le jalo sa tsofetse
0: na ke tshobalo
1: eh eh eh eh buts
0: ba tse ba bona botuka after 25 years maybe hey eh ke le melatse ntse tsa ditaba tse tse
1: okay
0: bona ba le tse ah mabombo ha ke motswala tle mela ngwana le mo 16 ya go bona le ga re ba ka bona mohlanka over my dead body
1: ba me di ha ke qoqe 2121 9956 le plus 2685 9956 le 62009 yes
0: what do you mean
1: yeah atla go ntibisa ena re qoqe jalo
0: ke mo permission ya chips
1: no like sa mo fe permission ntsa tla jola that's the thing said reality of life le ha ke sa mo fe permission
0: ke ra mo fa permission ya chips na
1: permission ya chips ke mo fa permission jwa
0: ah by saying
1: no ke mo bontsha bophelo dintle le ditlamorao tsa teng o tla ikgethela ho bane ho rena ha o jetse ntsa tlo dietsa ho rena wa o jetse ntsa tlo dietsa
0: ha tsebo ho batle
1: o ntsa ya tsatsa ho mo tsadi ha ba
0: ke na ngwana tso jola he ke tsebo nna
1: na ke tlo mo tsadi wa gale ba tsadi ba gona gona ba ne ba sa batle le tholo utlwa la ge geng fela ne nna ke tlentse ba le phoso kae kae
0: 21 21 9956 + 2665 9956 kapo 62009956 we have ngwa tsadi ba ba ba old school mamedi kapo la ga tsa o tseba gare ba ngwana wa hao especially a monyenyane ha holo a tenta ha holo
1: 16 17 18 upwards ba tla bua le rona wena o le o le ngwana wa batsebisa batswadi ba hao wa bona o ga jele tsena
0: ba cha yes talk to us guys tell us
1: skela ba personal a hole skela ka tanga yela ka di emotions a re qoqeng ke taba
0: e ba tlo tswa ke re nna ke re I will not have a kid a jola no
1: but it's not for you o tlo ye tsantsa ipatile taba go rena o tlo thaba ha ha so bona sa hlaha
0: hang ka tsiba
1: nako enye o ntse le batsadi ba ba tshonjwalo nako enye re phela ha bo ke na he ha bo ke na he o ntse le motso ka thupantsa sharp
0: ha nka tseba
1: ai
0: ha bo ke na he
1: yeah 6200956
0: hi
3: bimo
0: sharp is it
3: hey sara
0: hey ke o sogo sogo la tsena tlo ya ka.
3: Ha ke ngale.
0: Eh.
3: Lo na ti.
0: Eh o bitse.
3: Ke bitse.
0: Eh.
3: Me ke re o tsoka le tsena ya pa pa.
0: Mhm.
3: Ke ba pele go ka. O le mo tsane. O ha ka mana ha o lo kae.
0: Mhm.
3: Ba di nti lo na ka ba se se ya o because haba o mo ntse mo ba lwa khale. Ha o tsena ke ba ka tsena ye le di jango wa tsao e bua ka teng. Ke tsama mo bua e bua ke tsung le ba. O mo vetse ke o khale me ke mo buti to malai to malao to ba tsana ka yi.
0: Mm.
3: Ke tsama ya tsatsi. Ah, ke tsena ga ba ba nna tsena na. O tsere ipatse o re ga ba nna tsena na. Ka di ba o le ka tsho se se ka ba bona ba nna ke ka ba bona ha. Ke ba tsama ba no. So ni go go ngwa nao ka ba duwa ka. Ba tsedi ha ba di tanga ka tsa ha.
0: Mm.
3: No mo go go mo go mo ka kweta. I le ba ba ba tsena ba pelo lo go tsela.
1: Mm.
3: I go go wena ntlo mo tsoe ga tsima ne ha go la ya ke. Mo go ma ba re tsene di go ha ka mo tsini ha re mo na o so di ha o tsira ka go ema na ka go nana. Ka go mela ba ntuti. Ba pele pele ba le go ba bua tsena ka ba tse bana ba pele mane ba.
0: So when I would say how I'm just the little one almost all of the thing here. When never
3: put my bones.
0: Okay.
3: Because I do not know if you guys are going to go to the house.
0: Tengi papa utlwa.
1: Sa hlale jalo wa motebela. Mm. Jalo ka ho dumelana. Ke mo etsa. Ke wa bona.
0: Hai.
1: Na na kong ha ke ready.
0: Hai mabumbum.
1: Ke wa ba o ntse le old school.
0: No, no.
1: You still
0: no dog.
1: Ba tsadi ba mhleng.
0: Yeah. Hai.
3: Bomba.
1: Hai.
3: Le bolela le champion le mo.
1: Re bolela le champion. Hai champion.
0: Ya la ntoka pa ya Spain.
3: Ya ka Spain ni le dawla ni. Ko zena ke dawo champion.
0: Can you say hi in Spanish champion?
1: Ano, botle re thabile ka nete Spanish re ntse ka hore le ka hore.
3: Eh ga ne tebogo go ba ka nna ka
1: nna. Se tla go tsemme go ya gona ya Kaizer Chiefs.
3: Eh le la ga sala re la ntola ya no ntse. Ke go bala ga tsao. Ke go bala ga tsao.
1: O feli.
3: Ee na bo go kwa kwa ntlo. A je ntina. Ke mo tlo bala ga tsao.
1: Ba re ba hele la se ba samela ke refri.
3: Eh a je ke ntsa, ke ntsa.
1: No ene sna go ya bona.
3: Bana le di tsere tsi ba ba.
1: I'm going to go to the house.
3: Ke ba tawaga tsa ke.
1: tla dipaka wena bakani
3: itsehakene
1: jofa mdimo motsadi wa neng
3: a butla fa tsora di ditshisa di lewa
1: ya
3: ana na na
0: o tle se ando ke amul
1: eh ntse tsa itene ne
0: a ke mo ile a ke mo tsame se yena bo lwala
1: ba tumbutsi so tshisa le tsa itene ntse ke mo khavagela ke nka wena
3: wa re re a mo tsii ba re a mo tsii
1: okay
3: a nna ke mana ke go ba mo tsadi wa wa wa khale
1: o school
3: kana ke mahana motho a ntse a tlisa motho wa hae mona go go fetse tshito wa tsela ke jalo o sa qaba le yena o sa tshito wa bobi a ke tana ke mati go sa dira tshito wa bogago
1: a o tlo swaba mamela wana ba ke
3: na ke re se yo na le bone ke ka re ke tswe mamela ke ke tsone tsaba jwa
1: ba tla ka mogana ko e ka ile wena batho ba boring wa ba tsebisa wa
3: mo go ile nna ba di mo ga sa ke tsamo ba tsisa le tiri ke ga pa ba tsisa
1: ha ha ha ha
3: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha
3: ha ha
1: ha ha ha
3: ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: ba bara PCFM sentse go dumedisa ho hle mo lenteng ka lebitso ke motlatsi Ketrapita ke yalo bona PCFM 92.8 ho ya mana 104.3 MHz ke manta bekeng matsatsi a hlola hantle a mashuma mabedi a o tsiba se le di 20 tjena selemo sile se le di 20 ke na kwa ne lo ke dumedisa bo se na kwa ne lo ke dumedisa bo se le gwana bo se se bahli bo brigadier mzakazaka wa kwa na brigadier yena o tshwere e o di mola ye dumedisa bo brigadier mzakazaka ke dumedisa bo pass bo se passu ka o fela bo se mtleng ba felletse bo se se bahli ka nete sentse ke tshwere bo se ba ka ke a dumedisa ho hle mo le linteng bo aitoni ke a ba dumedisa ka o fela bo se makepe bo se mtaung bo ke ena se mtaung ka mane ka LMPS ye ke se kopane mtaung wa mtaung ye tse a o ke ngwa dumisa se mtaung ka ne totla bo entse phoso mabelo a PCFM le nana ke la dipapadi le kena ngwana jwale o fitleletse o renyana bo supa ke le ba motho a bitswang DJ Bootsy o na tsamaya le bo Hantikwe aka Mabumbum ho tla o renyana bo raro fitleletse o renyana bo tshelela ba o tshwere ka Mansion Afternoon Drive ne ba bua ditaba tse monate ho renyane ya bone ha o tlile ka metsotso e le 15 minutes after 4 o'clock ba ne ba bua ka ditaba tse monate tse amang enga tse amang enga e bona lang ihle e jile sitsi mona ho bontate ka bo bona banna ka nete re a kwata jwale ba ba ntse isa mona ha ti engwe ya enga e ba kwa ke ntho tse ding tse thata ka tshoka ke hey he ba re la cat ka me o etse bo bone ho ban jwale enga ene ya ha ona kwa engwe ba kwa e ba kwa ke ntho tse ding ka yana a tsiba motho ho tsama ku bona Mabora PCFM ke tlotla ke sheba gona tse tsa etse mafelongana beke le tse tlang di etsala beke ntsena tse tlang e khaba ke difeng he bone re tsane tsa World Cup di fitlile pheletsong he fitlile pheletsong tsane tsa World Cup mafelongana beke go ikwela di jwalo jele ke mathe ka botla go fela ke sheba gona tse ba petse mafelongana beke e ka ba ibile difeng tse ba petse mafelongana beke e ka ba ke ibile difeng jwale re tlo go shebe gona taba tsa gona ditsamaya ka mogaofeng re shebe gona taba tsa gona ditsamaya ka mogaofeng o tla gopola mamelo wa PCFM ka mane ka lepereng mafelong ngwana beke go ne o tshwere ditaba tsane tsa cycling mo e le gore ke bone gore go sebeditswe ka thata gantle agolo go sebeditswe gantle agolo ke nentse kere ke lata motho a bitswang China ka mane ka cycling ke tle ke utlwa gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaofeng empa hei tlile ke a bona go busy mateng ne ka re ke a mo lata ga moraonyana ka re ke a mo tshwara ka bona gore tlile o ntse a le busy empa ke tla bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaofeng ke tlotla ke tshwara di-CMM tsa ditlhopha tsa ne tse nneng di bapala mafelong ana peke ka mane ka Setsoto Stadium ne le Bantu e le setlhopha sane sa Matlama Football Club jwale ne ke le siko ka mono tlile ne re na le mosebetsi o mongata kile ka ba kamane ka tournament ya neng e ntshwagetswe ka mane ka Kwading Highlanders Ground e ne le di-masters tse ngata ka mono ka Kwading tse neng di tlhophisitswe ke bane ba Nyaizen Masters ka tshebedisanmmo le bane ba Isuzu le dikompone tse neng di le teng ka mono ka Kwading a ka ka setoto ihle a ke a ya hoha ka setoto ha ke a ya hoha ke fitlile fela hoseng ke re ke shebe gona team ya gona ya media e tla sebetsa jwang ya ba ke lokela go le tipa ke e ka mana ka Kwading ihle a ke a ya hoha ka setoto empa ila re ha tse ke bua le bo ralkwala ka mono ke motse ra ralkwala ke buka e score aga Ketu sa korile ka mona e se le one a ke la motse ba Ketu a pa ga bokae mosimane a bitswang motlatsi Ketrapita aka moeketse sekola wa ka toti ba re ke madala a le otle letloa waula Eh, ke se tsena ke la tlo PCFM sentse re lukisetsa ho ya mane di papadi ntsane tsa Alliance a Cup e tla bapala baking yana e tlang ya la nngwe kgweding ena ya August August kala 1 August o tla bo bapala di papadi ntsane tsa Alliance tselo go ke a tshepa ke tlo tla ke lukisetsa hore re tle go fetsona jwale ka ne go fa ditaba tsa neng tse neng di etsala ka mana ka hafoso le tsona re tlo tla ke lukisa le bo DJ Boots ka ofela le bo Musupisi re bona gore na go fa tsona jwang ka mono ka Alliance ka mono ka Setoto Stadium re ke tse tsena mabelo a PCFM gape ka botla go fela ke mathele mane ho motho wa bitswang Themba Talani wa tsaba sala sa Matlama Football Club go utlwa gona e ka batshebetso wa bona ebile efeng ebile re bona gore mabelo a PCFM ba bang ba ne ba sa tsebe gore setlhoba seno sa Matlama se tekenne motho a bitswang kapo se ka nna ba se tla tekena motho a bitswang ditshepe magabe re tla utlwa gona ba mo tekenne ka kontraka ya nako e kae e bang se ba qetile le ena eya la ga mmona motho a bitswang ditshepe magabe a sa ntse a tebuteboka le ena ka setlhobeng seno sa Matlama gopola go ditshepe o bapaletse setlhoba sane sa Bantu morao tjena o na le ka setlhobeng sane sa Bantu ya ba wa tsamaya o ya ka setlhobeng sane sa di-Wodi Football Club ya re ga a qetela season ke eno o le tipatipa a sa bonagala ka mona ka setlhobeng sena sa Matlama Football Club re tla bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaufeng gobane jwale tshebetso ebile e maatla ya setlhoba seno sa Matlama Football Club mafelong a na bekeng ba ne ba apa dipapadi tsane tse bitswang the King's Cup tournament e le gore e ne e tshwaretswe ka mona ka Setoto Stadium re bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaufi e Themba baneng e lla fela mokgotsi wa ka sa ya moele baneng e lla fela o sa ya moele re tlotla re sheba gape gona di-possible transfer tse bonalang di ka nna tsa e tsala kapa tsona tse ka nnang tsa e tsala tsa di-transfer e ka nna ba di feng tlotla re di sheba le tsona se nka se tlhale seng kore motho a ne a bitswang Tumelo Maga aka Khotho o teng ka rona ha Lesotho o teng jwalo ka rona ha Lesotho ka morao ga a ya setlhobeng sane sa kamana ka Ghana jwale o teng ka rona ya Lesotho mme nge Themba ha ntse ke molata tjena ke lokela gore ke bue le yena gobane jwale go na le taba tse e le gore batshietsi ba batla go tlhakelo ka di-signing tsa bona ke a tseba ba bangwe ba batho ba ntse ba re hei ge batla go tseba gona ka setšhaba mogapi go e tsala eng ga o e tsale eng tlabe se ke mong ka ka tsona ke tle ke mmotse ka tsona ela Motimba shapuzet o monate ee ngwana mme o tsebe ga e lelapalong jwale ka e Themba jesa banna ke mo batla mogotsi wa ka banna gobane jwale e bedi mmanta kapo ke ne ke rena kapo hana e la ga ke o botsa gona sekoro ke bokae ya ba gore kheto o sa korile waboka kheto o se korile ka mona Hojwa mogotsi wa ka.
1: Ah, hola ke ba ya fatima.
0: Eh, monate fela. Themba?
1: Ah, ke monate ka ka pe go
0: lwa. Ah, re go fa monyetla, dimedisa ba sotho re tse botswela pele ngwana mme.
1: Ah, re pa go lwa, re tse ba sotho ka go fela ka ha bo. Ke se ma dume go go ke ba le. Ke have the basic CFM, the president ya ka e committee ya sotho ka ka tsela.
0: A ke tsebe ke ukwa o sa hla ke tsena go ke etse tsena Motimba ke bona go na ke tla o fumana hantle ke etse tsena fela Themba
1: wa fumana
0: ga o ne pa itse wana jwa
1: all right eh ha ba le ya fumana ya ke se ke tse ke mixa bo hle ba le ke ke mediso empa ka go kgetholwa the black president Mr Nicholas Mekete go jane ga nda ite le dislo pasina pili le bo hle ba le ke mediso le botla ba sha PCSM hanta tai go lopontse
0: re tlotla re bua ka papadi e bapetse mafelo wa beke jwale re tlotla re bua gape ka latest signings ka go setlhoba seno sa Matlama re tlo tla re bua hape ka re shebe go na mohlomong re ka lebella eng ka go se tlhaba sa matla ma ha ile mona liki tlo tla e kala kgwedinyane tla empa ga re kala ka ka tournament ena ya the King's Cup ineng ba pala mafirong ana big
1: ka ka pa kholo ke nnete tlo e bua gore mafelo na beke ka montlobelo se tlhapa sa matlama se le se tlhapa sa bantu ba ile ba kopana go etsa tournament e ba tlang e le fundraising tournament ke lo re ke la ba ga stadium stadiumo me e ka renka ha ke kalo ka nnete renka e ya tleile le pele ya pele me papa di go le ga tsene se bua ka mafama bolo ba no tlelello ha ngata wa feta hanyane o tlo fumana hore di tlhopha ka botsona ha di ba tlo vuwa hore na ye friendly rona keng e tla ba sebetse ka tawe ke ke friendly ka poki empa e rona ga le tlhopha sa mafama ga ke tapile ya rona ka mokwetlisi wa rona o tsholo ga shang ka di seka e me ya rona e ka o dimodi e ne le ho tutsa ba hore na le bona ba seng ba tekenne le bao re ntse re ba sheba gobane re ntse re ba dumeletse bane batle re tlo ba shebana ba tsang e le gore rona all in all o rileng fatshe e le ntate coach Thabile Seka maikutlo a ena le bonolo fela gore seo ke se batlang ke a se bona na ke se fe mme ke bona shape ya ka gona ke akaka ke ena bua.

0: basebeditse ka teng mohlomong etebelelwa ke gore pele ge kena ka go di-signings tebelelwa ke gore le lebeleletse gore le be le qetile ka di-signings neng
1: ka ba o re nang le bona be re boneng papadi ya teng gore papadi ya rona e batla e le mafini ga go o tlaelelelwa gotsa ka defending side ya rona ga batla re le gantle gobane o tla gopola gore ge ne re bapala ka banna babedi e leng re tlhabile mokopane ebile re bapala ka kobi e le goreng ga baka ba dinja re tela matlhaka gagolo ko tlo gomane e ne se re rebetse go combeta kgotsa ra kesere kene gantle ba centerbak but nto re entseng koo go sona le banna be kareng ga bao ba ba le bothata ba ka kena ba lwana mme o tla tlhokomela gape gore striking force sa gone se ne se batla se ka se atlase empa gantse re shebaitsewa tsa gone o tla bona gore se re batla re sedile e le gore re ba gantse ka pele ka mone e le go bona gape metla re ekesa ba nete re tlhoka gore re bele ba bakakanyana ka go gompa o tlaelelelwa gore ga be ne ntse re na le bontsinyane kare ka mone ntsinyane seo se nag motho re kareng ke ba tla bapala enkare e kareng yae o tlo tlhokomela gore palonyana tse re nang le tsona di tla re thusa golo ka gare e le gore attacking la rona e tlele gantle gobane re ntse re attacka ka botšhale
0: ngwana mme go na le ditaba tse dingwe ke di fumane ka go setlhopha sena sa matlha mo bonagala go na le dipapadi tse sokang di ekeletswa dikontraka tsa setlhopha ga ba bang ke bone motho e kang dinawa ga o se tlhake gore na o teng ka go setlhopha kapo che motho a bitswang mote nka tla mojan lekgetho mahai ga re tsebe gona matlama e tla mo ekeletsa contracta o fitlheletsa jwale menyenyetse ntseng ke e fumane ke gore ga a soka a fumana contracta e ntšha ditaba tse le lebeleletse go tsa batlhankana bao be ke buileng ka bona le ba bang be e le gore ga ke a bua ka bona motlhomong ba teng ebe ga ke ba tsebe ke ditaba tse le tla di sebetsa jwang kapo di sentse di sebetsa tebelo ko gore be di fitlhile phelo tse nneng
1: ga o ka sheba nako e lekane motinyana ka kapa e kgolo mme ga o ka sheba motho ga o bua le na gantšhafatsa contract e batlile e tshwana le ga motho a qala streke o sinelwe o bona gopolo contracta ga ga e fafed lekela ditumelaneng tsentsha motho ena o tla fumana gore ga e bona ntse a itumelela 50 cent o sa tlo batla 60 cent jale dipuisano tsona ntse di tswela pele ebile di a tshepisa gore ga diphetetswe ke tla gotse ke tlo fana ka tsona empa se ke na le bekereng ba tshekile bona ba bangwe empa he jele potso engwe ka go la potso engwe ya gago kore na ga bona ka kere ke tsene e sene re tlhebile gore bekeng ene be sentse re menyeletsa ditlhoka go fela obane etlile a tho fedile ntate nako ya tame
0: setšhaba mahapi o teng ka go kampa setlhopha sa matlama kapo hai o ka re o kampa setlhopha sa matlama obane jwale menyenyetsi ntse mosupamane setlhomeng sane sa bantu kapo gona matlameng kapo go na le e mongwe e ke bona gore na go na le itseng ya motlhoka jale o teng ka go setlhopha sa matlama kapo hai
1: setšhaba mogapi ga le ka go setlhopha sa
0: matlama e ne ka lesebeditse wena mora Themba Talani empa dilo tsa kgitla le jwa kae
1: e re ko bolelele fela gore le radiong ena ke šwa ke pheta go tsa bangata go ka go papadi ya bolo se ke batla ke bone tsela tshedi le ga re ka dula fatshe le kgetha ga pita ya ba le kgetha dipuisano tse o thweng di jabale ene le pampiri ga e sokopane a se sebapadi sa go se o ke ke wa tla radiong wa fitlha phatlhalatsa go te ke nne motlatsi kgetha ga pita ke mokgwa gona teng ke tla ja monate wa teng obane ga gona motlhang ke le ka bua rekong efeng kapa efeng ka batlhaa mogape e ka golelelapa la matlang ga gona me ke le ka thobang ga gona me ke le ka nna kare menyeetse e re ke nago gobane me ya menyeetse ke ya baqolotsi ba rona bokgethe ba e tsag mosebetsi ya rona ka makgethe ba o retlobetseng wa tlhompa ditso ka metlho ke mokgo kereng ka jenle ke gutlela radio mona ke bontsha gore fela e tlhilentete mogapi o la nna iponagatsa ka go rona bokotiso mme ga ke fitlha ke phatlhabatlaletseng e tlhile a se karolo ya rona ga le tlhopha ka mothaa
0: a o iketile mothimbane mafelo wa beke ke a tseba o tla kala alliance cup yane a baroetsana tukiso ke efeng
1: a ngwana mme alliance challenge 2026 re tlabegele ka mane ka bambata tsa sport arena mo e le goreng ditlhopha tse nne tse tshetswang ke alliance e leng Berea ladies matlama ladies dinare ladies le lcf ladies di tla kopana ka mono moo makeno sentse le 20 maloti re lebeleletsegeng kaofela re ye ka mono mme re bontshe fela goreng ya lesome e tlabe le mo Berea ladies e nkanang le dinare ladies e be re shebile goreng ya lesome le metso e mmedi mme e tlabe le matlama ladies e nkana jale le lcs ladies mme final e tla ba ka half past 3 bona ka moka ba Matsatsi Sports Arena ha ona le

0: ngata ka pegolo ntsho ngwe lengwe sebetsa ka mong mme ke bontse fela gore ke thekisi tseo tsa gona tla re le ngata di tla di arolwa ke ditlhopha tseno tse nne ka ofela.
1: A o iketile Mothimba ngwana mme e re tla re buisana ka yona ka laboraro gape se re dimetsela and they're all full. Ta wota mweke sekola, ta wota kete. Kalo ka ngwana mme, mabura PCFM ke ena Themba Talani, ilaga ke mo botsa gore na. Sekore ke bokae ka mo. Abaga ke kete o kurile wane ka mo. Ya ba ke ha tsho balo ke sentse ke utlwa gona o reng. Yee. Na ke re bitswa la ga ke motho a bitswa motlatsi Ketra Peter AKA mweke tse sekola. Wa ka toting a apara number 3 ya ka toting ye e ga ke bona go na taba tsa bona di tsamaya ka mogofe PCFM 100 ta ikono pontse khubedi your pulse our beat how le mane ma se go tsaka ntla ka 95.6 mafuteng kuti mo hale suku ke 104.3 makamana ka chacha ke 104.1 maputso le ribe botabute ke 92.8 kamana ka thabatseka ke 102.9 kamana ka mogotlong ke 101.9 social media platforms o tla tswa ntla ka Facebook PCFM Lesotho mafelongana a biki ba ile ba nati fela bana ba Facebook bana jwale re le ka mane ka hafuso mona haufi le traffic jwale re batla life mona re ba fa tsena tsa dikoloi di nyoloa dithaba mono di nyoloa di mafika di hulana monate o ne o le mokalo ne ke sa tsamaye ke le mong ne ke tsamaya le gabigabi ke dikgabiso ntle le mono ne ke tsamaya le motho a bitswa Max ka nnete re sebeditse hantle haholo ge ntse re tsamaya le policy pela rona mo ee re leke ka moge ka gafuso mafelongwana a peke mane Instagram ke PCFM Lesotho on X ke PCFMLS mane on TikTok ke PCFM 95.6 underscore LS mane marandrang o re tshwara ntle ka www.pcfm.co.ls ke ka mogo e le go tla re tshwara ka tema belo ya PCFM ge ke bone gona taba tsa rona di tla tsama jwang ga re utlamana ditabeng tsa 6:30 re tlo tla re tshwara Morantwane ka mane ka setlhobeng sane sa difofane football club ntse o opola difofane bekenyane ya e tlang ka Lapedi ba tla be bapa dipapadi tsane tsa Setswalle le setlhopha sane sa Kaizer Chiefs jwale DJ Butse o ne a ntse a re na monna Kete o tla Kaizer Chiefs fe hosane ke tlo tla ke le tipa-tipa ke kene ka go kampo ya Kaizer Chiefs ke buisana le bone ke a tseba Basotho ke nako e telele ba ne ntse ba tsho ba re Chiefs e kolata go tla Lesotho e sitana le Orlando Pirates le yona Mamelodi Sundowns motho a bitswang all right ke a o bona ntate mogole goesa ka mane ka 6200956 o santse a latlhela molaetsa wa gae ke tlatla konka ke utlwe gona mohalo moholo wa ka o reng ke tlatla konka ke tle ke utlwe gona o reng mogolo wa ka re ke etsetsena mabero ya PCFM jalo ka ke tshwa kere bekenyane e tlang ke mane mo e leng go tlotla go bapa dipapadi tsane tsa Setswalle pakeng tsa setlhopha sane sa difofane football club e tlabeng kane le setlhopha sane sa Kaizer Chiefs ka mone ka Setsotho Stadium gobane ga e le ka Lapedi kgweding ena e tlang go tla bo bapa dipapadi tsane tsa Alliance Cup e le gore setlhopha sane sa diwodi dinare matlama LCS di tlabe di le teng tsane tsa banna ga e le mafelo wa beke Alliance Cup e ya qala ya barwetsana kapo ya bomme kapo yona ya basadi ne ke batle ke inepe mme baholo jwale ke presidente ka mane ka Women Super League jwale ke re papadi tse ke tsa bomme kapo o re ke tsa basadi o re ke tsa basadi ka all right mabela PCFM re ke e tshware dini o santse a le teng kwano o tlo tla re balela ditaba ke tsa 6:30 se tsa segowa re utlwe gona di tla tsamaya ka mogofeng.

0: bonang ka nnete ke ka re tsa tsone o bona hala go ntse re le teng ka o tshisetsa mane le mane le mane ke ka nnete ke mo tshwetse wa tlhinga ngolo o ile wa ketela ka go nne go ba mane mo tshe ke waterfront ke le tsaya ke tla bona mo ntwa go go den tate ba jini ne rena re lo ana sko ko ko ko ha ri tshe ke na le motho hoto hoto ho bona o ne o tshe ntle le ona o tshe ka le tlile mo tshe tshe ba tshe so pa se se tshe go di jo monate le di tshe empa he ka ka patsa re tshe le go le ntlo corporation le tsoa go bana ka mo tshe le ona ona o ka tla re le tshe mane go di operation ba bo go di ba Mahala Football Club le mo tshe tlo lo ka la ka ga le shimo le tshe mo ke se ene tsa Premier League ke tla pala ene ba ntse ba le ba ba tlile se di ja ba bontsha ba na bona le supporta ha bona le tshila mpa ya ke tshile mo ka ka pala ke tshopa se ba tla le malala hala o tshe go la o ka tshosa le di tshile ya pa ga ntate ba le bua ke na ke dikga ba go ina ba le kampone mpa ya ke dikga ya bone e hlale ba ntse ba le mmoho ke ka le la mosebetsi le ke yena ba tla tla ka dipapadi tsa boitshoriso ga lela bagago ba tla bapa le tlhopha tsa members e be ka mokebelo ba bapaa le lentsi e le ona gore nne re bone gore na re ya pele jwang gore tlhe ke nako ya na e fitlha sentle dibe di nepagetse go tshia motho bao
1: Kwena a ke go a mo tseba Kwena ka mo le ka tshenola
0: ee ke a mmona
1: ore ko botsa ona o tikinne ba fe
0: ba nna o gale ke bolela go bone shenela dipontso phalaphala o ishele ka re tsoko tsi bua ka 421 ke sona lo fotwa si tsenke re tshwere bo o tsi ja ba engine ma tsoga ngena bo khona di mo khona tsena le volunteer mo ntauti si bua ka mhlanga o tsheke ma thilo manesi ka re tshwere si bua o hlaka le ri ka mane si bua ka ga ga ya le tsitso ka ke le tsiba tsiba re mo tlatsi tsiba pa ka mane ka ba ntse ke bona batho ba o re ka ke ba tikinne ke batho ba ba hlano ka ofela ene nge ba bona ba tsena ka go go ba di se mo nna ka le mo le mo tikinne le o di ya ke mo ke ga la tie di shala ya ke ke ba mo tshwane ke na o ntse o tla tla ka le ke di di ke mpa ya ba tla tlile pa e ho sa na o tikika o tikina ke na na ke ka ba o tsoba nna ya ke ke na le ke ho pa tlile pa ke ma tshwane a ma ya a ndo tshwane di tsaka tshu le wa tsira go tla go register ga ke tsitse tsitse ke sho ga nna ba ba ba tsaka ke mmere ga bona ke pa he ke tsaka ke tla di shake ha se ntse ke ka le tsika di tsitse di ntse le ga ka
1: ai bu dene a ona botata ngwana mme re se re tla bua re utlo gona le tla sebetsa jwang
0: go le tsidi ga ka pa a tsho ga la ga ga go tsaka ke mmere go tshe a nya nya nya le ba di ba go tla go ntse tsenga ga ka ga di ba tsoka mme
1: we qetile ngwana mme
0: ngwana mme
1: let the good time roll
0: lolo
1: lolo let the good time roll ba bona PCFM ke yena e basden o hlaka sekubinsane sa mahala e leng dijabatu football club ha o le tsena e re ke etse tsena ke bona gona ke tshwara maseru ka letso ke tsebo khutla ke lokela ke tshware maseru ka letso ke tsebo khutla ke lo go tabatsa ka ditsebo go tsamantle ke itse ke batla go mathela morale se mogale gwetse ke a bona molaetsa wa gago ore Chiefs Kaizer Chiefs MDC ke yona e tlang mona cos league ya bona ya kala ka la 1 August ke belaela jwalo go a belaela gore e ka nna ba go tlatla MDC ka kwano ka Lesotho o belaela gore e ka nna ba go tlatla MDC ka kwano ka Lesotho jwale tlatla re bona bona e ka ba di tla tsamaya ka mogofe tlatla re sheba gona di tlatla di tsamaya ka mogofeng go bana ga o sheba ehlile Basotho ba batla ba ipotsa gore na go tla etsala jwang e pozino all right Basotho ba ipotsa gona na ba tla bona e le setlhopha sa bantu nka tla e le setlhopha sa Kaizer Chiefs se ba se tsebang kapo re ka nna ka bona e le bo MDC jwalo jwa e re ke etse tsela ke lokela gore ke tle ke ye ka mane ga setlhobeng sa le sa Bantu Football Club ke tle ke bona gona ke tsa jwang ke lokela go ke ka mana ka Bantu Football Club ke bona gona taba tsaka di tsa majwang ke bona ke tshwara motho a bitswang Posela Pule ka mono e le yena general manager wa setlhopha ei bona gore le bona ba ntse ba tikitikina mo na le mane ba tlhaisitse dibapadi tsa bona tsane tse e le gore ba ditikinne bekeng tsane tse fetileng ba di ba di tlhaisa jwale kile ka bona gore go na le ba ntseng ba kena jale ke tlotla ke sheba gona na go na le ba seng ba kene kapo che menyetsi bontsha ha motho a bitswang setšhaba mohapi a kene ka go setlhopha seno sa Bantu Football Club menyetsi e bontsha ha motho a bitswang setšhaba mohapi a kene ka go setlhopha seno sa Bantu Football Club menyetsi e bontsha ha motho a bitswang setšhaba mohapi a kene ka go kampo ya Bantu Football Club jale ke batla re tlotla re bua le ena mohlomong ke be se go utlwa gona ebe bona e le setlhopha sa Bantu ba ntse ba lokisa ditaba tsa bona ka mogaufing ha e le mona ba tlotla ba ya dipapading tsane tsa league gaufinyane ba ya dipapading tsane tsa league re ketse je
2: babedi ba matsong a sepolisa ka tloso ya ofumana ba ena le diaparo tsa gale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 go tloga ka gora ya bohlano go fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele

0: mabelo a PCFM re go tla jwalo e le metsetso e le shome pele ho rayane ya bosupa PCFM Hunter Tycoon Ponce Khubiri your pulse our beats ke kwano double clays studio kwano avane le sutu mane kwano sentse re na le yena kipuzi kamano ka setoleng sane sa bantu re tlo tla re sheba gona ba sebetse jwa mafirongwana a beke le gona ba ntse ba tikina jwa ela mogotsi waka
1: okay tino
0: shapuzet
1: ah ke tsona my brother ho mna tu mna tika makauteng ka kwa
0: wa jampisa jampisa yale mafelo a beke ne ke si o le ba le mmono no ne ke le kamana ka qwading ho nola le tournament e golo mafelo a beke ka mana ka qwading e ne ntshwe ke di masters tse golo mafelo a beke jwale ne re di tebo e ne le yena ka mo le ga Soto stadium a ntsa mpha ho gona di ntse di otla jwang jwale ya ga hampa skoro o emele bo le bo ba o kamedi mono ke re o re he mona bantu i korile wane jwale ke re ke manga korile o re hotiki mo eke se sokula ke ga ha se mo eke se sokula ke khete ere ke khete o rutile bo ntate moruti mono ke rae ha beng ke number 3 ke cat ke motho a bitsa wa motlatsi cat ga peter ak sekola wa ka toti o rwa mokotsi waka
1: ketino gona nne go wa itukela ka nnete ke a tshepa le wena ga o le ka mane ka kwadi montshong tate tournament e kgolo ya di-masters e ne ga o keta go ya gasha o ya khone o shapa o nyolla letsoo
0: o tsotsi ba ga na ke ntse empa he ngwana mme tshebetso ibile jwang ka mono ka setsotso mafelo ngwana big
1: e re ko le bua ngwana mme ke le wele go ka medi ba PCFM molaudi wa mana ne o ka ke tsontate ha mo ho lwana o mole motsamaiso le nane o lena la dipapadi ke di medise ma kaota ka kagetso ke di medise executive committee technical team ya rona ntate di dibapadi ka ofela mafela qeta go feta beke ntate ne re tshwere tournament ya King's Birthday Cup eo ne re qala go e etsa le monsena e ne le pakeng tsa rona le setlhopha sa Matlama FC mme ntate nka re tsamaile hantle gagolo ditlhophiso tsa gore na go tla qalwa jwang go bapalwe jwang difeng e tsamaile hantle ntate ga ona setlhopha se ka gagageng kapa ga ona papadi e ka gagageng e la salela morago kapa ga ya bapala go tlwa mane mo kdere memme di-masters tsena tsa maseru monana tse ikopantseng jwalo ntate disupportara di-legend tsa rona jwalo jwalo le dipapadi e kgolo jwale ya bantu football versus Matlama ke moo ntate kile ka bona ditlhopha ka bobedi di tlhaisa di-new sciences signing tsa bona ebile le bana ba banyane gagolo papadi eno ntate nne le papadi le monate gagolo ka nnete o ne o bona bana ba na le boiphitlhelo ka matlhakore a mabedi empa he qetellong e qetetse gona ba bantu ge le batlhodi enile renkile mogope ono ntate
0: hei ga ra bao ba tlaisitseng o ka tlolola bafeng moraya pule e le go basotho motlho mongwe ba neng ba le siko le ba leng mafelo wa beke ba tle ba tsebe gona ka go setlhopha sa bantu o ile wa tebuteboka bafeng
1: o bana ba batšhaba
0: ee
1: ke kopa go kweketse ke na fela ko go shelele bona ntse ke bua le wena tsena ngwaneso go bontshe bona go nagana ba batšhabeng ba ikakageng bala ba tebuka mona ke ba feng ka gola ga o ke sheba ba kadileng go bona bana ba batšha ke na le monna go thweng ke Lebeko Moalosi ke ena e mongwe wa ba kadileng ba batšha ka ba le motlhankela go thweng ke Thabo Kgasane le ena ke mongwe wa batšha ga ba le Hlompho Phalatsi
0: mohlomongwe ntshwagele morapule mohlomongwe ga o ntse o ba bolela jwalo e ka nna ba botlale o tlo o tsho gona ga e bengwe wa gopola go batlha ditlhopheng difeng
1: morago wa bona batlha sopeng sane sa Kick for Life
0: ee
1: ya ntate mme ke bontsha gore ba sebeditse gantle ka bokgabane botlhe ntate empa go sa tlhakole gore le ba bannetse ba le teng ba le line mane ba nna bo e kang Ntheko bo thibathibane se se telele ntate ngwana monyane empa ntate ke ngwana na le boiphitlhelo bo bogolo o thweng ke Kgotso Senatla ke na le bo o thwe ke Tshepo Monyane bo re Thabile Mokgosi ke bona bahlankana beke kakage ba ne ba le teng line mane le bona ntate Coach Motel aitse o lo lwana ka bona ke ke a sa isa go lo bana ba banyane bana ka pa a sa isa go bino sa emisi ntate ba tla bona bana combination ya nanta pay a mane le ba le ya sebetsa ntate mme mo sebele di te go le tenda
0: o kae se chaba mhapi ka go kampo ya bantu o teng ka pahayo
1: ke tse ke babe ke babe ke phatla ba tsa ntho re se re iqetile ntate ha nantse re re o sa kene ka kae kae a so ka kena o sa le te ntate ka mona ka mantsi ka makauteng ka mona ntate o tla ba a ja mala ntate a le mobe ha go lonteng mane
0: o sa ene le kontraka na go e kae mo happy
1: ke kontraka le motse pedi ketino ke ke bona gore ke sa mo hloka go lo ba ke tlhile wa hloka bana ba batjha ha go lonteng ka go tlhopa sa go
0: a ke tabatse monate hona le motsietsi ya neng a mpatla potso tsena jwale ga ke botse Themba gona o kae se tshaba mo happy jwale la ga Themba ga se tshaba mo happy o nantsa le teng empa o bona la sa le siyo ya go shebe gona o ta matla kae kae kwena re go batlela yena ka go bantu ke yena wa ene tifatsa go ngwana mme o motikinne ka kontra ga dilimo tsepeng
1: ke be ke bona sa pesi tsho skipa ntate o so o so o sa le ka
0: Oh, bam, I'm happy to skip a little bit of a sign. Come
1: on, that.
0: A we ketile pozino na elo re se se bolela hore ka mana ka joaneng ke kana ga bona le sa hlaile selmong se se dimo ke le ka bua le presser hey a wa tsana ola ke presser hey mona ket ha ga se betsa hantla ke go bona jwale ha ke bone mona ha ke bone
1: ke ntanga ke le monsana a tshile ha o tlo ba bonolo hore ge go fihlela ka mana nene batho ba jwane ba le ba bontsha gore le monsena ba ba batla go nka ditimi tsa bona tsa ka gona ga phela ba etsa tournament e le bona fela empa ga re bone gore go na le sehlopha sane sa Manzini se ba se nkileng empa tšhe ga re tsebe gona motlhomong dipegelo tsa bona na le difeng ntate wa ka empa ka bokhutshwanyane ga re tlo ba karolo ya jwaneng kapa GMs tournament enono ya ka jwaneng ka mono ntate
0: a we ketile pozino ngwana mme ka itebola ho ntse o fa basotho hona le ba babedinyana ba bakanyana be e le gore mohlomong pele transfer window e kwalwa re kana ka bona o ba tikinne
1: ke le ka ntate o na le ba bambe le gore ka nnete motho o ntse o leka gore o bue le bona e tle ga window period e kwala ntate e be le gore ehlile se le bapadi ba bantu le bona ntse le bana ba banyane ehlile re batla madi a matšha ntate bo ntate motlatsi AK Cat Sekola ga pika ke bona ba le gore ba tla ba tataisa ntate mono bana le bola sola bo ntate Scoop ka ofela mono bo ntate Thabo le Sawana bo Abuti Thabo Mafate ya bo Abutini ke bona batho re reng ke batho ba baholo ka go setlhopha seno sa rona be ke lebeletse gore ba fe bana ba na go latela le boitshwaro ba bona e di ba palisa gale ka nnete re la ga utlwa gore ga re ba file gore ba ba laole ba tla ba laola gantle tate
0: a we ketile pozino ngwana mme re ketle re bue nakong e e tlang bone gore ka naba harabeke le kana lankana le setlhopha sana sa tsitsumi ka Bantu Football Club e le a friendly game
1: re leka ka gotlhe ntate gore re bona gore na re itukise ka mokgwa letsela efe se sa tsotelele boemo ba setlhopha na ke setlhopha sa mofuta ofe ntate ehlile gona mo ntlhopheng tse kang tseo ke wena mo re reng re ipeya screening ke tle re ipone gona ntho tsa gona ntse di amagantle kapa jwang
0: ke itebola pozino
1: a ke tlo ke tshuka ka mehla ke re nako yo senda te ke afumane
0: ke ke bala ngwana mme
1: thank you
0: mabela PCFM ke na epo sala pule ka se bin sane sa Bantu Football Club ha di le tsena tsela tsa di new signings na kwa nngwe di e batle hore o hlodi late ho motho a tshwere di pampiri tsa teng e se lo le hakalo re tlola yona CMM empa he ka nako nngwe ge be ge re hlere mathele ho yena monga ditaba ene ke le ka mana ka marabe mafelongwana a beke hei ke khutlile ka mono sekola holla se ka mahafi he tade le kanya
2: tade
0: ba tla etsa tsena fela ho bane o na le ntate a batlang ke ba pale nthwina le o jane ke sa batlwe ba pala mafelo a beke ha ke a khuta ho le monate ka mono ka magabeng ke mane mo ile go tlhoba sana sa madimo sile sa mamola se tlhoba saka Satsos and Kelis. Si le sala mamola empa he re ke bona ntwe ile kae ba le yona ne ke go fa yona mo a ke bona na ile kae ba ke ipotsa bona o la etsa la ba a ne ke go fa yona mogale go etsa empa he se ke tla fa yona ho sala mabara PCFM e sala ke kena lo wena ne ke sa tsamaye ke le mo ne ke tsamaya le motho a bitswa mae checka thethela phumo e le yena ka odimodimo ga e le nna ka lebitso ke motlatsi catera peter ke motho a bitswang moketse sekola AK8 wa ka toti we lead in the old follow.

pedikemetsotso e medi re foraletso ga ena ya bosupa re godumedise re boka dikgomo ho tle mo metsing lo nateng nano le kenang ha jwa le kila ditaba kone tshebeletso ya PC lona le biso ga re ke se hlohlolong ke le thagola mbeke ke manta ha ka jeno go dina ya phupitlo la matsatsi a mashema mabedi ha le sele mo sona ke sa ke dipedi mashema mabedi le metso e tsheletseng le na ha ke le tlang ho wena manta ho itsa la bone ho tla ho nya bosupa tjena wa fitla mane ho reng ya bo robong le ka jeno mo tlhopisi wa lena la se hlohlolong ke tebo soto ya tla re balla ditaba ke dineo mona lana la ka lebitso ke thapelo le kanyane ke nna ya ka letseng tobaka go tla go bela lona moyeng a re mathe mamedi ha mmoho ke la mane ho reng ya bo robong fela la lejalo ke le boya basebetsi mmoho le nna babileng ka mora ena tshepe go tloa bosibo sele go tla fitlha kwa re mona mo le gona ge dinkang gona teng ra ke le metsotso e dula gantle go e meraro re fogaletse gore ena ya bosupa jalo ka metlha wa tseba re thagola ka nalane go lekola gore na ga ge sheba letsatsing di nela la mašomi a mabedi kgweding ena ya phupu ke difeng tse e leng tsa etsagala lefatsheng ka bophara

Mamedike mo re kena naheng ya Ethiopia mo re fumanang hore e ne e le ka lona letsatsi lena selemong sa 1979 ha Pan African News Agency kapa pana ka bokhutshwanyane e thehwa Addis Ababa, Ethiopia. Mokgatlo ona o theilwe jwalo ke Organization of African Union kapa African Unity e leng OAU eo kajeno e tsejwang e le African Union ka sepheo sa ho matlafatsa lentswe la Afrika metjheng ya ditaba ya lefatshe. Morero wa yona e ne e le ho phatlalatswa ditaba tse nepahetseng le tse emelang jwalo nnete ka kontinente ena ya Afrika. Phana e ntse e tswela pele ho ntshetsa pele maikutlo le pono ya maAfrika lefapheng la ditaba. A re matha re kena naheng ya Namibia mo re fumanang hore e ne e le kanon la letsatsi lena selemong sa 1970 moo Clemens Kopu a ileng a kgethwa ka molao e le morena e moholo wa setšhaba sa Mahereru ke lekgotla la marena a Mahereru. O ile a nka jolo sebaka sa moetapele ya tlhomphehang e leng Hosea Kutako nakong eo Namibia e neng e lwanela ho lokoloha pusong ya Afrika Borwa. Le ha o le jwalo, kgetho ya hae ile ya hanyetswa jolo haholo ke ntlo ya borena ya Chumauha Mahereru e leng se ileng sa baka karohano hara setšhaba sa Mahereru. A morao Kupu o ile a tsebahala e le moetapele wa tsa botšhaba pele a hlokahala kapa a bolawa ka selemo sa 1978. A re di fetetseno re kene naheng ya Sri Lanka moo re fumanang hore e ne e le ka lona letsatsi lena selemong sa 1960 ha Sirimavo Bandaranaike a ile a hlapantshwa jwalo e le tonakgolo ya Ceylon eo kajeno e tsejwang e le Sri Lanka. O ile a etsana lane ka ho ba mosadi wa pele lefatsheng ho etelela pele mmuso ka mora ho kgethwa ka demokrasi. O ile a kena jwalo dipolotiking ka mora polao ya monna wa hae, mme a etelela pele mokga wa Sri Lanka Freedom Party ho tloha kapa ho leba jwalo mane dikgetho mo e leng ho ile wa hapa jwalo dikgetho. Katleho ya hae ile ya bula jwalo menyetla e moholo bakeng sa basadi ba kenang boetapeleng ba dipolotiki lefatsheng ka bophara. A re mathe re kene jwalo naheng ya Germany mo re fumanang hore e ne e le ka lona letsatsi lena selemo ke 1944 Adolf Hitler o ile a phonyoha jwalo teko ya ho bolawa e tsejwang e le morero wa la 20 Phupu. Ofisiri ya sesole sa German e leng Klaus van Stauffenberg o ile a pata jolo bomo nakong ya kopano ya sesole ntlogolo ya Hitler e neng e bitswa Wolf's Lair East Prussia. Jolo ho phatloha hoo ho ile hwa bolaya jwalo le ho lematsa batho ba mmalwa, empa Hitler a pholoha a ena le dikotsi tse nyenyane fela. Ka morao ho mono, ka morao hore morero oo o hlolehe, ba boholong ba ile ba tshwara jolo batho ba dikete, mme ba bangata ba neng ba ameha ba ile ba bolawa. O tla mohopola he mamedi monna enwa Adolf Hitler ya e leng gore o ne a teletse pele naga yane ya Germany mabotho wa teng a sesole mo waneng a tlile a bonagala jwale a repeater le lefatshe go tla kenelela jolo le kontinenteng ena ya Afrika. Ke mongwe wa banna ba e leng gore jwale o tsebala gagolo gagolo go bua jolo ka puso ya bokolone. A re mathe re kenena jolo naheng ya Colombia mo re fumanang gore e ne le ka lona letsatsi lena selemo ke 1810 ha Colombia e ne e phatlalatsa jolo boipuso ba yona ho tswa pusong ya bokolone ya Spain. Phatlalatso eo ile ya tshwaya jolo qalo ya ntwa e telele ya tokoloho naheng eo le ho ja boipuso bo feletseng bo ile ba fitlheleha dilemo ha morao ho mono fela la 20 Phupu le ntse le ketekwa jolo e le letsatsi la boipuso la Colombia. Mabedi metsotso e dula hantle o e supileng re fogaletse gore ena ya bosupa ke ka mo re felelang ka teng ho tseno tsa nalane ke tsona tseo re neng re tlhile re tlhophisitse tsona ga re sheba re hetla morago gore na ke difense e leng tsa etsagala letsatsing le nala la 20 kgweding ena ya Phupu. Re ha re sale mothating ono he re tle re mathe re kene jalo go tsa matšhaba, mme re leba gona mona ho la leseitsane. Ne ke batla gore la boairane jalo ke a utlwa le le mehala a itlhophela go bua taba e jwalo ha fela ga re kena Afrika Borwa mo e leng gore nyewe ya boshodu ba mahakwe a bohlokwa Precious Stones e tobaneng le motlatsi wa tlhogo ya sepolesa sa toropo ya Ekurhuleni Julius Mkhonazi ke monna e leng gore o ditabeng gona jwale tjena Afrika Borwa le ho matlanka mane ha tswemelomong ya bakomishinara mmogo le dipaki. Jwale nyewe ena mamedi ya Julius Mkhonazi ye leng gore jwale o beheletswe ka thoko mosebetsing e tšhedisitswe jalo go fitlha ka la bobedi e leng hosane bakeng sa go phethela jalo ga kopo ya hae ya beile. Mkhonazi le paki kei ya komisi ya matlanka ba ile ba tshwarwa jalo ka la bohlano ka lebaka la qoso ya gore
ba ameha boshodung ba mahakwe ana a bohlokwa precious stones a boleng bo haufi a golo le 15 million rand me ke bo ile mba itsa hala jwalo ka selemo sa 2023 ntlong e Hanten mane Johannesburg province ya Gauteng mkhonazi o ne te fariditse re gotla hore nako nye fitileng o ne ena le dikamano tsa legato le eno a Paki K yeo e leng leponesa la Johannesburg Metropolis leponesa la Johannesburg Metropolis Department JMPD ka bokhutshwanyane jalo o re Paki K o ile a fana kelo ka bopaki bo gatlhanong le ena komising ya matlanka e Pretoria ka sepheo sa go iphetetsa go ena jale o re boleletse le gotla gore Paki K ke mogatiwa wa hai wa mehleng ya ntseng a mo tshwere ka pelo kapu ya sigelo jwa ka ke beta x maybe le hape o fane ka bopaki bono ka le bakala bohloko ba karohano o bontsa paki ke ana hle a swa igepela ha holo ka yena ile mkhonasi maybe le ho a go hana ka pa mo ile ho relationship ka pa dikamano tsa bona di letsa fitla pelotsong taba eno ile a hla ya mogoba pelo hona ho haisale ke ka hona ile ho ile a fana jelo ka bopaki bono bo gahlanong le yena ba hore o ameha bo shodung ba mahakwe ano wa bohloko precious stones re ntse re le hona Africa borwa mono re fumana hore setsi sa taolo ya ditlhage tsa Africa borwa se bitswang ka re ke South African Health Product Regulatory Authority se bontsitse jwalo ngorego le ho tshwenyeha ka ho eketseha ha ho fumaneha jwalo ha meriana e seng molaong naheng eno setsi sena se re mekgatlo ya botlokotsebe bo hlophisitsweng re bua ka organized criminal syndicates e tletse jwalo mmaraka wa Afrika Borwa ka meriana le ditlhage tsa maiketsetso ho kenyeletswa jwalo le diente tsa ho theola boima ba mmele dithibela mafu meriana e kokobetsang bohloko le meriana e sebediswang ho phekola mafu a sa phekole le meriana e sebediswang bakeng sa mafu a sa phekoleheng a kang HIV ke tsona ditaba tseno he tse leng go jwale bana ba SAHPRA ba bontsha jolo ngongego ka mora go hlokomela jolo gore o se o na jolo le ditlhage tse bonagalang le di sentse di fumaneha jwalo di tlhophisitswe jolo ke bana ba organized criminal syndicates go tlala jolo le maraka wa Afrika Borwa mme ditlhage tseno jolo di kenyeletsa jolo tse fokotsang boima tse ya dithibela mafu le meriana e kokobetsang jolo bohloko le meriana e sebedisang jalo bakeng sa mafu a sa phekoleheng e kang HIV mejwa loka ha o tsema he gore ka gare hona ha ya Afrika Borwa ke go batho ba bang ba ge ha Afrika Borwa e go hlola le sotho le a thimola meditaba tsena ka na ba le gona ditlahle di sentse di ama ka o otlolwa ke hore fela ha re tle re e leng hloko a re kere fete tseno tsa Afrika Borwa re kene jalo ho ECOWAS mo re fumanang gore ba etapele ba Afrika Bophirima West Africa maobane ba tikinetse jalo tumelano e amohelang kaho ya pipe ya gas yes e tla hokahanya jolo Nigeria mo hole Morocco sena se tikinetse jolo se boteng sa mogatlo wa tikuloho yeo o bitswang ka hore ke ECOWAS seneng se tshwaretse jolo mane Freetown ke motse moholo wa Sierra Leone pipe ena ya gas ya Nigeria ho fitlela Morocco e bitswang ka hore ke Nigeria Morocco yes pipeline e bolelele ba di kilometara tse ka bang dikete tse tsheletseng mme e tla feta jolo dinaheng tse leshobele metsume gago tse mabopong a lewatle la Atlantic Africa e tla tsamaisa jwalo gase e tswang Nigeria ho ya Morocco pele ka hokana jolo le pipe ya Maghreb mane Europe ke metsotso le shomele metsi mmedi re fogela se ile go rena botsupa re ke re phethele tsena tsa machaba re kena Canada mo ile go re Canada e tisa jalo mehato ya yona ya taolo ya meedi ka lebaka la sewa sa Ebola ho tloha ka la mashomo a mmedi phupu e leng ka jeno ba ahi ba dina hatseding tseding ba kileng ba ba mane Democratic Republic of Congo matsatsing a mashomo a mmedi la motsolo mong a fitileng ba ke ke ba dumellwa ho kena Canada ba boholong ba ge mohato ona wa nakwana o geretswe jelo go fokotsa menyetla ya sewa sena go namela jelo naheng eno Congo e leng Congo kapa e tlhekege DRC Congo e tlalele jelo ditshwaetso tse fetang dikete tse pedi tsa Ebola le mafu a fetang magolo a robedi 800 ka lebaka fela la bohloko bona bo qhommeng jalo mehato e tshwanang e boetse gape e kentswe jelo tshebetsong ke United States mme le gao le jalo ba boholong ba tsa bophelo bo botle mane Europa ba ntse ba hanyetsana jalo le dithibelo tse ka ntsena tsa maeto ke metsotso e dulang gantle go e leshome le metso e megago re foreletse jelo gore ena ya bosupa go bonagala tlile lefu lena la Ebola le tlile jwale le ntse le nama ka potlako ena e gaisale naheng yane ya DRC mo jwale le ditsebi ditlhalosang ga e le gore bohloko bona bo bonagala bo ata ka potlako le go feta ka moo jwale naga ena DRC e atleyang gore e tle e bolaole mme jwale ba bontsha gore tshabo ke gore jwale
di baka tse sebediswang hore ho tle ho sebetswana jalo le ho ka laola jalo bohloko bona jalo di tsentse di tlala mona mo ile ho jalo batho ba tla hle ba iswe jalo bo bi khutsong jalo jalo ha batswa ka ba ba se ba tshwaitsitse ha se ba ba tshwaitsane ka ba tshaidi ba tshwaiditswe o bona ha di baka tseno jalo di tsentse di tlala me jalo he di na di tsentse di katela bo United States ba re ho hamfela ha re amohele jalo batho ba tswang jalo mane DRC di na tse ding jalo ka ke bontsha hetsa mo ga ga kitse no Canada le yona e hlalosa ile go jwa le ke ke amohela ba iti ba tswang DRC ka pa ba kileng ba ba jolo mo no na henya DRC ke metsotso le shomela metso e mene re foletse o rena ya bo sipo mo metse se hlutlulong kwa no tsebeletsong ya PCFM re profetela ho le fapala ditaba santse le teng ga itira ka dine o molana monalana ka ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi ka mora ho mono re tla hatela pele me jwale ge le koletsentseng di ipetsa re tla ke re kena jolo ditabeng tsa mana jolo le basotho ba ne ba phelang mane Afrika Borwa ba o le ka jeno ba ntseng ba phela jwalo ba dinonyana tla gopola gore megatlo ya baahi mono e hlalosa ga e le gore jwale melata yotlhe e sena ditokomane tse ba dumelelang o sebetsa le o phela mono ba gotlele jalo dinageng tsa bona mme ga ditaba tsa gona di ka tsama gantle re tlhatlhe re bue le bona bano ba match and match re ke re tlutlwa obane jale go betsa gape ona ditlalego tsa gore le bao e leng gore ba ntse ba na le ditokomane tse ba dumelang go phela le go sebetsa mono Aforika Borwa ba ntse ba tobana jalo le tsona ditlhaselo tseno tse e tsetswang jalo ba sena ditokomane jale sena se tisa potso ya gore na ga e le gantle na taba e santsane le e amanang le bojaki bo semolaong kapa gantle jalo go soetsala mo na e se le sela se bitswang ka gore ke xenophobiana ke ga e tsala mo continenteng ya Aforika ba re ke afro phobia lalo jalo mamedi ke goga ya bosupa e fetile ka metsetso le shomele metso e metlhano re fetela go kgaitsira ka dineo monalana a re fe ditaba tse e phethelang letsatsi

kelebo hata pelo le kanyane mo mamedi ke o dumedi sa mongodi e moholo wa lekala la dikgokahanyo mahlale le boqapi ka nono Ramashamole ore mmuso o lokela o sebedisa sethala sa marangrang ho boloka nalane molemong wa o phethahatsa maano a ona a ipapisitseng le dingwadilweng tsa ditaba tsa nnete. Ha bula mmoka wa dinaha tse 15 tseo e leng ditho lekgotleng la poloko ya ditaba tsa dinaha tikolohong e botjhabela le borwa ho Afrika, Ramashamole o itse mebuso le ditsi tsa setjhaba di lokela ho boloka ditaba tsa tsona hantle ka di susumetsa maano a ntlafatso bakeng sa meloko e tlang. A ipiletsa ho mmoka ho nka karolo ka dithala tsa mahlale le marandrang ho boloka ditaba tsa bohlokwa. Ramashamole o boetse a supa ha ho boloka nalane ka bohlokwa. Haswa ho ama ntlafatso ya dinaha ho hlokisa setjhaba tshepo ho mmuso ha ho boetse ho ama ho nkwa hwa diqeto ke ba boholong ka ha ka mehla ba lokela ho tshehetsa diqeto tsa bona ka dintlha le dipalo tse bonahalang. O phethetse ka ho ananela selekane sa dinaha tsena a re di tswele pele ho sebedisana le ho arolelana mekgwa ya moraorao ya poloko ya ditaba e le ho susumetsa ntlafatso ya tsona e ipapisitseng le maemo a nnete. Mokgethwa wa Stadium Area Maseru Mampotjabane o ipileditse ho baahi ba le batho wa lahabo ho hlahisa mawala a ka thusanang ho tshireletsa batjha le bana kgahlanong le ditlolo tsa molao tse bonahalang di jele setsi. Jabane o boletse sena nakong ya tlhodisano ya selemo le selemo ya mariha ya lebato ha lahabo e neng e kopantse batjha, bana le batho ba nang le seabo kgodisong ya bana ho ba hlomella ka ditsebo tsa bophelo le phedisano. Lebitsong la sepolesa Inspector Makarabos Loise na haitobane le phephetso e kgolo ya tshebediso e mpe ya dithethefatsi le jwala. A kgothaletsa bana le batjha ho tlaleha diketso tsohle tse amanang le dithethefatsi ho ba boholong e le ho thusa ho thibela ditlolo tsa molao. Batjha ba bileng teng ba lebohile kopano ena, ba re tlo ba thusa ho aha bokamoso bo tjhabileng. Ba boetse ba kgothaleditse batjha ba bang ho nka karolo mananeong a tshwanang a ntlafatsang bophelo ba bona mmoho le dipapadi ka di susumetsa bonngwe le lerato. Ho tsa matjhaba dilwani dihlopha tsa dilwani tse amahangwang le marabele a Al-Qaeda Mali di tlalewa di hlasetse le ho bolaya masole a feta 50 le ho kwetela a mang ka leboya ho naha eo mafelong a beke. Mehlodi e haufi le dilwani e bontshitse ha masole ao a tshehetswang ke dilwani tsa Russia a bolaile ba bangata moo e leng ba fetang 50 ba bolailweng ha ba bang ba hapilwe e le batshwaruwa. Tlhaselo ena ke ya moraorao letotong la ditlhaselo tse etswang ke dilwani tsena tse ikopantseng moo ka mesadi e leng tsa tlhasela tse e leng tsa bolaya letona la tshireletso le ho ruthutha boemo ba boema fofane ba motse Bamako. Merusu ena e ntseng e eketseha e tlalehwa e ngongoreisa mmuso wa naha eo o eteletsweng pele ke sesole ka morago re se ketole puso ka tshepiso ya ho tlisa botsitso le kgotso. Re phethela ka tse reng ditlaleho di supa ha dihlopha tsa poloso ka borwa bophirima ho China di ntse di matlafatsa boiteko ba tsona ba ho batla batho ba 34 ba ntseng ba nyametse matsatsi a mararo ka mora ho ritsa hwa seretse ho bakilweng ke dipula tse matla. Ho tlalehwa ha kajeno basebetsi ba disebeletso tsa tshohanyetso ba qadile dipatlisiso tse tebileng ba sebedisa diqhomane ho phahlola mafika a maholo a kwetseng tsela e lebang sebakeng sa Koduwa. Ho ritsa hwa seretse ho etsahetse ka labohlano ho tlalehwa ho bolahile batho ba ka bang robedi ha baahi ba fetang 1,000 ba se ba faliseditswe dibakeng tse tshireletsehileng. Ho utlwahala ha moporesidente wa China Xi Jinping a laetse hore mosebetsi wa ho batla le ho pholosa batho o etswe ka potlako ha dipatlisiso tse mabapi le sesosa di ntse di tswela pele e le ho akofisa boithuto ka Koduwa ena. Ditaba tsa Sesotho di fella mona, boela o fumane ditaba tse ding boisa.

ana mogawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane o tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumanago le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: hona jo le tsena mona mo go leng hona ding na ba se ba fihletse se ba batlang gore ba tle ba se fihlele ka ona matsholo e ka ngonana na jwale e me ya bona na ba fihletse ke ntla yengwe yo ge gatang gore ke go utlwe ka ba jwale le lo ja ke le ga utlwa gore ba ntse ba hlalosa gore ho ntse ho na le melata e mengata e leng gore ha e ka ba ya tsamaya kana ko yane ba re ba ntse ba tswela pele ka matsholo ana ba re bogolo ba melata ntse le teng ka go hodi ho ditoropo tsa naha eno ya Afrika Borwa re tla utlwa ga se re tlile re buisana jolo le bona ka ntle o mone go tla buisana le mogatlo o bitswang maga a basotho ona ke mogatlo wa basotho ba phela mane Afrika Borwa ka ba bana ba Afrika Borwa a tse boge hona le basotho ba ile hongwe jwale ba phela ke ba Afrika Borwa bona jwale ge gata gore ke re tlotla go tlwa maikutlo a bona ditabentsena tsintseng di tsahala tse tobane jolo le basotho ka pamelata ka ka reso mono fela ka hotlwa re tla hlegetse pamise maikutlo a rona ka lahlakoreng la basotho rona bona jolo ka maga a basotho jolo ka mogatlo o ile go hlalosa ha sepheo se se holosa sa ona ile go kopanya basotho hohle na maikutlo a bona e ka ba feng ditabentse jwalo re tla ofa monyetla o feta mono he mafelong ana a beke go bile le seboka sa machaba mane Afrika Borwa Durban se bitswa ka gore ke Special Economic Zone Conference mme mona he ke mo ile go jwale go tlile go tshohlwa jalo ditaba tse yamanang le dibaka tse ikgethang tsa moruo Special Economic Zones mme monga dithabo Chrisi jalo ka setsebi ditabeng tsa moruo wa tseba re buile ena hangata haholo mme o bile teng sebokeng seno se jalo tla ke a tloge fa gore na jwale seboka seno sa dibaka tse ikgethang tsa moruo na se bolela eng haholoholo ga re tlowa jalo ka lehlakoreng la Lesotho mme re shebe le gore na jwale dibaka tsena tse ikgethang tsa moruo di na le bokgoni bofeng ba go ka fokotsa tlhokalo ya mosebetsi teng ka gona ena Lesotho mo ditaba tse ding kaofela tseo a dikgwaetseng re he re tle re boele gape re fetise ka mabenkele ka nqena ka morao mono he re tlabe sentse re gotla jalo le moeti wa rona wa pele metsotso e masome ya mabedi le metso e robong re e fogaletse jalo gore ena ya bosupa
1: PCFM e utlwisetsa mokete o mogolo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhagolo disatla Tatebe.
2: PCFM, your pulse, our beat.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Mabedi metsotso ke mashema mabedi le metso e supileng pele re fihla manhoreng ya bo rubedi mametse PCFM nanolo le alabiso ka roke se hlohlolong re re tle re hatela pele mamedi re kena jolo ditabeng tseding me jwalo ka hakile ka hlalosa re tla ke re bua jolo ka ditabatsa netse ya manang jwalo le buiketlo ba basotho ba phelang Afrika borwa mane me ka ho otlwa jolo ke shebile tsintsindi etsahala tsa magao ga mo ho bona hitse jwalo ha basotho e ba kagolo engwe ya melata e tobana jolo le mehato ya ho lelekwa mono Afrika borwa ka lebaka la ho hloka ditokomane tse badumelang ho sebetsa le ho phela mono Afrika borwa me jwale taba ena re ile ga bona jolo le mosi wa lesotho o ntsha dibese ka lefaphalane la DMA me jwale ho ya ka bona ba ile ba fana jolo ka dipalopalo tsa hore ka nna ba ke basotho ba ka hodimo dikete tse pedi ba e leng hore jwale ba ile ba kgutlisetswa hae kwano ka dibese tseno tse jwalo mme jwale re ntshetsa taba ena pele mamedi re ke re buisana jalo le mokgatlo o bitswang mara a basotho ke wa Afrika borwa mane re ke re tlo utlwa maikutlo a bona ditabeng tsena ba tla ke ba re tlhalosetse le hore na mohlomong bona e le maga mehato eo ba ntseng ba enka e le hona hore mohlomong jalo ditaba tsena di tle di sebetsagale ke ofeng re buisana mona le ntate re Thabile Dikotse Ntshime yena ke ga diphatlalatso wa mokgatlo ona o bitswang mara a basotho re sentse re ena le ena kwano mona mohaleng ditaba tsa rona jalo di lokela gore ebe di lokile one jalo ntate Ntshime ga go dumedisa re o amogela o PCFM re lebuile gagolo ntate Ntshime ka nako eo re fang yona re le PCFM go tshotlha ditaba tsena tse amanang jalo tse amang basotho ha re tle re qale mona mohlomong jwale e le gona gore basotho ba tle ba utlwisise gore na lona le kena jwang ditabeng tsena ko qale pele o re tlhalosetse gore na ga re bua ka maga a basotho re bua ka mokgatlo o sebetsanang le eng
1: ke a leboa gagolo ntate Lekanyane mme ga o se o mphile monyetla ona kgabane ya mofefe ntumelelege jalo ka ngwana mosotho gore ke mathe ka lebelo la phile puge ke tlhomphe bookamedi ba sealemoya sena ke tlhomphe wena o tsamaisang lenaneo lena ga mmogo le wa mphato wa gago ka bono seodi e leng yena tebosotho mme ka ntlholwane ke dumedise basotho ka kakaretso gotlhe mo baleng teng go tloa tele go a tswa metšhatšhane ka go tlotse nne tsa lefatshe ntate ga se ke ntse selelekela sena ntumelele gore ke tle ke ene ka kotlologo gore ke bontshe gore na mokgatlo wa maga a basotho na ke eng ga re bua ka mokgatlho wa maga a basotho re bua ka eng ere ke tle ke bontshe fela gore mokgatlho wa basotho maga a basotho ke mokgatlho wa basotho wa botšhaba o ikanang ka bosetšhaba ba basotho mokgatlho o ikanang ka ditshia tsotlhe tse amanang le bosotho mekgwa le meetlo ya basotho mokgatlho ona ke mokgatlho o theuweng ka gare go naga ya Aforika Borwa o thewa dilemong tsane tsa 1996 mme selemong sena mokgatlho ona o tlabe o keteka dilemo tse 30 o theuwe mokgatlho ona o ile wa thewa o thewa mane Gauteng mane o thewa gagologolo ke bao e neng e le dikgoku ba ileng ba bona go tlhokagala ke bua ka batho ba tshwana le bontate Thabo Seakane le ba bang bomphato wa gae ba ileng ba thea mokgatlho ona maga basotho gore basotho ba Gauteng ba ke ba tsebe go ikelelwa la kapa ba ne ba ile ba elelwa gore basotho ba bangata ba Gauteng mono go ne go bonagala ba qhalakane go sena nako eo ba kopanang ba re ka mokgatlho ona maga a basotho ga tla etsa bonnete ba gore basotho re a ba bokeletsa ga tla ba bokeletsa ba tle ba tsebe go pepesa botšhaba ba bona mekgwa le meetlo ya bona ka dipapadi ka metšheko ka tsela tsotlhe tseo ba ka ba etsang ka teng mme mokgatlho ona ke tle ke bontshe gore mosotho wa ka makala gore na monna jo Ntshime wena o kena jwang ditabeng tsa maga a basotho ebile go twe ke mokgatlho wa Aforika Borwa e re ke bontshe fela ka bokhutshwanyane fela gore mokgatlho ona wa maga a basotho jalo ka ga re bontsha gore ke mokgatlho wa basotho mme basotho ba gotlhe basotho ba Aforika Borwa go na le basotho lesotho mona mme re bontshe gore dipalopalo di a supa gore basotho ba Aforika Borwa ba kopana ka ofela e ka ba di million tse ka ba tse supiri e le mo wa u bisisa ho ba sotho ba Afrika bo ba bangata haholo go feta ba sotho ba na ba le sotho mo yengwa hape hape e bohlokwa ke ya hore re tle re tsebe hape hore mokgatlo ona wa mara ba sotho ke mokgatlo o sa ikamahanyeng le dipolitiki, ke mokgatlo o sa ikamahanyeng le tumelo, ke mokgatlo o emeng o reng ona ha re batle go aola ba sotho ka tsela efe kapo efeng, empa moo re emeng teng re eme fela godima botšhaba ba rona, re eme fela godima bosetšhaba ba rona, rona re le magaga basotho. Ele magana a basotho a se a na le branche kapa lekala ka gago go naga ena ya Lesotho, e leng gore re se re na le lekala la maga a basotho ka gago go naga ena ya Lesotho moo boetapele ba maga a basotho kapa botsamaisi ba maga a basotho bo ileng ba bona go tlhokagala gore ka gare go naga ya Lesotho mokgatlho o ne o mogolo wa maga a basotho o lokela gore le teng o be teng. Mme ke ka goo ke buang tsena ka phatla e phagameng gore e tlile ka gare go naga ena Lesotho re se re na le lekala leo e leng lekala la maga a basotho. Mme nna ke tlhaga ka gare go komiti e kgolo ke le ga diphatlhalatso wa mokgatlho ona ona wa maga a basotho.
0: Jale ga re kereo ke ene gona tabeng ntate Ntšhime mona mo jwale re boneng bona basotho bana bao le mokgatlho le lekang gore e letlhele ba kopanye ba thobana jalo le ditlhaselo Aforika Borwa mono tsa mo jwale mekgatlho e meng ya baagi mono e tlhalosang ga e le gore ba lokela gore batle ba ye dinageng tsa bo bona. Maikutlo a lona ke a feng ditlhaselo tse o tseileng tsa etso jalo ke mekgatlho e kang bo March and March, matsholo a jalo ebilang tsa tswela pele le ka reng ditabeng tse jwalo?
1: Nnete e salang ntate Lekanyane, e re ke tle ke bontshe wena gabane ya moshweshwe kwa tla ditaba phatlhantshwantsho gore maga a basotho gotlhe mo mosotho a e tswang hampe, maga a basotho e tlile a re tšhe mo mosotho a e tswang hampe, e leng gore maga a basotho a na le kutlwelo bohloko, a na le pelotlhomogi go basotho gotlhe moo ba leng teng, gobane re na le basotho moo ba leng teng ka dibaka tse ngata gagolo ka go fapana. Empa ka go kgetholwa bjele re tsitsa godima taba ena eo re reng e ntse e etsa ba Aforika Borwa bone, ke bontshe fela gore maga a basotho ditabeng tseno tsa mofuta o moo jwalo a ntse a na le boeletsi bo kgethegileng go basotho, gagologolo a ipapisitse le ditaba tsa molao wa bofalle le bojaki, molao o dumelelang kapa o kgothaletsang gore ga o tloa o ya nageng e nngwe wa be o na le ditokomane tse itseng, ga o tla nageng e nngwe wa be o na le ditokomane tse itseng, ke ka gore buang ka taba eo ya molao wa bofalle le bojaki, e le gore maga a basotho ga a kgothaletse gore basotho ba tle ba tlole molao, empa ga a kgothaletse gore basotho ba etswe hampe. Ya gore basotho ba etswe hampe teng baga basotho mono teng re tia re tlapanya re re e seng basotho ba etswe hampe, empa go re lekang go bolela ke gore le teng maga a basotho ga a na re basotho tsamayang le lotlo la molao dinageng tse ding. Re ke tle ke bontshe gore ka molao ona wa bofalle le bojaki ka gare go naga ya Lesotho batho ba lokelang gore e be ba teng ka ga gona ga Lesotho ga e se matswalelo a Lesotho ba lokela gore e be ba tla ba teng ka molao, ba Aforika Borwa mana ka mokgwa o tshwanang ba tla lokela gore ba be teng ka molao. Mme go na le ditsi tse ikarabelelang gagologolo ditabeng tseno, gagologolo gona ga re bua Lesotho mona re tla bua ka gore tabeng tsena tsa molao wa bo o falle le bojaki koo re tla bua ka gona gobane rere gore motho a tla tsebe go ba Aforika Borwa mane o tla ba a lokela gore a be le ditokomane tse nepagetseng. Le Aforika Borwa ka mokgotshwanang naga e nngwe le nngwe e na le melao ya teng e e tsamaisang, empa maga a basotho ona a eme moo a reng re ke ke ra dumela ga basotho ba etswa gampe, empa ka mokgwa o tshwanang le rona reng ka dikgato tsa gore re kgothaletse basotho go mathela ditsing tse ikarabelelang gore ba etse ditokomane tse tla ba dumelela gore moo ba ntseng ba fata metshuntshunyane teng gore ba beye bogobe tafoleng e le gore ba tle ba iphumane ba ntse ba sebetsa bone, gobane nnete e salang ke ya gore ga re ka rare basotho ba sebetse Aforika Borwa ka ntle go ditokomane tse lokelegang ka nnete re tlabe re jala letlhofu, mme letlhofu leo ga se letlhofu le ka ratlang ka rona, ke ga e ba re kena ditaba tsa sepolotiki e le mane mo re Marabasotho ga se mogatlho wa dipolotiki.
0: Go fitlhela ga jwale ditlaleo tseo le seng le di fumane na e santsane e le tse malebana le Basotho ba e leng gore bane ba sena ditokomane, kapa jwale go na le ditlaleo tse e leng gore jwale di bontsha ga jwale le ba e leng gore bana le ditokomane ba se ba tobana jalo le megato eno ya go tlokofatswa jalo jalo, etlhile go se o na le taba eno ya legonono le teng. Na lona ditlaleong tse le di fumaneng fela ka metsotso e medi fela re phethela, taba e jalo e se fitlhile o lona?
1: Ga tshe ntate, ka bomadimabe taba e jalo ga e soka e fitlha, empa ke bontshe fela gore ka morago gore jalo ka ga o se o ile wa e tsakaletsa ga o ne go bua ka ditaba tsena gore mmuso wa Lesotho o ile wa ntsha dibese tse e leng tsa lata Basotho bano ba neng ba sena ditokomane. Re ile ra fumana fela gore go na le Basotho ba seng ba entse ditokomane kapa ba bangwe ba sentse ba etsa ditokomane go leka go bona gore ba etsa gore maemo a bona a tshebetso a tsitse, empa boemong ba gore ebe le ba seng ba entse ditokomane go se o bonagala jalo go na le tlhokofatso godima bona taba e jalo ke a gona ka bokhutshwanyana ga e se fitlhe, empa he mogapo wa eso o tla kenyang ko fatshe go yona.
0: Okay, ntate Ntšhime, re lebuile agolo, ke a gola ka motsotso fela o fana jalo ka molaetsa wa gago wa go qetela pele re arogana re tlo fetela nakong e e tsheditsweng.
1: Ke lebile gagolo ntate lekanyana, ke a gola ka bokhutshwanyana fela ke gore Basotho gotlhe mo ba leng teng ga re boneng ka tsela tsotlhetlhe majapere a matle gore re leka go bona gore re a setlela ka ditokomane, ke bile ke etsa gape-gape kgothaletso le go mmuso wa rona gore o fe Basotho ditokomane e le gore ba seke ba iphumana motlhomong e le ba kene ka gare go dinaga tsa a jalo kana ga e kang Aforika Borwa jalo, o mpo thuse Basotho gore ba fumane tsotlhe di tsamaya gante ka otlho bolo ka nnete ke lebile gagolo, ke se ke re ke tlhomphe le nako ena eo le mphileng yona gagologolo ntate le kanyana.
0: Ke lebile gagolo ntate Ntšhime, re tlabela re buisana gape lena nakong e tlang. Thank you. Mamedi, re ne re buisana jalo le ntate Ntšhime o tlhaga jalo mogatong wa maga a Basotho o sebetsang kapa o e leng gore jwa le o tlhagamane Aforika Borwa. Re ntle le seng yanako mamedi, re tlhage fetela jalo go nakong e tsheeditsweng, wa tseba jalo ka ga e le manta ga re fetela ka mane ka Metropolitan Lesotho, santse a le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso me Mastabi.

0: o fela le jalo re ke nana kung e tseditsweng ke Metropolitan Lesotho me ke sentse ke na le yena me mathabiso thekiso ke me masthabi o hla jalo officing ya di thekiso Metropolitan Lesotho me tla hopola be ke nye fitileng re ne re bua jalo ka boiketo life cover mo re bontsitseng jalo gore motho e mo le e mo o hloka jalo tshireletso ena bakeng sa nako e tlang jalo le ka jeno he re tla ke tsena go tsona ditaba tseno me masthabi
1: e ya hle ya kgetsedi ya ka
0: e ho ya jwa
1: ha e ka nete ndatele ka nyana ho ya hantle
0: e
1: Kamohau.
0: Eh.
1: Le jole ntse ke tloela jwale ke bona gore na situlo sena sa sedulwa ke mang. Eh, pele kwa nene kare, nka nna kare ke bone motho a itse ke tshaba mo bitsa ka lebitso. Le angaka. Ke dumedise basotho hlelo wena gaitsedi yaka. Eh, ke re hle basotho dumelang. Dumelang le ha ntse le Maria tsena ke a tseba gore ditsebetsa lona. Lentse le re ka dimatsona mentse re ruteya letsatsi le letsatsi jalo ka ha ntate le kanyana sa buletse e hlile re tlotla re tswela pele ka boiketlo boiketlo a tseba habo batlo go botshakela gaitse diaka a bo batla hore e hlile re iketlele wena botsebe hore bokene eh jalo ka ha re tseba hore bophelo botletse menyetla empa hape hona di dinthotse dintse sa lebellwa bophelo Eh o ka nana tjena o ka gera tjena ya ba ho hlantho ngwe fela ye o sa lebellang ke ka hona re hlokang hore ge be le boiketlo life cover le ho ja re tseba hore letsatsi le leng ge ya mosebetsing ge ya gola ge ba le ditiyani ge ba le ding empa ke boiketlo o tshwanela go bonke botle botse ba o thusetsa ha o ka ba etsahala mohlomong le bakeng la go hlokale gore ba gatuwa ba ha ba sale ba eme hantle eh lo hore ge tsebe gore bophelo bona bo o bophelang o bophidisa le lapala ha o tlotse ba go botswele pele le ha o so le siyo boiketlo hape o ka bonka sebakeng sa ho etsa le tshireletso wa bana go bo dintho dingata e bo jalla phate ka hohle di nthontso hle tsa ho tsa bophelo jolo ka ha kitse e hlile ona le nthotse ding tse re ke keng ga di lebella
0: jwa
1: ke re ha ke bua nka lakatsa hore ke phele ke be ke fihlele hore le lapalaka le fihle molokong wa bohlano la ha ile hore le fuhana na go motho mole male batla fela e kare o ka bona moradi wa ka le bana ba ka ba boetse bana le bana ba bona bana ba bona bana le bana ba bona ke takatso yaka fela buka setlivalo ha ke tsebe seo ho ka etsa halang ka bophelo baka jwale boiketlo life cover ke chalete ke life cover ka pa ke se hlaiswa se ka o thusa hore qetello o fumane chalete ya hao e le lump sum o ka hla ya gola o ya golela le ba phidisiwa ba hao go latela ka megahlelo ye wena o tlo bo batla percentage ye o tlo bo batla molekane le bana e ba emollemong o tla ba santsa etsetswa go latela gore na o na fuwe bokae life cover hantle gore ke hle ke tebe re ka re keng hantle chalete yena jolo ka ha ke tshulo hore e tla ile bogothogotho e ka o thusa jang ka ba e ka thusa ba lapala ha o jang e ka o thusa ho lefella ditshenyehelo tsa bophelo ba ditshenyehelo tsa bophelo ba letsatsi le jolo ka ha ke boletse hore o so le siyo o no tloetse o fumana mogolo ka ba le ne le tloetse o fumana mogolo jwale ha le sa le yo le babedi ho tsheetsa ka pa le mong sa le siyo ho tsheetsa ntse le teng ho phidisa bana e ka thusa hape ho lefella mekoloto e setseng ha ho so le siyo e ka thusa hape hore e tswele pele ka ho thusetsa thutong ya bana ha e tlose mane mo gereng re na le di hlaiswa tse ding bakeng sa thuto ya bana mona ke engwe hape mo e ka tlatsetsang teng e ka thusa hape ho boloka maemo a bophelo a lelapa ho ga tswele pele ka tseleng tse tloeleile e ka lefella ditshenyehelo tsa hang hang jolo ka ha ke tshulo hore e tlebe sa regwa a ke e go baneng ha ile bohlokwa boiketlo e bohloka ho bane e thusetsa ha hona le tahlo ya meputso ka patchalete e kena e jella party mathata a ho lefa ditifiso tsa sekolo jolo ka ha se ke hlatswisitse ho lefella le mikitlane re se re hlalositse tabela ditshinyehelo tsa lelapa tsa letsatsi le leng le le leng ke kopa tabena ke itise ka hore hore o tsebe hore o thuse lelapa la ha hore tsela yo ntse le phela ka yona le tsebe o tswela pele boiketlo bo ka jella party re ntse re sokola mona ntate le kanyane ke kgola le nna le wena re kgola re le babedi ke fumana mogolo felo a tsa rona le go ibe haole kae na hana ha re se re le siyo ho hamba na ba rona na ba ka sala ho le jwa so le potso ntse ka hlo rona hantle ke bomang ba ka nkang diketlo boiketlo bo ka nkuwa ke batswadi ba nan le bana boiketlo bo ka nkuwa ke banyalane boiketlo bo ka nkuwa ke batswadi ka pa motswadi a hudisang bana le mo bo ka nkuwa ke batsha ba qalang ho sebetsa ba hwebi ba nan le dikgwebo haiba mo hwebi mo no mo lenteng haiba o qala ho sebetsa mo mo lenteng bula tsebe na hlo u kenye ka go utlwisise ka boiketlo ko kholotse mantibeng a letsatsi la ka jeno go o le nanka ka boiketlo manka pa mang ya nan le ba phidisiwa ya kalakatsang hore ba tle ba sale ba hlokomeleile ha sa le siyo mohlomo kapa motho a qalang lelapa le letjha jolo ka ha re na le mefuto e fapane o ka enka ka mabaka a fapaneng o batla ho qala kgwebo o batla ho qala lelapa o hahe property ka tsela yohle ka ofela moe bang o kaya kae kae wa loko patlatsetso jwale ba re na ha o so ka etsala o be siyo tjhelete ya rona o tla e gutlisa jwang jalo hona le mafosisa a mangata ntate le kanyane a bua yang ka life cover o fumana hore ho sothe life cover ituru life cover ituru a kena le mefuta yo ka kgethang ho yona e le go tabena ke mafosisa a mang hape ke ya hore ke salmunyane ke hlalusitse mano hore ho batho ba qalang ho sebetsa batho ba banyenyana ba hohela etshireletso e kgolo e batlanye phami ka tjotse ka tsetlase e le hore ke mafosisa tabeni o ka qalella hore nako e sa dumela o soka o ba le kotsi tsengata bophelong ka pa wa ba le bothata bo ka etsang hore ditjeo di be o dimo wa hlatalela wa hlanka life cover hona jwale mafosisa mang ya hore wena o na le polokelo tsengata di fapane engwe le engwe na le melemo ya yona o ka kgetha ya ba o etsa tlatsetso ka boiketlo wa tseba ditaba tsa boiketlo ha re ka gare re diqetile mo re di hlokela toka ke di hlokela toka hobane e batla o dule fatshe o mmeme ntate le kanyane ha so o dutsi hle o phuthuluile hore ke ke re tlotla re bua ho yana mono no o ka kenya le di benefits tse di ntse ngata jwale di batla re se re kena ka yona potso e nwe ntse le hore na o patela bokae o qala ka bokae cover e ka tlase yona ite fela le teng ho tlo ba thata go ke tsebena o tla e patela ka bokae go bana jwale re hloka ho etsetsa quotation e ipapisa di dilemo e ipapisa le bo mofuti wa mosebetsi o etsa jwale e tla fihla eo assessa e be e fihla e dula mona ere o tla patela bokae ke batla se ke le moholonyana ho wena ka dilemo jwale khabara ya ka tshireletso ya ka e ka nna ya bahole haholo le wena ho ba nna se ke batla se ke kgathile tema ko re ke le ka ho shaba ditaba tse jwalo le taba mosebetsi o mong o bobebe wa itlela monana radio o tlo bua ha hona kotsi yeo ka bang o exposed ho yona motho e mong wa kganna e mong ke sefofane e mong ke mang o sebetsa kae ka ho fapana e mong ke sesesi e le hore re batla re ke tlo fapana le taba kotsi ya bophelo ba hao ba letsatsi le letsatsi ehe jwale le taba ya dilemo ke nahana hore ke buile ka yona taba e nngwe ya bohlokwa re hlokang re hlokomele ke hore hang fela ha khabara ya ha o so patetse mohlomo e bile so patala go di se fedile application ya tse kedu o qualify la 30% ya cover a 10% ya cover o hlonnotse di form so qetile so nkile madi o qetile sentse di disejetse kwa na se amoetse taba ya ha le taba e jole ne ke risk be ka e sia mogaga jwa le ha re tleng boiketlo boteng ke tlatla ke batlile ditaba tse ding hape tse batlang di se di pharaletse tabenyana ya di benefits hore ke seke ka ka dikopanya le taba nako ba njole nako ya gona e sentse e tlo fela re saletswe ke metsotso e mihlala jwa le boiketlo jolo ka di hlaisho tse ding tatelekanyana le ba mamedi o ka e patela ka mifute mirago o ka e patela ka mogwa wa cash o ka e patela ka mogwa wa ho etsa tukiso bankeng debit order o ka e patela ka ho etsa tukiso le mohiri wa hao ka stop order jolo taba tsena ne ke batla ditle di hlake wa ikgethela gore na o tla patela fela o tlameha o tshepagale diabo o tsebe mona re bua ka life cover e ka nna ba a o tla o fa tšhelete ho thusa gore o tswele pele ka project jalo o tla ha o sa patale ka nqela mampudi ha ba fihla jalo ho sona le bothata o fumana gore ntse o sa patale bana ba tla sala e le fela baratuwa ba e tla sala e le maswabi jalo taba bohlokwa ko ho tshepagala diabo tsa gago ke boikarabelo ba gago le ha e le rona ba tlamehang ba o gopotse ke boikarabelo ba gago gore o bone go ntse o patela diabo tsa gago jale nka re fela tlole ID ya gago ge tlotla go etsetsa quotation bonyane re le ga o le gae o iketlile e tla ga o etsa qeto ya go nka boiketlo o bo o ikile wa nnagano gona bonyane o ka gwana le bokae ka kgwedi ditaba tse jalo ke bone di le molemo gobane di etsa gore le wena o itlhophe gore a nka fokotsa mona ka eketsa mona ee e patalwa kgwedi le kgwedi ena ga re e patale ka lamsam ee ne ke batla e tlhake le yone jale go na le taba gape eo ke kopantlhe ke sekebe ka tloa mona ke swa e bue eo re dula ntse re bua ka yona gore re na le di-claim tseo go tsona re ntseng re kopa thuso gore basotho ba eso ga re kene marangrang mono re shebe gona ga gona bana ba bo rona ga gona bagaisane ga gona metswalle di-claime tseno di eme re eme tlhogo gona re fumana baji bano ba rona kae ge tse ba o tlo tswela pele go ba patala gobane bonnete ne ba enkile gobane go na le molemo empa e ka nna ya ba o la re e ka ba motlhomong ga o sa patala gwa etsala dintho tse ngata bophelong wa tšhentšha mesebetsi wa etsang o ka nna fumana lehlonone wa fumana gore e ntse le teng re kopa o tlo atamele o ye o nkile boitsebiso ba gago ofisi ya ntate maboteng tse sebetsa ke thabile o itse ka nnete o bona go ntse go kena go kena ge tlabe re qete listeno fela ba bangata kena mono paging ya rona o shebe ke manyatse banye ka nna ba ko wena e ka nna ba ke gangwane e ka nna ba ke mogaisane e ka nna ba ke mosebetsi mo le wena pele ke kopa gape ke bolele gore metropolitan e teng ka gara naga ya Lesotho re teng kuting re teng mohalesuku re teng mafeteng re teng maserumona maserumole le kinswe re teng kaberea re teng sorry re teng maputse re teng hlotse re teng bothabothe thabatseka mogotlong le qatha snack ha ga atameleng di office tseno hohle mo leng hona teng jalo ka ha kile ka bolela motho e molemo ya na le thahasello ya khonang e molle e mo a ka nka boiketlo ha bokgethe sorry ha ebe wa itshebetsa ha ebe o na le mokgwa wa income o na le bonnete ba go tla patala wena wa tseba na tlhoko ya gago ke efe tsa mo dula fatshe o shebe gona boiketlo bo ka jelela phate kae wa tseba ke qetile kgaitsedi yaka
0: ke le buile a holo me Masthabi ke bona nako ya gona ihle fedile
1: ke a lebo
0: ke le buile a holo ke me Masthabi o tla ha jalo Metropolitan Lesotho
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo
3: PCFM your pulse our beat.
4: PCFM e utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhagolo di satla thea tsebe
5: PCFM your pulse our beat.
6: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
7: Ana mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM, yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

Mamedi metsotso e mene re fole se jolo gorena ya bo rubedi e re tla hatela pele dintho tsa ka ke ha di fihla jolo di ema ka tsela e jwalo ho na le phoso kwano ho na le phoso e teng kwano di re lokela la lo jolo he e re tla hatela pele ka lenane la rona re tla hatela pele ka lenane la rona kwano mametse PCFM na no le albiso ka ro ke se hlotlolong re kene jolo mogahlelong a ho qetela jwale ho bana e re tla be re le ya khutlomane ho re nya borobong re suthela jolo mabathepu lailai mapo ne mehe re tle re bona gore na re hatela pele ka tsela mofuti ofe mogatlhelong o na mo jwale re tlang ho kena ditabeng tsa bohlokwa tse amanang jwalo le moruo wa naha ena ya Lesotho re tlo lekola jwalo ditaba tse amanang le botsetedi bakeng sa moruo ona wa Lesotho o ke hlokometseng jwalo hore ehlile Lesotho le na jwalo le bokgoni ba hore mohlomong jwale le moruo wa teng e ka ba o hlamatsehang le na le bokgoni ba go ka hlahisa le menyetla ya mesebetsi mme taba eno e jwalo ehlile e hloka fela political will e hloka fela bapolotiki ba ikemiseditseng mme ba bona menyetla e teng ka go gona ga ena ya Lesotho ebileng ga o sheba ehlileng e le nyenyane ge ka re jwale retlile e re lekane bakeng sa gore mohlomong jwale le dihlodileng tsotlhe tse teng mohlomong jwale le dikatlha tsa sebetsa bakeng sa go ntshetsa jalo Lesotho lena pele mme lalo jalo e re ke tle ke tswe ka lena legalo ke tsebe gore ke tle ke fetele go ntate Thabo Tracy ke ena moeti wa rona mothating wa jwale eo ke tla o mema le wena go tlo nkekelo ka golo ditabeng tsa gae fela pele re ya go ena e re tle re boela pe re fetele ka nqina.

0: ho bonahala jwalo e hlile dintho e kare jwale di hlile di eme. Ha ke tsebe hore na ho etsahala jwang, o bonahala dintho di hlile jwale di eme kgekgenene. Dintho tsa rona hlile di eme di eme di eme. Metsotso e tsheletse re foalesile hore ena ya bo robedi ha re tle ka nqena, dintho tsena jwale di hlile di tlahle di re phehise mo pheratethana. Ha ke sheba ditaba tsa rona jwale dikomporo ke ha di fihla di ikemela fela di ikemela. Re ke tle ke tle le ka nqena, hatshe le ka nqena ehlile ho ntse thotse fela jwalo. Re ke tle ke bona hore na ke hokahana jwalo le ntate Thabo Qhisi jwang. Re tswele pele, ke a ipotsa hore na jwale ha re tswele ka nqena na teng di tla utlwahala na fela lwalo jwalo. He re ntle le senyo nako re tle re fetela jwalo ho yena monghadi Thabo Qhisi. Utla utlwa ditaba di teng tsa bohlokwa tseo a re tshwaretseng tsona. Re tla boela go fa monyetla hore utlwe tsena jwalo ditabeng tse jwalo. Ere ke tekitse tjena, ke tekitse tjena ka pele ka potako. Dintho jwale di hlile di tsamaya ka tsela e sa tlwaelehang ka jeno. Eo ke sa di tlwaelang ho hang fela, eo ke sa di tlwaelang ho hang. Dintho ke tseo jwale di hlile di ema ke metšhini ya makgowa. Empa la ha o le jwalo, re tla bona hore na hlile re e lokisa ka tsela ya mofuta ofeng. Re tla bona hore na re lokisa ka tsela ya mofuta ofeng. Metsotso ona jwale e mashome e supile supile pele re ka paraphraseile hore ena ya bo robedi mametse PCFM se hlohlolong na lebitso la ka ke Thapelo Lekanyane. Re he re tle re hatela pele jwalo ka ha ke ile ka hlalosa mo jwale re hlileng re tlo kena jwalo ditabeng tse amanang le seboka se ileng sa tswela pele beking ena, mafelong a beke ena e fetileng. Mme re tlo bisana mona le ntate Thabo Qhisi jwalo ke ha ke bontshitse he hore o tswakelo sebokeng sa matšhaba sa ditaba sa dibaka tse ikgethileng tsa moruo mona. Re bua ka Special Economic Zones e leng SEZ ka bokhutshwanyane. Se neng se tshwaretse jwalo mane Durban, Afrika Borwa. Jwalo kopano ena e ne e kopantse jwalo baetapele ba mebuso, baetapele ba dikgwebo, batsetedi le ditsebi tsa moruo ho buisana jwalo ka hore na dibaka tse ikgethileng tsa moruo di ka thusa jwang ho hodisa moruo, ho hehela matsete le ho theha jwalo mesebetsi. Mme ke ile ka bana monyetla wa hore ke tle ke mamele jwalo moporesidente wa Afrika Borwa monghadi Cyril Ramaphosa ona sebokeng sena moo a buileng jwalo ka bohlokwa ba ho matlafatsa tlhahiso ya diindasteri, kgwebo dipakeng tsa dinaha tsa Afrika ka setana le wa metaba e amanang le matsete le tshebedisano mmoho moruong wa kontinente. Jwale hona jwale re tlo tshohla dintlha tsa bohlokwa tse hlahileng kopanong ena, haholoholo hore na di bolela eng bakeng sa Lesotho. Re tla sheba le hore na Lesotho le ka una molemo jwang ka dibaka tse ikgethang tsa moruo, tshebedisano mmoho le dinaha tsa tikoloho le menyetla e metjha ya bosetedi. Jwalo ka ke hlalositse he, re buisana le ntate Thabo Qhisi wa tseba ke setsebi ditabeng tsena tsa moruo sa ntsha le teng makwano mona mohaleng. Ntate Qhisi, e re dumedise re o amaele o mohale FM. Re lebohile haholo ntate Qhisi, o bile teng sebokeng mafelong ana beke sebokeng sa matšhaba sa dibaka tse ikgethang tsa moruo o se bitswang ka gore ke Special Economic Zones Conference e neng e tshwaretse jwalo mane Durban, Afrika Borwa. Ke a kgola mohlomong pele re kena ka gare ho ditaba tse dingwe tse go tshwaretseng tsona, a ko go tlhalosetse sepheo sa sona seboka seno.
1: Seboka sena e ne le seboka sa bobedi se ne se tshwarwa. Ho sa pele ga nka baka ne ke sa nengwa fela he kgetlong lena ke ne ke fumane nemo ka kotloloho e neng e tlaga lekaleng leno la kgwebo la South Africa le ke balang ka gore ke Department of Trade, Industry and Competition. Ehle ne se ke fumane nemo ka kotloloho ntate. Ehlile sepheo sa moka ona e ne le ho sheba dikatleho le diphephetso tse e leng hore dibaka tsena tse kgethehileng tsa moruo e tobane le tsona. Ehle e ne le sona sepheopheo senono. Jwale naha ya Afrika Borwa ntate ka kgola e na le dibaka tsenono tse leshome le metsedi meraro. Ha o ka sheba ehlile boholo ba diprovince ke nnete bo province ka nyena Freestata e na le sebaka se le seng mane mo thweng ke Maloti a Phofong tere Smith mane le tse ding tse kang bo Gauteng ke bone ka re ba na le tse pedi le Western Cape ke bone ka ba na le tse pedi tsena tse ding ke e nngwe or ka mona ka Eastern Cape ke bone ka dipedi ke East London le Port Elizabeth. E yanda ke ehlile sepheo sa moka ka thusano le banka ya lefatshe e ne le go sheba gore na diphephetso le dikatlego tse bang di tlisitswe ke dibaka tsena tse kgethileng tsa moroo na ke disen jale ke be ke supe gore naga ya Eswatini le Mozambique di ne di teng jale le tsona di ne di bontsha mokgwa o ba itlhophileng go sebetsa le ditsi tsenana tsa Aforika Borwa go tlhagisa meruo mme go tlhagisa mekgwa ya mesebetsi dinageng tsa bo bona ntate e leng gona moum le gone che ga la re soka re ba le programme lenaane le tlakineng la rona re ka sebetsa lwa le maloki a phofong fela he go na le malebela e re a fumaneng gore na ge le naga le sotse rona dijadeng tsena na re loketse go gata ka leoto lesteng go ya pele.
0: Re lebile golo ke gola o sa le mothatong ona mo bontsheng gore Aforika Borwa e na le dibaka tseno tse ka bang lesome le metsemeng ga go phatlhalela di-province tseno tsa Aforika Borwa Lesotho lona le go kae ditabeng tse tsa dibaka tse ikgethang tsa moruo special economic zones
1: ga re soka re ba le tsona gore ka molao gobane ga go nepaetse di lokela gore di se di kazete ntate jale ka re se ba kazete ya mmuso di be teng mone ka molao so ga re soka re ba le tsona ntate fela ge ntse re na le ntho tse re kareng ke di-industrial park bo ka station bo ka thetsane fela re ka seng re reke dibaka tseno tse kgethegileng gobane tsona ehlile ga di sebetse ka melao e tlwaelengeng jale ka ga lentswe le bonela special sebaka se kgethegileng ehlile tsona ehlile di sebetsa ka melao e fapaneng tsale so ge le naga ya Lesotho ga re soka re ba le dibaka tse jalo ebile ga re na molao o jalo ko gona re santsane re na le leano le gona le sokang di kena tshebetsong tsale ke leboga
0: re leboile gagolo jale seboke gona mona mokeng ona o e leng go tsetse pele mafelong ana a beke mo e leng go ile a tlhabang ka karolo wena go ya ka wena o ka re ke dintlha difeng tsa botlhokwa tse ileng tsa tlhaelela wa dinka mofao mokeng o
1: okay ntate ke a leboa ke supe gore ntho motho ithutileng yona naeng ya Aforika Borwa ke gore dibaka tsena tse lesome le metso meraro di kgonne gore di tlise dikgwebo tse 224 mme ya ba dikgwebo tseno di tsetela tšhelete e kalo ka dibilione tse 31.7 billion ke tšhelete ke botetedi bo tlisitsweng ke dikgwebo tseno mme ga o sheba mesebetsi ehlile re gakanyetsa go 30,000 mesebetsi e tlisitsweng ke kgwebo tsenono ke mesebetsi e re kareng ke direct jale re a teba gore ga e ba basebetsi ba ka ba 30 re sentse re tseba gore go na le mesebetsi e menye e re kareng indirect e ba e tlisitseng gobane ba dula ba hirile matlo a bodulo ba reka dijo e le gore go na le dikgwebo tse ntšha tse dieng tsa saga ka baka la boteng ba batho ba nana so sentse utlwa gore batho ba fumanang molemo ehlile ba bangata ke ntlha ya pele e re ka supa motlhokwa ba taba jale ka selemo sa 2014 naga ya Aforika Borwa e tlela sa etsa molao wona ono wa Special Economic Zone Act e leng yona o fitlhang o tata isa gore e be dikgwebo tsa mofuta o jalo di be teng le gona tshebetso na e tla ba ya mofuta o feng jale o sene utlwa gore ga go sena molao ga o bobebe gore o ka go hela batsetsedi ba e leng gore ba ka tla ke yona taba ya mantlha e kereng ke sekokometse monono jale le mmuso wa Aforika Borwa selemo le selemo ehlile o ba le tšhelete o e beelelang ka thoko go e tsetela mono ka go etsa infrastructure e tla etsa gore batsetedi ba nolofalelwe ke gore ba etse mosebetsi re ka etsa motlhala ka sebaka se pela boemelo ba mafofane monono Durban special economic zone se sa mo se bitswa Dube Trade Port e hle ke sa teng ha o ga fika mo no o tla bona gore mmuso e tle o tsetse ha holo ho kenya di greenhouse tsa di galase e sentse nana tsa di plastic tsa di galase e tse kgolo ntate tse ihle ihle ho le mantho tse ngata ka mono no gobane ke la ka hlokomela gore ha o fika naheng ya boqathamane ehlile ho jowa dijo tsena tse hlang Afrika Borwa tse hlang di-special economic zone mono no. So ke taba e motho o ithutileng yona gore special economic zone ore se atlege ehlile mmuso o tshwanetse gore o batala tse mabala ka o etsa gore thepa disebediswa tsotlhe tse tlhokagalang di be teng e le gore motsetsedi eno a poraefete ga a fisa a kgone go a kene basebetsi then ba kenye thepa mona le marele e ba dumelelang gore ba tshetse mosebetsi pele ntate so ka gola ke yona tho e ke ithutileng yona ya botlhokwa eno no gore ehlile mmuso o tshwanetse o tsetele tabeng ya infrastructure le gore di-special economic zone tsena di mefuta ha o ka sheba ka mane ka Western Cape ke ba shebane le taba tsena tsa renewable energy mona mo o etsiwang matlapana a tsebalang kore ke di-solar ko ntho e nngwe le nngwe e amanang le renewable energy o fumana gore special economic zone seno ehlile se shebane le taba tseno ha o sheba Pretoria mane le mona mo o etsiwang koloi ya Ford special economic zone seno o tla fumana gore khampane mono ihle dingata ke ba etsang diipone ke ba etsang dibambara ke ba etsang di-dashboard dithapo tsenana tse ka gara koloi ko go fumana gore dikhampane tseno di teteane mono qaele nngwe jale tlhaiso eno e di etsang e etsa gore mane mo sokopanywa koloi go bo ba bopebe gobane thepa e le gore e fumane gaufinyana jale pela airport mono o are tambo ke special economic zone mono sa dijo le bo ho etsa bo meriana so ehlile ntho e motho o ithutileng yona ke gore naga e a sheba gore na e na le maatla dintlheng difeng jale e be batla etsa special economic zone o latela ona ba maatla go kae ha o sheba Limpopo manene o tla bona gore le teng mone ke tsa temo di-special economic zone tsa temo bo Mpumalanga manene so ke tsona ntho tse motho o ithutileng tsona gore le gone Lesotho mona ha e ba re etsa special economic zone tsena dibaka tsenana tse kgethegileng tsa kgwebo baka tsena tse kang bo Kuti bo Mokgotlhong ke dibaka tse e leng gore di tlhagisa boya e leng gore ke boya ke dikgomo le dinku e leng gore e ka ba taba yeno ya livestock e re ka specialisang ka yona ga bona gore go ba le mokgwa wa go tlhatswa boya mono discovery implant gobane ke didireke tse e leng gore di tlhagisa boya gagolo di na le dintu tse ngata so ke motlhala fela o ko etsang bo thaba tsaka mane ne re ka ipositiona ka taba ya thati gobane thaba tseka re na le letamo ke leone le akatse le ka mogale ka monana ke matamo a magolo a re dumelelang gore e sete go ka sa gwa etsiwa setiu sa ditlhapi mono tse e leng gore ga dikotutse di ka proceswa tsa tshenwa ya ba di a rekisa di yang marakeng dibakeng tsena tse tlase monana re se re bone gore ke tse e leng gore go ka etsiwa tsona bo diphatlho re ka etsa bo disepa tsona tsena tse re di sebedisang malapeng bonono so ke ntho e ke reng motho o ithutile gore ehlile naga e tshwanetse o sheba gore na e na le potential o kae then ebe e etsa sebaka se jalo motlhala o mongwe ape ke Mafeteng Mafeteng bela go aka ra etsa moriana e le go Mafeteng ehlile e ka ba special economic zone se tsang ditlhage wa bona jale ke tsona ditlhage ke ba tlabe ba etsa packaging ya tsona ditlhage tsenono so e le gore ka tsela eno ntse o utlwa gore mesebetsi e mengata e kgona gore e runye ka bongata sebakeng se le seng ka tsela e tlhotlheileng hantle mme taba eno e thusa le gore ditsi tsa kwetliso di kgona go tseba gore na haeba di batla ho hlahisa batho ba papadi tsebo tse itseng, na then ba tla be ba di-targetetse hore ba di etsetse sebakeng se feng. Ke yona ntho e motho o ithutileng yona ntate ya bohlokwa e leng balebela ao re reng ka nnete re tlatla re fana ka boeletsi ba ikarabellang gore ba e ba nke. Mme hona ho bolela hore jwale ka o tlo tla bua sebokeng sa SADAG, re tla etsa kgothaletso hore ka nnete SADAG ke yona SADAG secretariat e re metse hore

0: go tsetedi mme jalo ka ga ntse o tlhalosa mona se e tlhileng se tlhokalang gore se tlhile se tsale ke taba ya go tsetela motlhomong difemeng tsena kapa go bula difeme tsena tseo di tlotla di sebetsana di sebetsa ka ditaba tsena tse o re ntseng re di supa fela motlhomong ga go tlhakisetsa moamedi ke dintlha difeng tseo e leng gore jwale motsetedi kapa botsetedi bo a di hohela kapa mabaka a e leng gore jwale motsetedi ga a tlana ka ga gonaga e tla ba jwale go sheba dintlha tse kan tseno mme jale re sebile re sheba le gore na jale ke seabo se feng se mmuso o ka se bapalang go batalatsa jalo mabala bakeng sa botsetedi ka rona
1: ya pele ntate motsetedi o sheba ntho e re bitsang investment climate e batla e akaretsa ntho tse ngata e qala mane tabeng ya go registera company jale haeba go registera company go nka nako e telele taba eo e ka etsa gore motho a jalo a nyagame gore a ka qala go ye go tsetela naeng ee ke ntlha ya pele ee registration process enono ke yona ehlile it matters a lot jale re tla tabeng tsena tsa di-work permit le bo di-resident permit gore na re fela re potlaka go fa batho dintho tseno na jale ba batisa go na le boithuto bo etsiwang ke yona bo World Bank bo World Economic Forum mo fumanang gore ehlile ba ntse ba disitse gore na doing business mono na go nkuwa nako e kae jale ga motsetedi a fumana gatshe mona re nka nako e telele go ngodisa kgwebo kapa o le go fumana ona mangwalo a go dumelela gore re tlo tla re sebetsa mone di-work permit taba eno ntate e ka nyagamisa batsetedi mme ke a tseba gore go na le pholotso e teng ana jale lesotho monano ya gore boramatsetse bana ba teng e tlile e kaka ba sitwa gore ba fumane di-work permit tseno ka nako mme e leng gore be bang ba teng ba ithumana ba ntse ba sebetsa ka thoko go molao mme yona yona taba eno ntate e ka etsa gore botsetedi ntate bo nyagame e be ka nnete bo a tsamaya ka baka la tsona taba tseno tse administrative so no batlile go tseba ona batsetedi ba sheba ke tsona dintlha tsa mantla tseno ba di sheba ga rehe re fitile mothati ono ba sheba gore na go tlisa thepa gore materials ka onaga na go bobebe ga kae ke ntho e re e bitsang logistical performance index jale tsona ntho tsela tse e tsalang ka madikong ka mane gore na thepa e nka nako e kae gore e fete ka mono ka ledikogong ke taba tse dingwe tse e leng gore ba di sheba ditaba tsenono taba tsa ditseo jale ga thepa e se e tshetse ke sebaka sane sa bo sebeletswang ba tla be ba sheba taba tsa bo metsi ba sheba taba tsa bo motlakase naa ya Aforika Borwa wa gopola gore go na le taba ena ya motlakase o no gaoa nako le nako taba enono e la ba bakela mathata ba gore ba bangwe ba boramatsetsitlhile ba la ba ntsha matsetsi a bone ke ntho tse dintsi ba di shebang mme ka nnete go fitlhelana jale ke bone ka re tabeng ena ya bo metsi le bo motlakase se le naga ya Lesotho ga o a bonagala go na le kgolotso enono e leng gore taba eno ne e fana ka tshepo go motho a tlotla a tsetela gore kannete ga ona motlha motlakase o gaoang bobale ga motlakase o gaoa go bolela gore tlhagiso e a ema basebetsi ba teng ba emetseng patala kgwedi fela jalo o fumana gore o tlo tla go patalela digora tse e leng gore basebetsi ga ba di sebetsa fela gobane se phoso ya bone gobane ga motlakase o lesika se phoso ya basebetsi because basebetsi bona ba tsite mosebetsing ba emetse gore ba fumane thepa so ke tsona ntho tsa mantlha henta te waka tsona tseno tsa go bona gore motlakase metsi o ba teng jwale le tsona taba tseno tsa di-permit jwale beelo mane ke setsi se setšha seo mmuso o gopotse gore mesebetsi e metšha e le o ba teng mme ke dumela gore mmuso ana jale o gatetse pele ba re tshepisitse gore motlakase o tla ba teng gobane difeme di sedisedi jale taba e nngwe e ke e boneng bono e le kgolotso ke dibaka tsa bodulo ha ho le ho batho ba di manager o bana o sheba maputswe bolo ba di manager ga tseno tsa maputswe mono ba itulela ka mane ka fixeke ka mane ne jwale ha o sheba botha botse mane tota nene le ya ofinyane mo le tshe Foriesberg at Foriesberg ha ina leto meta tsi jwale le rone re le ba sotho ka ntlena ha wa bona halaga la ga hatwa dipapa ho nka monyetla wa hore ha o tswetse tsene mono o kobele di duplex hantle tse structured hantle tse leng hore di lokela batho ba di manager ho ba ka dula so e leng hore toropo ye ha o finyane e batse ba ba o kamedi ba ka ke Bethlehem jwale e leng hore Bethlehem ho ho jana so e leng hore taba yeno e ba di je o ntate ho ba tsedi ho ba di ba ha ba le tla tsumana le ntsha tshelete ngata ho transporta ho ba ne fela bodulo bo le sibo ke tsona ntho tseo ka nete motho o ka e hlaisa ngore ka se baka seno seo o hle re setse ba gore bo thabo te tshebe ke tseno no fela ha o sheba taba eno ya bodulo o e mo ba bo ka nedi e hle ha o bona ha le taba e e ka ya ga le le re ntse re na le di senete di nka mane ka mohali supu tse ne di hawe ya ba ha ke tsebe rona re le na ha re ka ba kgona di marketa fela mmuso o tshwanetse ho etsa di incentives tse tla hela botsete di ka nete hore ba ye ba yo sebedisa di bakatseno ntate tseno tse ka mohali supu ka bodo do le lona ona mono taba ene sentse ke bona ya taba ya bodulo ke monyetla ho kgwebo e kemetseng hore e bona hore se matlo a nono a bodulo a e leng hore batho ba ka yo dula ho bona ha ho le ba batho ba okamedi hobane moo dulang ba okamedi le mosebetsi fela ho dinare ka nnete ho na le phaanete moetapele matlo a jwala a ka seng a tshwane.
0: Monyetla e sentse le ona ono go lefapha lena le ikemetseng mamedi metsotso e 20 le metso e metlhano pele re fitlha mane goreng ya borobongwe re rona ge re tle re utlwa maikutlo a gago ditabeng tsena tseo re ntseng re di sotlha mothateng ga jwale le ntate Thabo Crazy jalo ka setsebe ditabeng tsena tsa moruo nomoro ya mogala ke 2121 9956 mmogo le +26659956 kamana ka WhatsApp romela molaetsa nomoro ke 62009956 mohole 2121 9956 kapa +26659956 re tle re tlhokana PC dumela ba me di dumela
2: mona he maske
0: dadi mona he
2: ke se hantle ja se bana ntate
0: Chris e ke phetse hantle ntate
2: ke ntate kukile ke le bua taba tse mona tsi ntate ya di blanka niche fela jwa ntate Chris ha ke tella ditaba tsa mona mono botsi jo ga maba ke tedi ba sheba ding kukwa ntse tsene ka ofela bona ma bile nka investment environment how we be well kukwa le ntse tsho ka ga matso wa rona ke di sa di ke ne chance be di khoreletse ke bua ka taba ona di license ho bua na ko e kae se fana ntse gona ba tsho ba tswa ka investment ke se tlo di ala go di fumane di permit ko ke nngwe le nngwe tsa go se di etsa ha di ho tsama ho le ga go di tsetsa ba ya ya go na di ke pa inga na go e kae ka mo no ka logistical performance index go re tli ya go e fitele mo yang teng ke ya se ya ona ka go tsanga ke tla tsa go na bua ka tsona go fela di bontsha ke ka se dire ka la sela di ba tsitse ha ba ka sa itse se etsa ke sa itella go di etsa ba di ba tso nga rona ke ntse tsa ka etsa ntse rona ke le mo di ho le motho a ipotsa yona go bona ya ga di sema di le teng mona masiru mo ne re bona bodile go fumana ka bongata ya ba re ya belo ha ke utlwa na belo re di ka ka le ba ka le seng mona mo ya la fadi ya go ntsha ka nepo but challenge se ba se go le ba le yona ke ba bodulo ka go ha ke ja hore di se le di tabe ka pa ntse se tsona ke tsuke le le ja sa ba jo pa so jo lo di tsaisa ka pa tlo lo di tsaisa pele le ka se go e tsaisa ba se dinga mo mo sentse mo sentse bo ma tsi mo mo sentse re na le mo kwa bo dilo e ya ntate se yo na special economic zone di go patla go ya ka no go ka ke tsaba ha ba di tsaba hanke ke le go ndara fikila yetsa mo yetsa nna ka ga ba yimo ha ke kwa ntsosa tshe mo ke mo tsara sa mosega mo khomo kana go a ka re re kwa ke ga botse bona hana go bua ka ka yona re bua ka eng ha ba ke di tsale di tsaba.
0: Okay, ke lo bile ntate ke lo bile ntate ntate mo na hin ntate ntate khesi na ntsa go tlo hala ka ntlo
1: I call ha ke mo ka ga nete.
0: Eh, okay.
1: But o sotla ka retsa le potso ya ha ntate.
0: Eh. Okay. Ere rinke mo medium PC dumela?
3: Ja, ke mo ntate wa ga.
0: Ko tso ntate.
3: Wa tsake ke so e ya ntate.
0: E ya ntate.
3: E ntate ntlamo.
0: Ntate ntlamo.
3: E ya mwana.
0: Ke ya ntate.
3: Ah, ke ya du wa tonga mo ho go ntate. Ke mpa ke wa tsake ke. Sa ke mo go ka ba go tlhola ntate. Ku ke ka ntate go ula no wa ke Africa bo kwa company wa Africa bo kwa mola. E rona e ya bona so tumela. Ni sa tsebe taba tse ka ntse o go bona ntate ke dinga tla mego. E go tlhomo ke le bona wa ka gore go ya ka mo. Ha ile Africa bo ka mo mema. E go ka mantsoa mang go na ya go na go na ntate yona. Ha ba tlo ipapisa le na le di ntate na le tsebe tsa kwa.
0: O go go le ka gore goreng gore naha ya naha yona e hlile ho tseba.
3: I'm not going to be able to do it. Sala ga tlo ba tlo mo mona wa ndati ba gompi lo mo manela ga lo di tsaya ba mmane ba tla tsela mo tlhagi go tikinda tse ba ka ra pelo ka fa sa tla nda tse tlo bo tlo nna a tla tse di magata ha ona nna ona go di bulo standard mo se tlo ha di tsi ha o tsama ga go ngwa tsa tsa ya tadi ka na go etelele ka mo tsa thoto ka mo nda tse ona ana na go etsinya ga mo ke ka nda tswane yona na go etsinya yo ke jere teng pele nda tswa ga ino ga mo
0: okay e di tlaka ka mane ga bo go
3: I'm going to go to the airport. O feta mo nda tola nda tiki amu lewa nda tola ka mo nda tola.
0: Eh.
3: Kela ke ntse ke le go ntse e ku tla bua ka boe Smith. O ke tsere mo nda. Na go tse mo mo jamu mo wa tsa. Na ye mo tsana le to mo. Ke tsa tsi dinga mo. Le a ke tsi ha ntse ke tsi.
0: Mo na he Smith.
3: Eh o ke tsere mo ba le ya tsa o ke le ka mo ku tsela ka makana go ya mo iri foka mara. Ya ka makana tsela ka mana. Ke a tsi ba ka tsi. Ke a ke tsi le mo le bona go di bona. Ke tsa fela ke jengela mara mo ma tsimo mo na ke tsa ba. Ke mo tsi ya nyana ya nda.
0: Ke ke le buile ga ke le buile go lontate ere re tlege ga tlege dingwe ge dikopanye le tsena tse ka go WhatsApp ka mona ntate ntate Chrisi ntate le tshwara ka kwa ding ka mana gore potso ebe ntwe godisang ha ka e gore muso o ka iphetahatsa ya go bula difeme tse sebetsang ha belo impatse masego le maputswe di fetuhile bo mathethebale ke ntate le tshwara ka mane ka kwading putso e nngwe hape ke ena ere khotso ntate le moedi wa rona ke botsa ntate na akareng ka taba ya ditsela tse kenang habelo ke shebile toroponya botabothe na aka eletsa mmuso jwang hore ba itsetsela e tlohang hamonase go feta matlakeng go fitlha difemeng molemong wa kgolo ya moruo ke masilonyane ka matlakeng e re re tlhege dingke tsenanang ka moga mono go tlatlha go tlo nka jelo mokgatlhele o mongwe ntate Chris
1: ke a lebowang ntate ke ne ke kopa fela o konthuse fela ka dipotso tsa momamedi wa pele bana ba babedi ba o qetela ke ba utlwile.
0: Ee, ntate mo nageng o na bua ka dintlha tsena tse o ileng wa di supa tsa se shejwang kapa tseo motsetedi a di shebang bakeng sa gore jale a tla kene ka gare go naga mme a bontsha gore ke dintho tse e leng gore di matsogong a rona ke dintho tse ka etselegang kapa tse ka fitlhelegang mme o feta mono a o botsa gore na jwale re fitlhile gabelo ka tselang futa o feng re si ama se go bontsha gore na ha go lunthenyana yo e bontsha nya bo di baka jolo jalo tsa di manager ga mo batla go dula nwa teng jolo gore na re si ile mase go jwang mo ile go mo hlomo jwa le teng go batla go le betege re fitlile habelo ka tsela mfutofeng yandati ntlamo o na gna muso wa Lesotho na ke a gholana batla go gna se abo sa ona e bile se fendi tabentsena o batla go tlo go gna muso na mo hlomo ngola ka buisana jolo lo wena go ya mokeng ono o fela batla go ka go le bapetsweng ke muso ditabentsa bohlokwa tse ka ntsena o na le maikutlo gore muso ha wa ya mono ba ditabentsi ding ha nile tsa dipolitiki ka boile ho feta mono o bua ka taba tsa tse amana jolo le thepa ka mana ka bogong mo jwale a hlalosa gore ditiraka ho ntse le bothata ka mono tla fumana ding kana go itilele tsinki ding jolo thepa e ke nang ka go nea le Sotho o bua ka ntla engwe ya mana le airport gore airport ke bothata ba airport kwa no ba thepa tseding di ga tsatsa tsa maya jolo ka airport ka pa kgobisano engwe e tla itse hala mane mo yeng pitisetsano ya tsela o sebeditse jwa lo mogaone wa transport wa mo yeng hape o batla tlhagisetso ka sebaka sane sa economic zone so itseng se fumane ya mane Harry Smith
1: ya le bua ntate ke ka di ya ba ke di tsela ya ka ho latela go popola tsona
0: e ntate
1: ke ka le ka ena ya ona go tsene den ho yo tabotsi ehle kaane pahalo striki se seng le se seng date se tshwanetse gore e be le tsela ya yona ya o se hlaise mosebetsi gore ha o sheba striki se ka nsena se sa botiwa ha ona le thole tsa la striki se na sa direa batho ba direa ha bona o se ko e dira motho ya mapuche ka go tsama mashego e lo ba no go sena economic activity e tsa la ha ona di same TY mbe o sonjo u kwa go le di kgwebo tse nyanyana di sitwa gore di tlokone go bane ha hona go ga go di se di ha ona batho ba bangata ba o bona la ihle ba kena di kgwebo papi so le bo mapuje ka pa masirumo na mo go tsoba gore ha go di se di ka bakala batho ba di same bongata ke a tsiba gore dikgwebo tsena tse ding e sile di etsa phaello di kgona gore di etse mosebetsi papisong le matsatsi a mang jale ga seterekeng tate go sena economic activity e siriaseng tate kore o santse o utlwa gore e sile kgolo ya moruo sebakeng se jalo ntate e sile e tla ba butle e leng gore ga gona phoso ga uwe bothabothemane ne mme ye nngwe ebile potso ena ke bona e nthusa gore ke bontshe gore ga ga tlaleo e ke tlotla ke etsang date streke se ena se kang sa direyang date re tlhoka gore e tlotla e banye special economic zone sa cannabis
0: ko
1: matekwane yandate re se re entse kgothaletso ka mokgatlho wa eso wa kgwebo ntate lekane la bophelo mane ne gore go fetolwe molao o dumelele gore matekwane a recreational a dumelele e se ka ba ana a medicinal fela a di-license tse turo taba yeno e tla thusa gore batho ba se ba kene kgwebong ya go lema matekwane hantle ka molao tsa supervision mme ha matekwane ntate a sa lengwa ka bongata ka molao hantle go tla ba le tsene tse ntšha tse tla go tlhaga mono tsa o etsa tee tsa o etsa di-cosmetics tsa o etsa di-drinks ke mesebetsi e metšha e e leng gore e ka etsiwa ntate mme wa utlwela ke wa bona re buile ka sepaisa fela se le seng fela cannabis re ke sa direa ke bana ba tlabe ba lema ke mokgwa wa go hlaisa mesebetsi jwale go be le di-fema jwale tse tla etsa di-drink tse tla etsa di-cosmetics go tla hlaa mesebetsi e metšha streke seno ntate e ra kgwedi sedile go bonale dikgwebo tsena tse dingwe tate di monamonana ntate jwale ge tle tabeng enana ya ka marogong tsamane ya taba enana ya diteraka tse lekang metsetsetse nka nako e telele go na le mohato o ke boneng gore o nkuwe wa gore go tlo tla boetswa ntho 21 stop border kore ga o fitlha ka moo o kgona gore o itlalege kore ga o itlaleile mono festireng
4: o ska ba wa nna wa tho ya ka lesotho ka bo ya ka Afrika borwa ke bone ka re hona le mohato o nono wa o le ka hona lo fata taba tsena tsa ka madibong ka mono ntate hore di nolo falle bohle ba se di sa madibowano no e le hona o tshedisa thepa le motsama wa batho ntate ka nnete ke bone hore e se project e ne di one stop border mmuso wa lesotho le mmuso wa Afrika borwa ke bone hore ntate ba se ba kene gabo gore taba tseno di phethagale o kong hopotse ya ntate wa bobedi a le jeng ona ha na ona batlile o tseba kam
0: o na batlile o tseba gapele ka economic zone ena o ile wa hlalosa gore mane Harry Smith hona le se tleng se etsagala mono hona le tse e leng gore se a etsagala o tseba dibaka tseno mono ka bo castle o ko mo hlalosetse gore na hantle ke hokae mo
4: Maluti ya phofu nya e bitswa Maluti ya phofu special economic zone hona Harrismith hantle wana pelatela tsela yona ena na e tswande bene ya Gauteng so ona mono ntate se baka seno no joale ke kopane le mo ka medi wa teng ntate gona mane de bene gala ga kopana le yena ntate ha ne ke bapisa ke etsa papiso ya tshebetso ya special economic zone seno sa Maluti ya phofu papiso le tsane sena sa Freestata e hlile ke bone e hlile ne sotlotlela tlase e hlile sotlotlela tlase ka nnete haholo papiso le tsane tse di mme ke dumela ga bohlokwa ko gore re kopanye dinoutu le bona re thakelane ka malebela go be le ntlho tse dintse ka etsetswang mono no jalo ka re tseba gore tlhaisong e nngwe le nngwe o tla fumana o hlile o tlhoka di raw material de ha se ka bobelo ka fumana gona ha e le nngwe e ka ba le di-raw material ka ofela tsa o etsa ditlhaiswa so ehlile batho ba ne ntate re loketse gore re dule fatshe re shebe gore na tshebedisano mmogo ya rona re le lesotho le bone ne e ka ba efe mafapheng a feng ntate ka kgolwa ke yona taba ya bohlokwa e re lang ra e buisana le ena monono mme se re ngolelane o dumelelana ka matsatsi e re tlo tlaretsa brainstorming session ntate le team ya eso le team ya bona kamane ne ntate ke a leboga
0: ntate letshwara o botsitse gore na e be ke ntho e godisang ga kae gore mmuso o ka re tlekete tsena gore mmuso o ka phethagatsa taba ya go bula difeme tse e sebetsang gabelo empa tsa masego le maputswe di fetile jelo mathethebane
4: yena e thata ntate because beng ba teng ke bona ka gola beng ne ba ka arabela ntho e ke e kopang ha jwale e be kholotso ke gore naha ya Amerika e leng gore re ne ntse re isa thepa go yona e la ya e ketsa naha nne tumelelano ena ya koa e leng gore thepa e lentse e ya tlasa tumelelano eno no ka sedimo e le gore e ya fela ka September mme motho a o ntse o latelateng lesisa ditaba tsena ga ke utlwe e ka batla ye ke tsa nako enana gobane jalo wa bona go focus yana jale yana ya Amerika e ditabeng tsa nene tsa di-odi kwanana bo Iran maneneng ko go bona esie yana jale ba tsepamisitse maikutlo moo jale kotsi ya taba eno no ke gore ntho tsena tsa di-odera ntate di nka nako bo kgwedi tse tsheletseng so gona go bolela gore ha naha ya Amerika e sa bontshe e tlotla e ketsa nako so go bolela gore bareki ba emisa go kenya di-order mme ga ba sa kenye di-order ke mona mo re sentse re bona difeme di sentse di isa batho gae because go tla bo sena mo e leng gore e ba tlhaisetsa thepa go na le mo e tlabe e ya teng ke yona kgolotso e teng jale taba yeno ntate ga e setise gore difeme mane di bulwe batho ba e leng disite kuku dikopano mona ka nnete ba bontsha gore ba na le lethathamo la boramatete be e leng gore e sile ba batla gotla mme ntse ke tshepa gore taba yeno ya bona ba tla emela eno ya gore e tla re ga motlakase o ba teng ka tsa bona e tlile go ga matete ba ya jwale tsena ke se di tsa di tsinda ke ke re kholotse ke ene le e ke se ba nya hore le le nna mabaka ke hore di order ga di satla ka lebaka la lona lene la hore na ya America ke ene no ha o bona ha le e ka e ke tsana go ke ene no lo faletsa bo ga matete ba nana hore e be tsheta e kena e sapata le lekgetho na hinyane ya America ntate
0: Ere tle re boela pere nke tsena ka mona ka ho WhatsApp ndate peo yena ore yena ha sa gola jwalo ha ho thwe bogamatsete ba teng mme hore hobane ha ba fihla kwano Lesotho ba fetoha baitshukudi jwale e be hona jwale baitshukudi ba hlolwa jwale ho sebeletsa malapa ka lebaka la baitshukudi bana ba bitswang bogamatsete ke a gola ho bua ka taba ena ya moo jwale ho na le taba ya hore jwale ho bonahala le batho bana ba hlang ka ntle ho naha jwale ba nka le mesebetsi ya Basotho mohlala ho rekiswa mane le mesebetsi eo leng hore jwale moitshukudi na ka etsa mane e bonahala ehlile jwale le bona se ba ikagetse mono e re tle re mo kopanye hape le momedi ka ntlona PC dumela ke tswile hantle ntate Dindo
5: Lilo mamela
0: ere ke tle re boela hape re nke mo medical clinic ka ho WhatsApp o go metse jalo khatiso ya lentse mona re ke rutlo gona go di beha ka tsela mfuta ofe
6: ndalo wa ka nete je ke mametse maitina wa gona hantle ke sekala ka tisa ho hlo thata nna tabe na buang ka yona botata ba gona ka lena ha ba so thoge sita go re qala go gona ke be di investor ka hore ke sokola ntho e thweng ke loane ke ya pele gore Basotho re kene kgwebong tse kang tseno tsa bo di-firming bokae le gona go gaga di-duplex tseno le ding le ding Lesotho mona ntate ntho e nngwe e botlhokwa ke security ga ke tsebe na le o ka reng ka ena ya security because ba hlaselwa ba tshwarwa poo ba etsang le masego mono fela di-manager-a tse ngata di dula le di-brand so what more re bua ka belo re bua kang re ntse re na le kholotso e neng tata go ha re na melao le di policies o ha e botla dumelana le ha re na melao e le di policy tse re dumelang hore ge re batho bana moruo wa rona o dulele o ba dulele wona mona ha re tsena ha o sheba ha ba tshela everyday ke tshelete go South Africa go rona ha se tshelete so ke bona ka ntate taba e re ntse re na le kgolotso e kgolo ga o bona tlana bo mme a ga ore seta ore re etse di-duplex re etseng ke gobane re sokola ga o batla loane ke tlo batlhowa setsha ke senka kae ke sena ke sobele haka so ke a gola di-policy tsa rona ke tsona tse ntse re dithatafalee ka re mono mo ntse le tsamaya bile ga le kopana le babusi ba rona ba keke le bua le bona ba leke gore ba re beofaletse empa ditaba tsa go tsona di monate ntate ke a leboa
0: ke le buile haholo ntate qhetsi a go kene ho yona ya ntate isekala katena le ya mo medical kana ke tla go potsa yona
4: ke le bona ha ntse ke se ke bile di kopano tse ngata le sotho mona mo ke go ke batho ba tsere tshelete e le ba pension fund le bona ba di banka ba bontsha go tshelete e teng ntho e haelang ke taba ya morano taba eno ya entate kutu a buang ka yona ya go etsa recycle metals ka gola le gona go recycle tsona di-cardbox di-plastic di-bottle Viable business plan. Lady banka tsona tsena tse commission le tsona di retirete ke le di balance tsitsi ga bona re nne di bone ha ba di patlala tsa dikuranti mo ho re ke ba etsa mountain profit retirete ke ho ha la ke me ba nda de tindo ke re taba yeno ya ho recycle la ke pick up a card box ha e tlo ke bo ga matsi ba se thuba ka etsa o postale a business plan e viable ya ba bana ka machine bo China ka go India wherever mo ba ka ka machine ya ba batla ba itsa ba pele mo ke ntho tse matsong a go nna ha sentwe engwe lengwe ba se di ba itse ke lengwe go ka nne ke tla emela nena ka re ke di yuke ya le ke taba ya ne ya go bona le bogamatsi mona ba ba ba ke bogamatsi tsela ha ba tsitsa mona ba se ba fetwa ba ntshubuti taba yeno e ka rarelelo ka mohato le mong o hlokala joined inspection e na le ona mafapha ona na a meyang ka mmuso le bahwebi e etswetswe hong wa kwenda tekereng bahwebi ba teng ditirekeng tsena kaofela maponesa a teng ditirekeng tsena kaofela basebetsi ba ministry of trade ba teng ditirekeng tsena kaofela ka gola ke ba le kgetlo fela be e leng wa bae fela labor trade ba teng ditirekeng mona home affairs ba teng ditirekeng mona le bahwebi ntho e tlhokalang ke go letsholo leno la inspection go tlhatlhoba gore kgwebo ka kgwebo di tshwanetse go di etsiwe ka letsatsi le le leng ena ya ntse o thota kwa streking se itseng ke tshenyo ya nako gobane ga e ya streking seng le tloa monono bane ba mepidi ba fitlha ba amane mo selo pika teng so e leng gore ke ra qeta ba tloka inspection ntate e leng gore ka etsiwa ka letsatsi le le leng tate go ntsha batho bano bo ntse o thwe ke bogamatsetsi ebe ga ba fitlha mona ba sela ithwe ke ga baitsekudi alebone
0: ka metsotsana fela ntate e chrisina kwa gona ke bona etlhe e fedile ntate e masilonyane mona o tlhile ore o na botsitse potso mona gore na o ka reng ka taba ya ditsela tse kenang habelo gore ke shebile jelo toropong ya bothabothe na a ka eletsa mmuso jwang gore ba etse tsela e tlogang ga mona se o feta matlakeng go fitlhela difemeng molemong wa kgolo ya moruo ke ntate masilonyane o bua ka taba yane gore na jale le mona mo huang jelo go mona mo jale di-economic zone tsena di bang gona teng go tla ntlheng ya infrastructure go nolofaletsa jelo go taba eno ya kgwebisano le kela gore e be ntlha e begang ka pele jelo o na botlhile a bua gona tsela o ka ba jwang ga di ka tsa etswa sebakeng seno ka metsotswana fela
4: e bonolo taba ntate masilo a ye o mokgethwa sebaka seno mono ba dijang teng go na le mokgethwa a teng pakamenteng nang ba na le makhanselara ga ba bue le khansele ba bue le d a gore ga o tlotla go etsiwa meralo ya budgete ya selemo tsena se tlang ba bone gore ditaba tseno di a tsenelela mono ntate ke bonolo a ka lofela kabeno.
0: Ke le buile agolo ntate chrisi ke le buile agolo ka nako o re fileng yona re le PC FM re tlabela gapisana gape le yona nakong e tlang bosibo monate ntate. Lebile agolo ke ntate Thabo Chrisi ke setsibi ditabeng tsa moruo go ne re buisana jalo le ena ka mokgwa o ra gutlhe jalo sebokeng sa matšhaba sa dibaka tse ikgethang e leng special economic zones o e leng gore jalo ne tshwaretse jalo mane Aforika Borwa Durban mme jalo ntate sekalakate o ne a tlhile a tlhalosa bothata bo teng bo amanang jalo le taba tsa bo di-loan ka setsana le taba ya tshireletsego ya bona batsetedi ka gona ga e na Lesotho dikgolotso tsotlhe tse amanang jalo le gore jale Lesotho le bonagala le sena jalo policy tse tlhileng di nepagetseng tse e leng gore jalo di batala tsa mabala ba keng sa botse dedi ka go naina le sotho go le buile go loka tlatsetso mo le ba mdi banka ofela le buile go loka momela nna le lana ka jeno le bitswang setlotlolong ke thapelo le kanyane ke sebeditse ke bela ke kopana hapelo yena hosane bika tseba ke ne ke tsiki tla buisana jolo le bane ba match and match jolo ka ha tle di putso dintse di lengata ka di matsholo a bona ba bantse ba itsa mane Africa Borwa me re batla le hutlwa go na jolo fikela ha jwale na mosebetsi wa bona tema ya bona halana ka ba se ba civile tseo ba batlang gore batho ba se fitlhele na go bana jole ha ba itsa dintho ke belela gore bana ba batla gore ba go ile seo ba se fitlhelang bana ba lla ka taba ena ya mesebetsi gore melata e bona la nkile le mesebetsi ya bona jwale mohlomogwe ba tla re tla utlwa gore na jwale na di geodi tlaile fela re tla buisana le bona hosane re la ga akela ka basokola jwalo mona lo ja re ne re dumelane empa re qeteletse jwalo re se re dumelane gape gape mahlalo tsa hore ba ne ba tlile ba le maparty party wa batse ba ba ya hodimo le tlase fela he ba tshepisitse hosane re tla hle re buisana jolo le bona he me ke le wena ke tla ofa monyetla go tlokena jolo di tebentseno tseo amang mamedi mabathepu mapone tsantsa le teng wa latela.

tragedy e momedi gale re bine hle mehleng ya gona mang a ne re ipinela a ne re ipinela e o dal tipida tse dintsoko la ka o iphapanya la ka la ka o iphapanya mo momedi o tla gutle ke so re se bolelang ha re back to your roots o tla go uta e tla ga e watege e tse o tla go kola nako ya o bitsa e ke tlo ngwana ka tlo ke mmino jalo mo mamedi ke mmino jalo re ka qoqa metsotsong ya mashome a mararo pele ke fihla horeng ya le shome jale wena wa tameleng ke tlo bua batho ba bontate ga tlo ba ka di ka setswalle sa batho ba bontate ke le ga bua ka yona hanyenyane taba ena wena mo mamedi o hopola kgweding yane ya e fetileng mo ne re bua ka taba tsa bophelo bo botle ba kelello go batho ba bontate o hopole ga ntho enyenyane ke batlang ke re tlo bua ka yona wena mo e kgolomanyenyane wena mo mamedi obane ke ntho e ngwe dintho tseo re sa tsweteleng gakalo go di sheba ke hopola bontate ba bangwe le baga gona ga rena metswalle gona ga rena a hopole ke ile ga bua ka yona gagolo taba eno ga bua ka ore na ebe motlhomo setswalela sa batho ba bontate se bopegile jwang ebile ne re botsa momamedi gorena ga ngata o tla fumana bontate ba nang le batho o tlhomaleng gwana teng o na le bontate ba bangwe and-e wa bona motho bana ba bua ba ka bua ka bolo ba bua ka diphoofolo ba bua ka bomo ba legodimo ba bua ka bana ko banana ba bua ka ntho tse ngata wena momamedi fela ya ka ga o mobotsa ore ela tibos ga nnantle gore eo le motswalle wa gago ke ofeng ebe ora ke na motswalle ebe wena wa makala ga o bathong batho ba dula go tsamaya le bona metlha e yaga ke batho fela bo ke na le bonaga nakone but ga se metswalle yaka a tsena ke a tla ga tloswa ka letlhakore le leng mo mamedi bakeng sa batho ba letlhogonolo bao e tlhileng ba nang le metswalle eo wa tshwonga re na nete ke utlwe ee gwa e tsagala gore motho a ka iphumana a na le batho ba bangata bao motlhomo a keteng aga ke metswalle ya gae mpara ka nako eno e le batho fela ba qeta nako le bona go latela motlhomo ona ba kopana kae motlhomo ba kopana mothamaganeng motlhomo ba kopana ditabeng tsa bolo ba bua ka ntho tse batlang di tshwana jelo ka ba naganago ke metswalle ba bang mo mamedi.

0: setšhaba mona mo mamedi ho bohlokwa ho o bine wetse di singalong mo mamedi wetse singalong e ka o fodisa ha ho le taba yenu ke o bulela ke tlhabolwene ya haisale ya e tlhabolwene ya haisale e wena mo mamedi jele ha ho le motho wa ntate motho motswalle wa hawa sa atla ho wena ka sello se itseng ho latela ditaba tsa bophelo ba hae jele o tsheha bo bomedi taba yena ga ka ga ke tsela e healthy ona le batho ba bontate ba nga hona hle o tla o tshepile ya o tla o tshepile e be ka tla o thusa mongao ba tshwaralo mo bomedi batho ba ba bontate ba thamba ba buti e le tsela ya bona yo ba etsa di thoka yona ga ga ga e healthy taba e wena mo bomedi ga ga is it a healthy way of supporting a friend o ho ho motswalle wa tla ho ena lla ana la bothata wena mo bomedi ka pa mohlomong ka kare e ka tshabisa capacity sa batho ba bontate hore ba phuthulohe ba bule difuba ba bue ka tse momedi di ba tshwenyang kapa tse ba imetseng ke na tebe ke buang ka yona bena mo bure PCFM e ke nna ke etse tjena wa tseba ha se ke le mona mo e leng hwana teng ha re sa hloka le re bue haholo re bue tse telele hobane ho se ho se ho kae ngwaneso
1: ditaba Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
0: Ele shemele metse meraro go lebile horeng ya leshome boitlhopho ke boitlhopho lukisa tse o tla bo o di apeng ngwaneso lukisa o felle felle ka kapagong ka mona e ka ntlha tse dingwe tse di tla tsa bo bona bele bokae jang wa bo so qetile ka nqe e leng ntho e hlokahang ga ke re ko motho tshaba le o bona fela pendos sentse ipotsa be ke yone eng ka ya walantsa tsilo hana o bona khotogo e sentse ipotsa o ibe ke yone nga hana o bona fela blow sunyana body palace o ntse ipotsa o sentse o nahane o ikelelo nya ha o mena hano nwa ha o gautsa maka ka tropo ka bona ha o go tso sheba monuka ya no tlame hore ke sheba sentse o kopanya o eta se ibe nga sogala ka ebe mosuo o kwisisa ebe ke tletine o wa street card ka bahle ke nke o qhalane o sentse o nahana jelo ka motho wa ntate sentse o nahana wa tlhoka bodi gobane ba ka boqhalane maoto mono o bona a ka aparang le batho ba bomme ana e kanga bo ke the OJs kanga the OJs elentse e ka go tlotsa maudi mametsi yaano ene ga apaka ke pego bana le tshinketsa mahlala o le 12 nyane go tlotsa maudi mametsi betse skepe go ya jole ka motshano wa bo gona ni bo kwatse ba bua ka ma ke ena fela tuminga o kilatsa maudi mametsi ya ya ho di nebo ka obulela ke vintage affair mo mamedi ho se se kae ikhophe ikhophe ikhophe ikhophe molaetsa hore hello lailai ke stable 95.6 MHz ke khubetswana wa tseba lailai ka le batho ba bontate ka batho ba padisana mpile ehle I'll tease you as my friend pele nka batla ho utlwa hantle hona go thusa joang ke ana hana hore ke tsela ya ho etsa hore o phuthulu health he le wena empa he na go e nngwe go tswa go na boemo ba ditaba ke bofeng ke le ba bona stebo bo se bo monnati na ke le motho a mmatu ha taba e tla e le golo e le kana a fihla o mtshetlela yona e bile ka ga nka o ba se fube mmona ka o sidila ka mokokotlong a ntse ke fela o phepi wena wa tsheya wena o so tsheya ke o makalla ke nna ke le mothambe ba ha go tshwane ha ke tse dithokatsela tshwana ke tse dithokatsela tse fapani ile wena wa tshe ke o kwatela nna ke ka ka nito ka setsheng motswalle wa hao nna ke le mme Mathabo ntate Thabo ha tsiya motswalle wa hae ka nnete ke ipotsa ke ka batho o gona ba go tsiya motswalle ha o bua tabe ka lekale wena wa tsiya ke ke ka nnete a ka nnete mofukeng e se ke ya hantle se ke ya ka diboko se ke ka nnete mofukeng ha o etse hantle ha o etse hantle fela setswalle sa bona ka nna ba batlwa itsane ka nna ba ke nthabo e be re hona nneng ka kwa sake ya bela Mathabo bo khatsa ke ka ma ke sa feletsa molefe mola ha sa hlaka nqina ha sa tlo bua la tabene ya hae hantle e o tse ba tsama ba o dimunyana mane tabening ka ba reng ba ke ba o tla o tletse thago ba tholele ntwe e ke thotho ntwe ne ene mo go thomo go eta ne mo tla go editsimo a ha ona le ditaba ona le mathata ka po ba tla hollela ka po go imetse e ba le thothola ka something e go kokobele jele le tsebo bua hantle taba ena jolo ka bontate ba e hlalosa jalo mletsa mongwe ke khotsa mme sometimes it depends a needy hore na le tloetsane jwa setswalle sa lona but ke mongwe batho ba ka o tshehang especially with relationships hangata I always tell my friends ha a girl aforesides for him jwale ebe ha sa tla dimoqhadile e hlile ke tla motsheya pele oh hey ke le mamomedi yo ke tla ubetsa yo aha ikona this one it's not the one yo o tla qala pele o tshepi okay tshetse a qeta o tshe ya shikwana le ka bua ngona o wentse ngwana na yo

0: Mohamedi mo motsotso ka morao ho raya le shomes re kene hantle ka kotlolo ho horeng ya bobedi ya lenane la rona. Molaetsa o ke helelai ke na le wena ke le ka mona ka ha bi ya 95.6 MHz. Ore re le bontate e hlile ka tsheana. Fela nako e nngwe ho tswa wena ke boemo bofeng mohlala. Nkete ka tsheha o nqoqela hore motswadi wa hao o hlokahetse kapa a relative. Ore empa dabeng tsa bo mojolo jalo jalo tse bobebe nka o tsheha ka nnete ya ba ho ba monate. Ke tla o thusa ha morao se e tsheile le wena. All right, skere ba ka habia ka mo momedi busu bo monate.
1: Hi Laila. Ai, motswala wa ka ke nna ke ke. Re batho ba ka qala mpele ka hore re bapale. Kona go tsoka fela go kopana. Ga tsa qala ka re bapale, re bapale. Mohlomong lo tsheya, re tsheana ka mokgono ba tsheana ka teng pele re ka ra bua taba. Ei. So ke motho ka kana ra fitla go kopana. Go go bela ntwe ene metla enyana e tla kireetse. Re tshele ena mona re tshe. Ke le go ntlula fa se re ka tloke taba e le ka mokgweleng ka teng. Ba bona. Ai go pola a fitla ho nna da. A ka la fitla fela. Wa tshebe ya bona mona go ntshebe, go ntshebe sa. Go ntshebe ke ga bona mo go shebile go ke ga go shebile. Ke le go ne bona mona ho ntshebe wa tshebe na mona ho ntshebe ke le ntshebe wa mona. Mpona ke lo ke lo ba ntate wena mona go ntshebe. Kontse wala mana bona ka tsiki ke lo ke lo ba ntate. So a tswa lo ke a qabo wa le nna and le na wa qabo wa le go gaga ga tsheya wa le ga tsheya ha tlo tla ka taba e hlingile segase wa bona and a dabene segase o ka mo re tshege tshege tshege tshege tshe e lo hona bile ka dula mo fase le ka bua ka taba e bona mona tsa go itse hlile ya le taba so so so so so so so wa bona e lo hona bile ka tsitsa ha bile ra ka bua ka yona ka botee ena na go re tsitsa ha go lwa taba e ba le ke mothipa a o sana na go re tla ka tsheya wa ka qaile pele ka go la sagetle re tlosetse na taba tsena tsa motsego tsena ga le sharp ne so ma jitanga ta hle re tso ga kopana ba qala ka taba tsena tsa le tsheho yo lo tsa papadi pele ba ka kena taba ene ga ke ntlwa no ne ya Alex ga thabatse ga ra
0: e ke le ba Alex ke le bo ha i o ga qala pele ha nje ba ke a o shele nna o tsebese se ke kitse pa misa maikutlo ke o shebile nje ba ke o bona Mark Anthony sent to me ka tsela pele mo mamedi ha o fitlhe.

0: Kenny Rogers, ha mong na le Dolly Parton, ebitswa Island in the Stream, re qadile ka Gregory Abbott, ebitswa Shake You Down. Ke ba metsinge le shobele metsi supileng ka mora ho rena ya le shume. Momedi ke la tabene ho bua ka yona he eo. Ke se re shebile mo momedi mona ha wa thoba ntate ba sebetsa jwang. Ina ntho ka culture shock. Ke culture shock ya di gender ho nna mo momedi ka nna ka nnete motswalle wa ka a sa ntshe ya tjena ke ga etsang jela a sa ntshe ya tjena tla tsheya mogao kwana se re itlhophile taba eno ha breaki se fedile a sa he o kile wa inehelela thabotlhe a o etsang thabo o sa lolata se leleng leleng se re tsheya se ke he wa tseba ke batlile keswa wa bone ese ke a gola ke nna ke nna ya ke buele le bomme kaofela kapa bosi kaofela fela ke a nagana gore motlhomo ke tsela e ka sebetsang ka yone bontate ha ba tsheya ke re ha o ka tsheya taba e je ngwaneso oya ona go sebetsa tsena he ka sebetsa tsena he rona se ka tshoa ebile ke nagana motho ya tshebuwang go tla kwata ke bona sa kwate ke kahle o bona na le motho a diyang go kwata nna se bile ke kwatile bakeng sa gae momedi ke le wa botlhe bankileng ka golo mogatlhelong ona re kwetse
1: ke na go ya kwala janja se janja se nyolo sa magale go le se fitile ka ga masi wa se fitla se a hlaba se nna ke itse fela ke le ntlele ke le bua ka kapatse go rutse ke kiketseng yo le la gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go mo go na ke ntse ke bo bothe ke na ke bo bogele dikeng empa le thole ka gago a hela a itse ma janja mmane go nya mo haleng thoka ke getsa hla ke tshole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha ile papatswa ke sa go ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka hachi ke dumela ke ipunze mpaula le mahlalela o mona mane ke re ke dobeta mme a na o la ka tsa o la tswa se o ma janja a sutwa mamela PCFM ha di ba
2: PCFM your pulse our
3: ke ha je di ka ba mpotsa le ke thagale mpona ke le je tshwantso sa bo je tswa
4: PCFM le dingwetse tsang kgone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Marathana High School di tlhopha tsotlhe di a mema toho o tlona tefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metseko dibini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao medi wa rona wa letsatsi Seba Motsepu, ha MC e tla ba badela. Hala, la ba sadie. Re apara live re gabise pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equa cash e le 28146. Bonne pitiki. Ke wa sala tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport and Toss hi he have a satie
0: mashwa media motsumo ka mara ho hara ya le show me mo mo PCFM ho nya le show le motsule mong ke mantaga tshuta ka sibini ya artist spotlight ha le mantaga fela ho nya le show le motsule mong pele o mone he tla ga bona ona ka jeno ga ke tika eng ka hlokomediswa ka eng go tswa ka eng tsa tsile le re leng ho lona ke le beheletsong ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe wena se ke be wa suta dula jwalo se ke be ka ka pa ka Casanova Kill Gerard Levitt.

monate mo mamedi mona ke Keisha Cole Heaven Sent ha mong pele ka pa hae pele ho mana ne rinkile Gerard Levet ibitsa Casanova yebo tikabe mme se se ke mashome a mabedi a metse ro bong fela re fhaletse hora ena ya le shume mo mamedi se se lena go jela go hlobana bona ka jana go ketse ka eng go komedisa ka eng go taka eng tsa tsilele ke leng holona ke lebeletsong ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe ka jana go diena ya phupuina le masatsi a mashome a mabedi selemo sa dikitse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ke letsa se lebitswang International Chess Day that's la machaba la papadi ya chess yes e wena mo moment selemong sa 1924 ok selemong sa 1924 ne ile ha ho thewa ho bitswa International Chess Federation. Ka selemo sa 1924 ne ile ha ho thewa ho bitswa International Chess Federation. Ke mokgatlo o tsamaisang papadi ena ya chess lefatsheng mo bamedi. Mane Paris, France. Selemo sa 1994. Tsatsi lena le qadile ho ketekwa ka 2019 mo bamedi. Ele ho tshwaya yona taba ena momomedi supa le hore ga ho pula ditaba tsena momomedi hore FIDE meeting ya meeting e wena momomedi ha sale hetsa tsinyana le kitikwa momomedi ho tswa selemo sa 2019